0: exciting!
1: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga impeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo Tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
5: Inyong napakinggan ang The Secret of Health.
0: Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: Manong magsakit man akong dugan kung may inong bugtuba? Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
6: Kabalon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito!

0: and nga magbanding unta na mo sa imong pamilya. O, ang nahitabo karon wala gihapon mo'y panahon sa inyohang pamilya nga mag-uban. Karon Lunes hangtod Biyernes, kinsa may kauban sa imuhang anak. Diba, gikan sa elementary, grade 1, hangtod sa senior high, kinsa'y kauban sa imuhang anak ang mga magtutudlo. Muna ako, naka-istorya na ako usas mga magtutudlo sa to ang eskwelahan diri sa Dakbayan sa Bayugan, katropa nga dyan. Ni anak, gud siya nga, dili nami kinahanglan nga mo disiplina pa karon sa mga kabataan, sir. Kaya nga naman, kami naman ang maargabyado kung among tinud-on ang among pagdisiplina. Siguro, makaingon ko nga, doon na siya'y punto sa iyahang testimonya nga mas maayo pa nga dili na lang sila mo disiplina sa bata. As long as gibuhat nila ang pagtudlo nga maedukar ang bata sa educational nga topic. Aside nga, ila pang situlon, ila pang disiplinahon ang bata katropa nga Junji into sa iyahang kinaiya, sa iyahang attitude, sa iyahang pagkabata nga unta na pag-abot anis panahon, mahimo ning tarong nga bata katropa nga Junji nga dili po ni siya mahimong barumbado diha sa community kung asa man ni nagpuyo ning bataa. Pero ang ilang gibuhat katropa nga Junji, mas nilikay pahinoon sila karon nga disiplinaho ng mga bata nga naa sa ilaha gitugyan sa nga eskwelahan, sa mga ginikanan nga nagtugyan diha sa mga eskwelahan. Mas maayo pa nga maglikay na lang sila sa pagdisiplina sa mga bata. Kay sayod ta sa Las Piñas katropa nga Junji, dunay mga bata nga nagunay.
1: Maho,
0: sa Tacloban, dunay mga bata nga nga biktima sa pagpamusil.
1: Daghan, oy, daghan.
0: Pila karon katropa nga Junji, sa Davao de Oro, dunay magtutudlo, gikulatas managsuong estudyante.
1: Patay. Patay pa yun, ang kuhan.
0: Lahi itong napatay katropa nga Junji.
1: Murag sa, muratok sa jinsan man to?
0: Oo, murag dito to. Nga,
1: katong maestro,
0: maestro nga gisumbag sa 19 anyos.
1: Patay gyud ta.
0: Patay. Karon, kung ako sa kamagtutudlo katropa nga Junji, lakip ko sa maalarma sa imong ani nga mapanghitabo.
1: Hadlok na biya karong panahon na mo nang double ingat ang mga magtutudlo garon kay daghan kay nahitabo lagi nga.
0: Tinuod.
1: Mo divert magud na sa una-una sa mga estudyante nga yano ra magani gikulata sa ato sa mga taga jinsa na maestro dire sa ato apan din mo nang mag ang mga senior labi na ni mga senior high kay dagko na biya na. Mga tag 19 anyos na nauban na 18. Nakusog naman nagbangako mo na.
0: Tinuod.
1: So igting nagsugod ang mas ang nabaliktad karong panahon na kay ang mga magtutudlo mo'y mag-igting karon kaysa mga estudyante. Kaysa ato, kaniadto, kita man may maigting sa ato mga sa ato maestra.
0: Kay isog man. Layo palang daan ka pa, Junji. Wala na.
1: Wala na. Hadlok na ka.
0: Hadlok na ka.
1: Labi nagmalit ka. Kung sa mga ano, nalit man ka, kung sa may mong naan, anaon man ka. Karon ang mga magtutudlo, mura nagmamunay magpakiluoy ros mga estudyante.
0: Tinuod.
1: Kaya gumikan sa mga panghitabo sa palibot.
0: Tungod sa kinaiya ani mga bata.
1: Tungod kinaiya. Ala lamang katropa.
0: Kana ang ato magung na sa karon magud katropa nga Junji, no. Kini nga mapangitabo bitaw dili lang sa laing probinsya, no. Kun dili lakip na diri sa tuang probinsya. Ngano bitaw ang atoang Patinay National High School, dunay hulga karon nga giatubang. Ang atoang Patinay Elementary School, duna gyapoy hulga nga giatubang gikan sa usa ka individual. Maingon nato nga kining mga panghitabua usa lamang kini ka pagsabay-sabay sa uso sa pagpanghulga sa mga eskwelahan nan maalarma. Ako nakita ani katropa nga Junji, ang kinibang mga estudyante nga wala sa insaktong panghunahuna. No? Sa unang panahon, dili namang yun ni bag-o sa ato ang karon kining social media. Doon na ba'y ingon ani nga doon ay nag-post nga pamatyon tamo diya, bumbahan ko na ng eskwilahan, pamusilon ko na mga estudyante diya. Wala man ina itabo sa unang katropa nga Junji. Nikalit lang nigbutho karon nga ni alarma ang mga eskwilahan sa Cagayan de Oro, Bukidnon, sa Surigao del Sur, sa Agusan del Sur, asa paning uban ng mga probinsya nga dunay ingon ani nga mga nagapanghitamo karon nga gikaalarma sa atong mga kapulisan ug magtutudlo. Now, unsa may dapat himuon ani karon di ay dapat sa atong mga ginikanan ug mga magtutudlo.
1: Nga karon pa lang mga katropa, mga ginikanan, sugli na ninyo og disiplina. Ayaw po pagdisiplina nga iagi po ninyo og mga pasakit, no? May-may lang. May lang yun bagay katropa hantod nga mabutang sa ilang unahuna unya ang labaw sa tanan pod tagaan gyud ninyo dako nga tay manginyo mga anak.
0: Mm.

0: Kasan tuod magkabisi-bisi gumikan sa mga material nga panginahanglanon. Pero tagae gyud ninyo kay lahi ra gyud ba katropa geri bitaw kanang mga on, di ba kani adto ta mga on ta sa una. Intact gyud ang mga igsuon, no, mga ginikanan, intact tanan gyud nya dito na dayon ang maymay. Maamay na nga, oh, kumusta man nganong gipatawag bang kas eskwelahan gay ina namang kuno dungog, oh, dahan in maestro mahisgutan sa kananan. O karon mangud katropa kay usahay ang amahan makauna nagkaon. Ang anak mo makauna baka kaon ang anak, wala na dili na magkadungan mo nang walay maymay mahitabo. Okay, kani adto ang maymay na amas lamisa. Oh, isuriyahan ka nga maoni. Ah, nga ni ana. Mao na mga katropa ang kalainan kani adto og karon ya karon mga kabataan. Daghan kay kag maobserbaran nga karon masugatan kadas dalan. Kani adto makasugat may mga tao nga bisag di na mo kaila basta labaw na mo edad mo amin gud mi
1: tinuod
0: may gud mi gabi kuya may gabi ti pero karon heso senior San Jose Elementary School
1: Puriagaba.
0: Oh, nakakakita karog mo amin pangayuan pagkwarta. Oh, di ba? Ang kalainan kani adto karon lahi ra gyud. Dako gyud kay kalainan karon panahon na mga ato ama kabataan.
1: Isa sa akong nakita diha katropa nga Junji, kining pagtolerate sa mga ginikanan. Mga ginikanan nga ambot makaingon kog way mga hinungdan. Ay, besan pag mga suko ni mga ginikanan sa ato akaron katropa nga Junji kay sila atong gipuntiryas maong kinaiyas mga kabataan. Kinsa man day among puntiryahon, alangan magkanang mga magtutudlo nga kamo may nagluwal ana.
0: Magtutudlo, ikaduha ra man na sila nga kuan, ikaduha ra na nga ginikanan.
1: Karon, kaning pagtolerate sa mga ginikanan isa may hinungdan ani nga naingon ana ng mga kabataan. Tungod kay dunay mga ginikanan nga kusog mo tolerate sa ilahang anak bisag sayop ang ilahang anak katropa nga Junji.
0: Mao.
1: Nga dapat untana kini manggod si Kiko.
0: Pangilinan. Mao man ay nakamugna ana nga balaod manggod.
1: Kiko pangilinan
0: ba? Protektor. Mao man na siya.
1: Mao na siya no. Siya may
0: pagprotektar sa kuan, pagprotektar sa kining mga kabataan.
1: Siya may na nagpanday ani sa Juvenile Justice Welfare Act.
0: Nagkanang 7016. Siya iya na sa iya na kanang pagprotektar sa mga kabataan. Kining
1: 7016 katropa nga Junji, consider nato ni nga makahatag yung kaayo ngadto sa to ang mga kabataan kay kiniman ginatawag nga Child Protection Act. Pagprotektar nga to sa kabataan. Now, ang kalainan manggod sa Juvenile Justice Welfare Act katropa nga Junji, kay kinibang nabutang ngadto sa huna-huna sa bata katropa nga Junji nga dili ko mapriso.
0: Which is,
1: wala ko'y kahadlukan. Kung ako karon minor di edad, dili ko mahadlok nga mubuhat og krimen. Kaya naman, di man ko mapriso. But consider, naagihapoy ato bangon nga kining kinatawag nga pagpailalom ngadto sa kabataan sa rehabilitation o intervention o kining reintegration sa bata.
0: But
1: dili kumahadlok nga naman akong huna-huna sa rehabilitation, intervention, reintegration, dili man siya hadlok nga paminaon. Which is kung ibutang ipunting nato sa kabataan katropa nga Junji nga pag once nga ang bata bisan pag minor di edad makahimo og krimen mapriso gyud unta.
0: Kana mo na dapat gyud unta na pag once mahimo gyud ka tropa mo ra diha na gyud siguro ta makaingon ba nga diha na gyud siguro ta makaingon ba kini murag ma disiplina gyud ang mga mga bata nini kung naa lang gyud hugot nga kuan hugot nga implementasyon kalabot ana ba nga 12 anyos 13 anyos mapriso gyud ana ba
1: gyud unta. Mone, isa siniduso ani karon katropa nga Junji si Senator Robin Padilla. No, nga walaon gyud ni siya nga balaod. Kay ano man, nakita man naman gud nato karon ang resulta sa maong kining kuan ba? Resulta sa maong balaod na naghatag og kumpiyansa sa mga kabataan karon nga dili na hinuon mahadlok nga mubuhat og krimen. Tanawa bitaw atong dakbayan sa Bayugan, atong probinsya sa Agusan del Sur. Doon na may mga minor di edad nga nalambigit sa pagpamaligya sa illegal nga droga. Doon na may nalambigit sa pagpangulata. Doon ay nalambigit sa pagpangawat. Kay nabutang sa ilang huna-huna katropa nga Junji nga dili sila mapriso ug wala sila gikahadlukang otoridad. No? So muna, katropa nga Junji, nga sa akong paminaw, para sa akong opinion lang, ha? I don't know, sa ato mga katropa nga nagapaminaw karon, na diha man sa radyo, sa ato ang live broadcast.
0: Alamay, sinamang yung mga nakadungog yun siguro ro, no?
1: Sa ila bakang huna-huna katropa nga Junji, ni Oyon baka sila ni ining maong kining maong opinion, mm-hmm, no, kay kung niuyon sila sa atoang opinion katropa nga Junji, which is usa sa sila sa mga ginikanan nga mga duna gyud akong panlantaw. Ako dili pa man ko ginikanan, pero ako usa ka yanong tao katropa nga Junji nga dunay dakong panlantaw sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Kay unsay gibili ni katro ni Jose Rizal katropa nga Junji, kung imo nahin duman
0: ang ihang gibilin mga katropa, ang kabataan, ang pag-asa ng bayan.
1: Oh, di ba? Now, karon katropa nga Junji. Now, karon naman hinoon eh.
2: Ayaw!
1: Karon katropa nga Junji. Naata, kanis ambot, kinis Miller James, kabalo baka ni siya sa giingon ni Jose Rizal nga ang kabataan, ang pag-asa ka ng bayan, katropa nga Junji. Ha? Ay, ikaw dalo. Ha? Basin onyag, wala po ni kabalo ning bataa ba nga sila ang gitugunan ni Dr. Jose Rizal nga ang kabataan, ang pag-asa ng bayan, karon katropa nga Junji. Kaya ang mga kabataan, karon katropa nga Junji.
0: Mga salbahis man. Nabaliktad naman ang mga kabataan, ang salbahis ngayon. Anak mo rin, anak naman.
1: Ang salbahis ngayon, ang sisira sa kinabukasan ng kabataan.
0: Marag nabaliktad na ba, di ba?
1: Kung sao naman lang atong asahan sa ato ang future generation katropa nga Junji, kung ingon ani ang kinaiyas mga kabataan karon. Kasab-an imo gamay, maghilom tuod pero sakit sa ilang buot. Imong disiplinahon, musukol kay sila tama kuno. Diyos porsanto katropa nga Junji. Ha? Nganong man ang ginikanan mga saba sa mga bata? Pangabata, paminaw ha?
0: Mao.
1: Nganong gikasab-an mo karon? Ikaw murag ikaw angay mo bat-bat ini katropa nga Junji,
0: mm-hmm,
1: kay ikaw magyoy lehitimong amahan, no? Basin unya ba og masayop ta, masayop ko diri kay mayon sila unsa day ka amahan ka, di pa man ta amahan. Ikaw katropa nga Junji, unsay rason ngano mangyud nga kasab-an og disiplinahon mangyud ning mga bata katropa nga Junji? Miller James paminaw diha ha.
0: Isip ginikanan ang ikaw magod katropa, bihira ras ginikanan ang mulantaw nga ang imong anak mo paingos lautan nga binuhatan. Ang kasagaran gyud gilantaw sa ginikanan nga maayo ang direction sa imong kinabuhi. So mo na nga disiplinahon gyud ka sa maayo gyud nga pamatasan. Dinhis balay padaan, disiplinahon anak nimo aron nga makita nimo nang bunga sa imong pagdisiplina sa imong anak dito sa gawas. Kaya kung way disiplina dinhis balay, dili nimo kasab-an, walay maayo nimong pagdisiplina sa imong anak pa. Mahibaw anak dito nga magbunga gyud sa gawas nga makaingon ng mga mais magtutudlo, makaingon ubang ginikanan kini bataan na ba, wag gyud ni madisiplina si iyang anak, wag gyud respeto. Oh, di ba? Namay nga na, pero kung dili pas balay daan, disiplina nimo nga anak, og makakuan gyud kag mga maestra nak, bahalag dili nimo mama, dili nimo papa, muamin gyud ka ha. O niya, mayo gyud nga may buntag ma'am, mayo ka na mo respeto gyud ka, mo og na siya ingan ang mga tawo niya nak, ayaw biya gyud og pangaway dito sa eskwelahan ha. Og sungugon ka, pasagdi ilang sila. Ayaw lang og patuli. O ka naman nga anak nga disiplina ba?
1: Pinoon.
0: O niya, nak, mag-ampo gyud ka ha. Inig-abot dito ha, mag-ampo gyud ka nga. Salamat ka sa Ginoo. Nagdaghan kag ikuhan. Una gyud diha katropa gyari nga da. Kana bang dili ka magtubag-tubag, labi ng mga magulang na nga mga hisgutanan. Kana, disiplina. Kana, isa niya ang pag-amin. Pag once mahimo na sa imong anak, makaingon gyud ang mga maestra anak nga kiniba. Sakto yung disiplina sa anak ni sa ilahang ginikanan. Kay makita mag-good na sa makita mag-good na sa anak. O diha mag-good na mo reflect sa unsa dawi ang ginikanan mo, disiplina sa ilang anak, kung ang ilang anak disiplinado po dito sa magkuan sa eskwelahan. Kana bang mabitbit sa imong anak ba kung unsa imong disiplina sa balay, mabitbit niya dito sa gawas. Mo amin. Ikaw daw kuno, na ibata mo amin, unsa imong bation? Bisag dili ni mo anak mo amin sa imo ha, makaanak yung
1: ma-impress yun ka.
0: O, makaanak ko, grabe ni bataan na. Sakto yun nigdisiplina sa ilahang inahan, ilahang amahan. Kaya mo amin ba, panagsa naman guna mahitabo good karon mo nang ikatingala na to. Dili parehas ka ni Adto sa una, sa ato ang kapahupanahonan, mura di ta matingala kung mo amin ang maong mga bata, bisag dili ta amahan, dili parente, o unsa diha. Kaya daan naman tanasayod nga, disiplinado yun ang mga batan-on ka ni Adto. Pero karon kung mo naimo amin sa imuha, ikatingala na yun ni mo. Kaya naanad naman imo ang una-una nga wagi nga anak na rin mahitabo. Muna makaingon ka nga, ay, kagabirigod ka, ayaw, imo amin, magiging mo anang matingala ta, karong panahon na. Baliktad lagi, grabe yung pagkabaliktara yun.
1: Tinoon. Muna siya mga katropa, bisan sa balaang kasulatan katropa nga Junji, no? Ang Ecclesiastes 4 versikulo 4 size 4 nagingon nga mga amahan ayaw ninyo pagsukua ang inyohang mga anak kundili padak-a sila pinaagi sa pagdisiplina o pagtudlo sa Ginoo. Karon kini para magyunis mga amahan mga ginikanan, no? Maski ang atong balaang kasulatan mga katropa nagtudlo kanato isip mga ginikanan nga dili pasukon ang atong mga bata. Pinamang guyuban katropa nga Junji nga gipraktis nila ang pagpasuko ngadto sa kabataan nan sa paghatag og gugma.
0: Mao.
1: No? Kay nganong dugdunay mga anak nga mga suko tungod sa mga ginikanan nga irresponsible pod sa ilahang mga anak. Musugotag sa dili naagyoy mga ginikanan karon nga igo lang mga anak pagkaw magpanganak ang ilahang mga kabataan pasagdan. No? As long as ilang gipakaon, gihatagan nila sa kining pagpa-eskwela, wala nila gihuna-huna katropa nga Junji. Nga doon na pa sila'y dakong responsibilidad nga amumahon o higugmaon ang mga bata katropa nga Junji. No? Oh, doon na pa'y lain katropa nga Junji. Proverbio 22 versikulo 6. Tudlo e ang mga bata sa dalan nga angay niyang palakwa, pagalakwan. Og bisan magkatigulang siya, dili siya mubiya katropa nga Junji. Sige.
0: Oh, na mga tigpaminaw. So, mga ginikanan, pag pasabot ani mga katropa nga unsa ni disiplinaha ang inyong mga anak no? Mga katropa dili nagpasabot nga ang disiplina imong tudloan Hinoon og ginautan disiplina nagpasabot matarong nga disiplina kanang mayon nya anak pag mag-amin ka ha kay mga kay masugatas dalan o mag-amin ka anak nya og tagaan gani kag pagkaon ingon gyud mo nga salamat na agyud ang pagpasalamat kana mga disiplina na nga tinarong agi pasabot das Biblia
1: lain mga bata karon ay na katropa nga
0: mga pangayuan lagi kag kwarta karon lahi gyud
1: nay uban mga bata kuya na, pa palit pan karon kay pa. Palitan ni mog pan mo reklamo pa kay dili kuno burger ang gipalit katropa nga Junji
0: ayaw lagi
1: ayaw allergic
0: makaingon bitaw kong pastilan kahayahay sa mga bata o ikumpara na to kaniadto sa una kaya ang isnak na to sa una kana ragyo mga bayabas silingan
1: bayabas
0: mga na sa una ipil-ipil itong mga pagkaon mga iba
1: mga iba kana may una na
0: di mang binukid-bukid yun nga pagkaon
1: karon katropa nga Junji
0: lami na kay na to sa una tong laban na kana mga laban na sa silingan saging lami na kay na sa una nga isnak na
1: tinoon karon katropa
0: pastilan karon kuyaw na mangayo kay mga jalibi mga french fries kuyaw kay pagkaon mo na lagi nako ng pastilan kani alto magyud nato ni makaon
1: karon ugmaonay ilahan si kaonon katropa nga Junji mamatay gyud sayo ni Spiller James oras sa to ba katropa alas 8:42 na
0: commercial na
1: mo break on atas makadiot alang sa importanteng pagpainom-dom oy sa mga viewers sa imog hawa kay padayuno nato ning kining mga pamatasan karon sa mga kabataan o gatong ginikanan. Mubalik rami human lamang nining pipila ka mga pahinomdom.
2: Bullseye!
3: X-FM X-FM
4: Isda mudra, isda.
5: Oy, Anche!
4: Isda kap.
5: Baligyan ng imong isda, Che.
4: Pahiwa ka. Asam ka makakitang isda nga panghatag. Natuog ka.
6: Exciting!
7: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
8: Zaton Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
6: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Kodi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, permigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
8: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-open? Busa, mag-check-in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy turbo dietary supplement for men. Niaw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Herbal Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santan Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santan Gold Coffee Mix.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
2: Usa ka call center agent.
1: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
2: Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain.
1: Baspas mawala ang sakit sa akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
4: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: Mapalit sa mga butika.
5: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
6: Pinik karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo. Tabon na pag. Pero pag tumaan ako sa Vision X Plus, sa isa lang katab, aksyon siya kawala. Mas guwapo yun ang Vision X Plus. Dalirag yun siya makawala sa kumpad sa mata. Mga gabon-gabon. Kamu mga kauban ako na nasa Matina. Sistingin ninyo na eh. Ang refill lang lang sa tricycle. Guwapo ni ilang ginainom. Dalirag yun sila mga kwan kayo. Magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamu po. Sistingin ninyo kamu lang katilaw para makita ginin nyo kung sa pektibo ang Vision X Plus.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Oy, par! Alisa ba? Pakuratira ko ng driver sa uso-uso nga. Wala kay pamasahe?
2: Exciting!
3: Manong magsakit man akong dugan? Kung inong bugtuba? Pero kung libre bitaw? Bila magsakit akong dugan?
4: Kabalo na ko, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Lina Atenelio, dili sa Santon Plus Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili magkatulog dayo ni magkamatmon ko duga na sa kubalik katulog. Lima na din ni ka tuig nga dili ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo ra akong tulog magdamgo na good ko. Kaniadto dili man masama ininom ko og Santon Plus.
5: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Diintag tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ay, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Sanzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
4: Sanzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.
5: Sanzon Plus Herbal Oil.
6: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ipilis sa mga butika.
4: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata,

0: Yo bandeja, pag inamutay, duhara mo. Pero pag inom, daghana mo. Exciting.
1: Mga katrupa, exciting.
2: OPM Flashback.

0: Exciting!
1: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
2: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
3: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya ito dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
1: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usaka trabantri sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapo yung kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. Ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa busa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabantri sa Water District na nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
8: Sampung Gold Herbal Tinipa.
7: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila'y bagong produkto?
8: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na to og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na, sige na. Pagpalit o gaghanana ha. Kay maisip man din na ito nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase og stress reliever puno siya nga kape. Sa una nga wala pa ko kasulat. Akong pamanit itong og dry kaayo. Pero sukad tong gi-recommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione og collagen. Namuti ko kung mi baby skin na

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gaminod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain. Grabe, ikitin kayo, Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mapalit sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana.
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni apo. Isa ka virus ang mikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Hoy, ako natira ko lang yung manager nga. Kalang inig break time ganin ni mo? Di na ka mabalik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
9: Ha ha ha ha ha!

0: Acum Minau Ka sa XFM.
1: Oi pare, kung dugay ka ni kasugton sa imong panguyaban, ayaw pag suko-suko, hulat langgod, usagog ka. Exciting!
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, og dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod
2: Senten
3: ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa pusod.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw na eh.
6: Uy!
5: Daan ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mall.
5: Ako'y mangutana ni mo ni ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igo na ako magpalit sa iyan. Gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon na good sa ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini.

0: Sister Paid.
1: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
0: Sister Paid, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Paid.
2: Symptoms persist, call the doctor.
0: Bili sa mga butika.
3: Stand on plus coffee mix.
4: Ibili na anas ga New Corellia, Del Pilar New Corellia, 69.
5: Bili pa ka magkape.
4: Sa plus coffee mix pa ka tilaw naman. Mayim tulog, normal ay mong ihi.
5: Kumusta ang imong pagbaw?
4: Arangkot, karong mga panahon na. Lamig yun sa kanang, lamig sa blasag yun. Ako nga gituyo, agad sa istasyon tong una. Tungkol pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Atong mga kaiksuna na ko, naminaw karon, inumog santon coffee mix. Kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukol-bukol sa imong pag-ihi. Kay maya imong tulog, nato pa kundi sin imong lawan.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Kung maminaw ka sa XFM.
8: Par, alay pagod par, paminaw ba? Pakuratira gud ng tag-iya sa karinriya nga. Ikaw mhugas og plato kay wala kay ikabayad?
9: Exciting!

0: Dino Car sa XFM.
1: Sa una, sugarol kayo ko. Sukad gila rin ako sa X, di na ko sugarol. Alangan nga, ruta man akong kwarta. Kada ko bungod ito'y exciting.
2: Exciting.

0: Uy!
1: Wake up!
0: Hala, tapa dito ang kwarto?
1: Gani, no?
0: Damanunong rabak ko matulog ko, tita. Kumagdaman ko, mananday rabak ko.
1: Damanunong pagbaya ko, kap. Kaya kung damanun ko, mangumot, baya ko itlog.
2: Na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Romeo Duran, sa akong rins bitaw, na ay mga bugundo kabuhang murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, piko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung, ninahinay na siya, mag-anayay na siya, nagkawala doon, nawala na yun. Mga yun ay pinakalibis niya, kaya nawala, magod. Basta ka ako, salag ko kung mapistimunin niyo, alanga, nindot yun.
2: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Lato ka adlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Samo nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
8: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick tuwa na gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
9: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang top mind na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.
10: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C, Vitamin C, Mag Santon, Vitamin

0: Tinway.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulon lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Phantom Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Tumikan kini sa stress sa unahuna. O sa lawas. Bisan pa man ini. Kaayod gihapon. Usa-usab ako ka-angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. At kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Santo Plus Gold kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gimaintain ang Santo Plus Gold. Ako usab mi gamit usab niini kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod niini kada adlaw kini na akong ginagamit kining Santo Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Santo Plus Gold labi pa sa atong mga kagisunan mga kababayen-an. Adunay bukol-bukol sa suso, guter ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo, Santon Plus Gold. Labi pa, gandun na kay balatian, Santon Plus Gold gamita.

0: Gunamino ka sa XFM.
1: Sa una, katong wala pa Gunamino o XFM, tawagun ko nilang bayot.
0: Gunamino ka sa XFM.
1: Pero karon Gunamino ko XFM, suway ninyo. Suway kong tawag o bayot. Di ba, kita nyo katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Ruel? Bang?
2: Exciting!

0: Sino ka sa XFM?
1: Hoy, Mati, kalang uban niya, gamay lang ganit kayong away, nagkulang dayon. Excited?
2: XFM!

0: Exciting!
1: Exciting!
2: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahon na? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
3: Agusan Lending Corporation.
2: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan, ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms, ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Paglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapod sila'y mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
4: Ining programa gihatod nga nakaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol, o tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: OPM Flashback. OPM Flashback.
6: Sa'yo ay matanda na.
5: Mga tugtoging hindi naluluma. Mga tugtoging hinahanap-hanap. OPM Flashback.
6: Sa akin, sinong aking mahal?
5: Ating balik-balikan dito lamang sa XFM. OPM Flashback. Original Pinoy Music. Atin to, OPM Flashback.
6: Ikaw lang ang aking mahal.
7: XFM. XFM.

0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating pong palatuntunan, The Secret of Health. And of course, ngayon, maganda yung pag-uusapan natin, Doc Ron. Ano?
1: Yes.
0: Ito ay isa sa common, tawag dito, nutritional support sa ating kalusugan. Kabilang dito, ito ay kabilang sa tinatawag na macronutrients. Ayan. Mm-hmm. Anyway, bago po tayo pumalaot sa ating talakayan, sa lahat po ng mga nagnanais na mag-text sa ating pong palatuntunan, mag-text lang po kayo sa 0969-609-6545 kasi mamaya sasagutin ho natin yung inyong mga question na ipapadala ho dyan sa atin pong hotline number. Pag pinag-uusapan ng macronutrient, Doc Ron, lagi nating nababanggit yung tinatawag na carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang carbohydrates, ano ka ba itong carbohydrates at gaano ito kahalaga sa ating kalusugan, Doc Ron?
1: Ang carbohydrates, partner Algie, ay isa sa pinaka-importanteng parte ng ating dieta. Ano? Yan po ang karamihan po sa buong mundo, ay yan po ay staple food sa iba't ibang parte. Yung iba tinapay, yung iba noodles, yung iba mga root crops. Dito sa atin sa Asia, ang ating primary source of carbohydrates, staple po natin ay ang kanin. Chemically, ang carbohydrates ay nagkukonsist ng tatlong elemento. Ito pong carbon, hydrogen, and oxygen. At kapag kumakain tayo ng carbohydrate-containing foods, ang ating digestive systems ay binibreakdown ito into a simple sugar na tinatawag nating glucose. And then pagka na-breakdown siya sa glucose, yun na siya ay pwede nang i-absorb doon sa ating dugo. Ang hormone naman na insulin ay pinoproduce ng ating pancreas na siyang tumutulong na i-transport ang mga glucose sa iba't ibang parte ng mga selula ng ating katawan, kung saan kapag dumating na ito doon sa mga selula ng ating katawan, kina-convert ito into energy para maka-perform yung tinatawag natin ang ating mga organs. Lahat ng mga excess glucose ay ini-store o ini-imbak as tinatawag nating glycogen sa ating atay and muscles for future and emergency use.
0: Mm-hmm.
1: So let's say for example, kaya mapapansin ninyo, hindi pa kayo nakapag-almusal sa umaga, pero meron na kayong energy na maka-perform until na makakadama kayo ng gutom. Ang ginagamit ng katawan is yung mga stored energy na tinatawag natin na glycogen na nagmumula doon sa carbohydrates. In fact, ang recommended percentage ng daily American diet calorie intake is nasa 45% to 65% of our calorie intake is yung tinatawag natin na carbohydrates.
0: Medyo, parang majority siya sa mga macronutrients. Eh.
1: Yes.
0: Yun yung ano. Mm-hmm. So, ibig sabihin talagang importante to sa ating kalusugan.
1: Mm-hmm. Ngayon, nga lang, itong ano, naging controversial itong itong carbohydrates kasi meron nga tinatawag na mga low-carb diet. Meron ding nagsasabi na wala namang tinatawag na essential carbohydrates sa ating katawan. But, meron ding nagsasabi na ang carbs daw ay nakakataba.
0: Naku, maraming ganyan.
1: At may nagsasabi din na kailangan mong tigilan na kumain ng rice kung gusto ninyong bumaba ang inyong timbang. And marami ding nagsasabi, at of course makikita natin sa social media, na mas maganda ang low carb or mas healthier ang low carb. Pero ang tanong, are these statements ay totoo ba? Are carbohydrates actually bad for your health?
0: Uh-oh.
1: Or have they simply even been misunderstood lamang?
0: Yun nga, yun yung katanungan eh. Baka lalo namang magka-problema kapag lagi nating kasing sinisisi yung carbohydrates bilang nakapagpapataba or parang kontrabida siya lagi.
1: Uh-huh.
0: Pag pinag-uusapan ng tamang pagkain at nutrisyon. So, madalas nga po natin naririnig yan. Ano? So, ano ang totoo dito tungkol sa carbohydrates? Siya ba'y kalaban o kailangan lang na ayusin natin yung paggamit natin ng carbohydrates?
1: Well, number one fact with regards sa carbohydrates, partner, is ang ating brain makes up only 2% ng ating body weight. No? 2% lamang ang brain. Ngunit, it consumes nearly 20% of your body's daily energy. Sa akin mo yan is 20%. ng body energy ang nakokonsume. Ibig sabihin, big consumption ng ano, pinakamalaking consumption ng energy is
0: yung brain.
1: Ito, yung ating utak.
0: So, ang pinakang pangunahing fuel na ginagamit ng brain natin is yung carbohydrates.
1: Yung carbohydrates. Okay. Kasi nakukuha doon sa glucose.
0: Mm-hmm.
1: Number two, ang average adult brain requires approximately 130 grams of carbohydrates each daily para ma-meet yung glucose needs natin araw-araw.
0: Oh, take note, 130 grams.
1: 130 grams. Sa dami niyang 130 grams daily.
0: Oh.
1: Fact number three, ang bawat pintig ng ating puso, ang bawat paghinga natin, at bawat galaw na ginagawa natin, and even pag merong thought or meron tayong iniisip, lahat ng mga ito ay mga process na ito, ang fuel nito is yung glucose.
0: Mm-mm.
1: As the body's most readily available fuel. So, ibig sabihin, saan mo kumukuha ng glucose? Primarily, doon sa kinakain natin is sa carbohydrates. Fact number four, carbohydrates provide 4 calories per gram, the same amount as protein. Yun yung ano niya, yun yung caloric load niya.
0: Yeah, oh.
1: Ang fat naman on the other hand provides 9 calories per gram, making it the most energy dense macronutrient.
0: Ibig sabihin, so sa calorie counting diet, mas mataas ang
1: caloric,
0: ang calorie ng fats. Kasi energy dense siya. Ibig sabihin, kahit na majority ng required natin for energy is dun sa carbohydrates, pero pag pinag-uusapan yung per gram, mas per mababa gram. Yung calorie niya.
1: Mas mababa yung calorie ng carbohydrates compared doon sa fats.
0: Mm-hmm.
1: Fact number five, not all carbohydrates ay pare-pareho. Some provide quick burst ng energy. Ang iba naman ay nagre-release ng energy slowly and steadily na nagme-maintain ng stable blood sugar levels natin. Kaya mapapansin ninyo kapag hypoglycemia, biglang
0: humihina
1: ang katawan. Posible yung sugar ay bumababa or yung glucose production ng katawan ay bumababa. Kaya humihina ang katawan. It is deadly, ha? It is
0: yes.
1: Very
0: may mga
1: delicado.
0: Hospital niyan. Biglang natutumba na lang.
1: Mm-hmm.
0: Marami yan. Yung mga, halimbawa, nag-exercise sila.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga nasa strict low carb diet. Tapos, very strenuous yung exercise.
1: Mm-hmm.
0: Merong bumabagsak bigla yung sugar.
1: Mm-hmm. That is the reason why isa sa kailangan natin ang tinatawag natin na carbohydrates. And we will furthermore maintindihan natin gaano ito kaimportante at paano ma-regulate itong consumption nito.
0: Ang tanong, pagdating sa carbohydrates, anong klaseng carbohydrates naman ang kailangan natin i-consume araw-araw?
1: Yun ang isa sa kailangan nating maintindihan, anong klase. Kasi hindi pare-pareho nga ang carbohydrates. According sa study, merong tinatawag na mga simple sugar. Mga simplest form na carbohydrates na rapidly na-absorb sa ating bloodstream. For example, glucose, pinaka-familiar na sources ng ating katawan. Fructose mostly is nanggagaling sa prutas.
0: Mm-mm.
1: Ngayon, meron namang tinatawag na high fructose corn syrup. Those are kind of fructose na kung saan is toxic.
0: Parang synthetic na yun eh.
1: Yeah,
0: parang
1: synthetic.
0: Highly ultra-processed.
1: Yes. Galing po yun sa mais.
0: Yes.
1: Galactose, may iba galing sa prutas, may iba galing sa beans, may iba manggaling sa vegetables.
0: Mm.
1: Sucrose naman, primary source ng sucrose na kung saan is ito ang widely used and refined na klase ng ng asukal.
0: Yan ba yung galing sa tubo?
1: Galing sa tubo at galing sa beetroots. Galing sa tubo at saka sa beetroots.
0: Mm.
1: Lactose naman mostly is nakukuha natin doon sa gatas, also sa milk, yogurt, yun doon natin nakukuha. These are natural sources, include fruits, milk, added sugars are found in soft drinks, also candies, cakes, and also many other processed foods. Nakakakuha tayo ng mga tinatawag nating iba-ibang klase ng carbohydrates.
0: So yan yung pinakang worst kind of sugar. Yung tinatawag na simple sugar.
1: Simple sugar.
0: O, kasi high glycemic siya. No?
1: Mm-hmm.
0: So isa naman, ma-share ko lang, yung isang klase yung starches.
1: Mm-hmm.
0: So yung mga starches, makikita natin yan. Ang tawag nila dyan is complex carbohydrates.
1: Yes.
0: Complex kasi yung glucose molecule niya link together and mas mahaba yung time to digest yung mga sugars na yon. At hindi ito sing katulad ng simple sugar na pag pumasok sa katawan mo, suddenly it will give you boost of energy.
1: Mm-hmm.
0: Then after a while, biglang mawawala na siya. Mm-hmm. So you need to take more. Ganun mm-hmm. yung ano eh, simple sugar. Ito naman mga starches ay galing ito doon sa mga whole grains. Mm-hmm. So oh, yung mga unpolished rice, yung mga wheat bread, pasta,
1: mm-hmm.
0: kung mahilig kayo sa pasta, kung Italiano kayo, mga patatas, kamote, mm-hmm. katulad din ng sweet potato, yung mm-hmm. kamote natin, tapos mais.
1: Mm-hmm.
0: Ang mais kasi, pag kinain mo siya ng ano, na yung mismong tawag dito yung lalagain mo siya o ihawin mo siya ay ano yun, whole grain yun.
1: Whole grain
0: grain talaga yun. Kaya instead of instead of kumain ng kanin,
1: mm-hmm.
0: ako kung papipili mo kanin o kaya mais ako kasi mas kompleto yun eh.
1: Mm-hmm.
0: Hindi siya refined.
1: Mm-hmm.
0: Oo, especially yung puti.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga rolled oats, yung mga anything na grain na whole, ibig sabihin hindi siya ni-refine,
1: mm-hmm.
0: Unpolished, consider as complex carb.
1: Complex
0: part
1: carb.
0: Ng, ang habol mo dun yung starch.
1: Mm-hmm.
0: O, lahat ng mga root crops yan, mm-hmm. part yan ng complex carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: So, yan yung ating nakikita na isa sa klase ng carbohydrates na kailangan nating i-replace dun sa mga simple sugars.
1: Mm-hmm. Alam niyo ba mga ka-wellness na yung tinatawag natin fiber is also carbohydrates?
0: Yes. So,
1: so ang iniisip lang natin, fiber. Pag naisip fiber, o pangwalis sa tiyan. So,
0: yan yung mga hindi na dadigest, kumbaga, na inilalabas mo sa dumi.
1: Mm-hmm.
0: Oh.
1: Kaya mapapansin natin, pagka yung iba, nagtataka kumain ng malunggay. Mm-hmm. Lumabas malunggay pa rin. Dahon pa din. Kasi yun yung mga fiber. Mm-hmm. Yung mga fiber. So, although provides a little to no energy, ito ay gumagawa ng essential role sa pagpapanatili ng magandang kalusugan. Ang fiber ay tumutulong, number one, is to improve digestion. Kasi yung fiber, napakatalino ng Diyos. Kasi yung fiber is hindi kailangan ng katawan, ngunit kailangan siya ng mga nakatira sa ating katawan. Lalong-lalo na yung mga bakterya, good bakterya natin.
0: Mga alaga.
1: And we have discussed that in our past episode na kung saan yung, ano, no, yung mga alaga natin, kapag hindi masaya, ang tao din ay naaapektuhan ang kanyang cognitive function. So isa sa pagkain ng good bacteria is yung mga fiber, and also nag-improve ng digestion, it prevents constipation, kaya doon sa mga constipated na hihirapan na dumumi, eating fiber would greatly help. Lalong-lalo na yung tinatawag natin na water soluble fiber.
0: Yes.
1: Tinatawag natin niya inulin fiber. It lowers also cholesterol, support healthy blood sugar levels, kasi yung fiber yun yung bumabalot sa starches,
0: mm-hmm.
1: na hindi agad siya ma-absorb ng ating bloodstream para hindi tumaas yung blood sugar level natin. Kaya mapapansin ninyo, kapag hindi refined yung mga pagkain na kinakain natin, hindi refined ang mga carbohydrates, ang nangyari is matagal tayong magutom. Kakaunti lang kakainin mo, matagal magutom. Also beneficial sa ating gut bacteria, as I've mentioned, and promote heart health also itong pagkain ng fiber.
0: Kaya napaka-importante talaga na alam natin yung benepisyo ng carbohydrates. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Kasi kung lagi na lang natin pakikinggan na, huwag kang kumain ng carbohydrates, low carb. May punto naman yung mga tinatawag nating low carber.
1: Mm-hmm.
0: O, kasi

0: Lalo staple diet.
1: Oo, oh, kasi staple diet nga papansin ninyo. May mga nagsasabi nga, rice is life. Kasi,
0: totoo yun.
1: Kapag Pilipino, let's say for example, pumunta ng ano, na ibang bansa, kailangan hahanapin talaga ang ano. Nga lang, kailangan lang talaga nating maintindihan kung gaano kadami at ano yung mga dapat na magandang sources natin para hindi tayo makasali doon sa sinasabi, oh, kailangan nyo na mag-low carb, may diabetes na kayo, may type 2 diabetes, may obesity na kayo, yun ang kailangan natin maintindihan. Yun po ang purpose nitong ating programa. That's why tuning in at palaging pagsama po dito sa ating programang Secrets of Health araw-araw ay maibibigay po namin ang araw-araw na update with regards sa pangkalusugan, lalong-lalo na dito sa mga bagay na ini-intake natin araw-araw, mga ka-wellness.
0: O kaya dudugtungan pa natin yan, mga ka-wellness, ano? At kung kayo ho ay nakikinig, ano? Ito yung hotline natin para sa inyong mga katanungan, 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Alamin pa natin yung ibang mga detalye tungkol sa benepisyo ng carbohydrates sa pagbabalik ng programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Kung gusto mo ng kumpletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Soft Gel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric Acid mula sa VCO para sa antimicrobial support. At Oleic Acid at antioxidants mula sa Moringa Seed Oil para sa puso at cells. Isang soft gel, kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Soft Gel. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The Secret of Health. Health Info.
0: Okay, balik po tayo mga ka-wellness at sa lahat ng ating mga taga-subaybay. O, ulitin ko ulit yung numero, ano? 0969-609-6545. Balikan po natin yung ating pinag-uusapan kanina tungkol sa carbohydrates. Doc Ron, ano ba mga benepisyo ng carbohydrates? At bakit ito ay dapat sapat, hindi kulang, o hindi rin sobra sa atin pong diet?
1: Well, number one, partner Lokalji, ano, ang pinaka main source ng body energy natin is itong carbohydrates. Mm-hmm. Body cells constantly require energy para makaperform to function properly. Kaya mapapansin doon, pagka bumaba yung blood sugar, nanghihina, kung minsan kapag hindi naagapan, nagsa-shutdown ang mga organs, which cause ng kamatayan. That's why carbohydrates is really essential. And also, carbohydrates are the quickest and the most efficient source of fuel. Sapagkat ang glucose is nakakonvert agad into ATP. Yan yung energy currency ng ating cells.
0: Adenosine triphosphate.
1: Yeah, adenosine triphosphate. Pagka walang adenosine triphosphate, which is ang source niya, precursor niyan is yung carbohydrates, is mawawala ng energy or mawawala ng tinatawag electric current doon sa atin pong mga cellula. And without sufficient carbohydrates, ang atin pong mga organs ay hindi nila mapiperform ang kanilang best na performance sa
0: lalo
1: ating
0: na siguro kanilang itong brain. Which is fully dependent sa
1: yes, kasi ang brain natin, kumbaga yun yung data hub ng buong katawan natin. Yung command center ng ating katawan. Kasi yung brain natin, gumagana yan kahit na may mga parte ng brain natin na gumagana kahit hindi natin utusan. Nag-uutos siya na okay, puso, magtibok ka. O nag-uutos siya na ikaw baga, bumuka ka para makahinga. O nag-uutos siya na doon sa mga ugat natin na kailangan na gumanda yung bumuka siya kapag kabero. So those are mga function ng ating brain. At ang brain natin ay nagdidepende heavily doon sa glucose for normal function ng ating katawan. Pag walang adequate carbohydrates, ang kalimitan na ma-experience ng mga tao, number one, nahirapan na mag-concentrate.
0: Yes.
1: Nagkakaroon ng confusion. Brain fog, hindi makaano, kaya masasabi ng iba.
0: Hindi makaisip ng maganda, no?
1: Oh, pagkapapasok, naku, walang concentration.
0: Puro kanin yung pumapasok, kanin.
1: Eh, paalang, kasi yun ang lalo na kumukulo ng tiyan, sasabi ng tiyan, gaganon na ang tiyan. Of course, ang iisipin, lalong-lalo na pagka mga bata, kasi napakadaming carbohydrates and energy needed ng kanilang katawan. And that is the reason why kapag ang bata gutom,

0: Kaya ang gobyerno natin nagbibigay ng ano, ng feeding programs kasi.
1: Pero ngayon yung bigas, merong pinamimigay ngayon, yung pamangkin ko nabigyan ng bigas eh. Ayos ang government.
0: So, kasi kailangan ng pagkain. Pinaka number one, unang binigay bigas kasi yan yung primary na.
1: Pero may Nutriban ngayon.
0: Meron ding Nutriban.
1: Yung nung umattend ako ng seminar ng DOST FNRI, meron silang binuhay nila yung Nutriban.
0: Nutriban.
1: Ang Nutriban very high in fiber and carbohydrates. Yun yung kanilang ginawa.
0: Binibenta na uli sa mga kantin.
1: Lalo na masarap i-partner yung Nutriban sa Santon Gold Coffee Mix.
0: Lalo na yan. Kasi ang ano nun, isang piraso nun, busog na busog ka na eh.
1: Busog. Saka may mga kasamang ibang ano yun, ibang mga nutrients. Anyway, hindi natin pinopromote yun. Pero patunay lamang na talaga nakikita ng health department na isa ito sa essential para sa mas energetic na population.
0: Yes.
1: Especially sa mga bata. Hindi ka nga naman makakapag-aral ng mabuti kung kulang ka sa carbohydrates.
0: Yes. Kasi hindi makaka-perform, hindi makakonsentrate. Poor memory, mahirapan mag-accept ng information yung utak, makakulang ng energy. Slower thinking, hindi makakapag-isip ng maayos, lalo-lalo na. Baka pagka palaging zero yung anak ninyo, baka mamaya hindi nakaka-almusal lang.
1: Mostly ganun. Kaya nga may parang yan ang ano eh, yung sa nutrition sa school. Parang ganun. Kahit sa ibang bansa, even in Japan, they have breakfast free at school. Yung mga ganun. Kasi ako muli, nagmamadali. Hindi maayos yung pagkain. At nagiging dahilan kung bakit ngayon, nanghihina yung performance
0: ng mga bata. Bumababa yung mental performance ng mga bata.
1: Sa madaling salita, pag hindi sapat ang carbohydrates, nakakabobo din.
0: Yes.
1: Totoo yun, no? And another thing is, ito, paborito ni Dok. Misael to. Ang carbohydrates, it powers our muscles.
0: Yes.
1: Ibig sabihin, pag ikaw ay bodybuilding o nagwo-walking ka or you're doing
0: exercise.
1: O hindi lang exercise, pati yung mga trabaho mabigat. Pag kulang ka sa carbohydrates, magkakaproblema ka. Kasi yung ating muscle, nag-store yan ng glucose in forms of glycogen sa muscle. So, yun yung sinasabi natin na kahit wala ka pang kain, pag gumalaw ka, makakagalaw ka. Kasi may pasiguro na yung katawan natin, una sa liver, then sa muscle natin. So that if we move, merong magagamit, readily available ng katawan. During exercise, yung glycogen nag-breakdown to give us energy. At kung saan yung glycogen ay depleted, kasi masyadong mababa yung carbohydrates intake mo, no? Doon nagsisimula yung panghihina ng kalamnan, pananakit ng kalamnan. Kasi the body will compensate kung ano yung kulang sa kanya. Kaya kinakailangan niya. Nakakatulong yan sa pag-preserve ng muscle. Sabi nga, isang important function ng carbohydrate is tinatawag nilang protein sparing effect. So, ibig sabihin dito na kapag hindi enough yung carbohydrates, ang katawan natin gumagamit ng glucose for energy instead of breaking down muscle protein. So, yun ang nangyayari. Kasi pag wala talaga magamit, ang gagawin ng katawan,
0: yung muscle,
1: i-breakdown niya yung muscle to get the amino acid sa ating kalamnan. So, mangyayari, magkakaroon ka ng muscle wasting o sarcopenia o kaya naman ay muscle atrophy, which is not good for the body.
0: Of course, kasi ang isa dyan na maapektuhan, yung puso natin. Kasi isa sa number one muscle ng katawan is itong puso. Liban dyan na, Doc Algeno, itong carbohydrates ay nagsusupport sa ating fat metabolism. Eh kasi sabi kanina, yung carbohydrates nakakataba.
1: Realize
0: na ang carbohydrates nakakataba. Sa nutrition, ang sabi ng mga eksperto, ang fat ay nasusunog sa apoy ng carbohydrates.
1: Yeah, kasi that's the starting point. Pag ikaw nag-exercise, 'di ba, gagamitin mo carbohydrates. Iinit yung katawan mo. You will metabolize. Then at the end point, halimbawa, lalo nag-exercise ka, wala ka pang masyadong kinaing carb. The body will use the fuel inside your body to metabolize it, yun yung fat na ginagamit yung carbohydrate. So, umaga, tama yung fat burns in the flame of carbohydrates. Ibig sabihin, may relationship sila na hindi pwedeng paghiwalayin.
0: Mm-hmm. So, ibig sabihin, kung gusto nating tumaba, doesn't mean na kailangan nating tigilan kumain ng carbohydrates kasi kailangan yun para masunog ang ating mga taba. So, ang fat burning is mas nagiging efficient kapag ka merong source ng carbohydrates. Mm-hmm. So, kung merong carbohydrate intake, kapag ang carbohydrate intake natin is sobrang baba, ang fat metabolism nag-change leading to increased production of mga ketones sa ating katawan. And that is the reason why nasusunog yung mga fat. Also, they support hormonal balance. Ang carbohydrate ay nagko-contribute sa regulation ng several important hormones. Mm-hmm. Kasali ang insulin, ang leptin, and also thyroid hormones. Mm-hmm. At they are support production ng serotonin, especially yung mood hormone natin, serotonin.
1: Feel good.
0: Feel good.
1: Oh. Ay, kaya naman pala, pag hindi nakakain ng carb,
0: ang lungkot ng buhay. Ang lungkot ng buhay. Parang sa mga Brazilian is beans and rice. Sa mga Pilipino, rice is life. Mm-hmm. Kapag sa mga Polish naman is potato is life.
1: Yes.
0: Para sa mga ibang parte ng Europe naman is bread is life.
1: Saka pasta is life.
0: Pasta is life sa mga Italian. Dito naman sa Pacific region, ang staple naman nila is yung mga root crops. Yung mga yam.
1: Kasaba. And also
0: yung breadfruit.
1: Oh. Ayun, mga healthy yun. Mga healthy carbohydrates yun. Yung kasama yun sa complex carb.
0: Complex carbohydrates. Oh. Kaya mapapansin natin, lahat naman ng mga carbohydrate source dati natin is mga healthy, complex carbohydrates. Kaya mapapansin nyo yung bread, kung hindi lang hinybridize yung wheat, is complex carbohydrates. Kung hindi lang natin mas gusto na mas puti yung kanin natin.
1: Dati no, nagbabayo pa, di ba?
0: Nagbabayo pa. Oh. Kaya ito ay mga kailangan bagay na maintindihan natin.
1: Saka hindi uso ang diabetes noong unang panahon. Oh. Way back 30, 50 years ago, hindi pa masyadong talamak ang diabetes.
0: Mm-hmm.
1: O, kasi noon ang tao, maraming movement eh.
0: Mm-hmm.
1: Just imagine, magsasain ka lang, ang dami mong gagawin.
0: magtatahip, magbabayo.
1: Oh.
0: Tapos kung minsan magbabayo, natatahip, pagtingin mo doon, magsasain ka na walang kahoy.
1: Mangangahoy,
0: eksisimak pa ng kahoy.
1: Oh. Pero ang tao noon talaga, kahit walang hospital sa mga, kasi mostly remote area, ang hospital naman commonly nasa mga city.
0: Yes.
1: Pero hindi katulad, mas maraming namamatay ngayon sa mga tinatawag nating mga sakit na preventable.
0: Mm-hmm.
1: May mga nagsasabi pa na Doc Ron, na hindi na na to be healthy daw dapat na kumain tayo ng low carb.
0: Uh-huh.
1: Ang tanong, totoo ba yun? Sabi nga, lagi ko sinasabi, may kasabihan na one size will not fit all.
0: Uh-huh.
1: Sabihin, ang carbohydrates, kailangan natin, hindi pwede i-compare mo yung sarili mo sa
0: ibang tao, yes.
1: Oo, kasi malaking problema yun. Ano?
0: Mm-hmm.
1: May mga na-fix na sakit at problema yung low carb, marami din.
0: Mm-hmm.
1: For example, meron kang mga hypertension o diabetes na kailangan
0: diabetes,
1: mo talagang magbaba ng consumption of carb. Mm-hmm. Nakakatulong yun. Yung mga tao may certain medical condition, pero hindi lahat.
0: Mm-hmm.
1: Pwede makasama rin pag, for example, yung mga teenage, yung mga pregnant, yung mga nagtatrabaho ng mabibigat na trabaho,
0: yes.
1: Oo. So, hindi magandang idea na i-eliminate mo totally yung isang group of nutrients.
0: Mm-hmm.
1: For example, tinanggal mo yung protein o tinanggal mo yung carb o tinanggal mo yung fat. It's not a good idea. Because all of that, that's why tinawag ng macronutrients, yan yung basic need ng katawan po natin.
0: Mm-hmm. So, that is the reason why kung pwedeng mag-work sa iba, posibleng hindi mag-work din
1: pwede
0: sa iba.
1: Ganun. Oh.
0: At napapansin ko lang din, low-carb diet are generally addressed to those who have already degenerative diseases, katulad ng type 2 diabetes and also hypertension.
1: Oh.
0: With regards naman doon sa healthy individuals and those who are really, especially na ang labor nila is heavy labors.
1: Sa alam nila nag-exercise sila, nasusunog nila.
0: Yes.
1: So hindi malaking problema yung complex carb.
0: Complex
1: pero kung usapan natin dito, complex carbohydrates, simple sugar can be eaten and consumed pero in
0: complex
1: selected carb. Yung kasi mahirap na masabihin na hindi talaga kakain ng simple sugar. Pero it needs to be regulated yung amount.
0: So kapag ano, kapag kailangan natin ng kailangan ng katawan, kasi ako naman palagi naman ang ano, ang principle sa akin as tinuruan ako sa naturopath, ang naging inspiration ko talaga ay San Johinko. Sabi niya, lahat ng bagay, ang pinaka source of standard mo is yung Bible.
1: Uh-huh.
0: Kasi ang Biblia ni minsan ay hindi nagkamali.
1: Totoo yan.
0: Sa creation ng Panginoon, nung ginawa ng Panginoon, yung pinaka, isa sa pinaka source ng food na binigay ng pagkain ng Diyos is itong tinatawag natin carbohydrates.
1: Yes, number one.
0: Kaya nga sabi ni Jesus, give us this day our daily bread. Sabi ng iba, hindi kasali ang rice.
1: Kaya sabi sa ano, sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay.
0: Oh.
1: Sabi na, kasama na rin yon sa ano, yung grains. So ibig sabihin talaga carb is ano, pero for example Doc Ron, yung mga obese saka yung may metabolic syndrome, ano, kailangan ba na i-prioritize nila yung rice as their source of food o yung mga carbohydrates? Ano sa tingin mo?
0: Para sa akin is anong klaseng rice?
1: Anong klaseng rice?
0: Kasi pag sinabi kasi nating rice, general term, merong polished rice, merong unpolished rice.
1: Mm-hmm.
0: With regard sa glycemic index, mas mababa yung glycemic index ng unpolished rice kaysa doon sa refined rice. Especially doon sa mga glutinous rice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mapapansin ninyo, yung mga mahilig kumain ng mga kakanin, is napakataas po ng glycemic index na yun.
1: Yeah. Kasi carbohydrates na may simple sugar pa. Tapos meron pang mga kung ano na nilalagay. So, ibig sabihin, depende sa kondisyon ng tao.
0: Depende sa kondisyon and ano yung source ng ano ng carbohydrates nila.
1: Ayan. Kasi noong unang panahon, di pa naman usong refinement. Mostly, ang ating carbohydrates talaga, masasabi natin na healthy carb. Ngayon, kung ikaw ay may diabetes, doon yung medyo maingat ka. Pero warning lang ah, doon sa mga nagsasabi, uy, healthy yung ano, yung unpolished rice. Pwede akong kumain ng marami.
0: Lumantak naman.
1: O sabi ng isang doktor na eksperto sa larangan ng ano, ng diabetes sa health.
0: Uh-huh.
1: Sabi niya na wala masyadong difference yung white rice and yung brown rice and unpolished rice. Ang difference lang talaga nila is how long the body will absorb it.
0: Mm.
1: Kasi pag mga tinatawag na low glycemic, medyo mabagal yung breakdown yan. Pero pag marami ka rin kinakain, it will turn to glucose pa rin. Kaya mas mabilis lang talaga yung simple sugar. So ibig sabihin lang, hindi rin natin kailangang abusuhin kahit pa nagpa-brown rice kayo. Oh, ang kagandahan sa mga whole grains, hindi siya mahirap i-regulate kasi madali siya makabusog.
0: Yes, hindi. Talagang kung titingnan mo, mahirap ka talagang makadami ng kain kapag ka-brown rice kasi you will feel full na agad eh. And also, isang malaking factor din para in my viewpoint, malaking factor din yung fiber. Though fiber ang diferensya nila, pero napakalaking factor with regards sa burst or ano absorption ng sugar sa bloodstream. Kasi kapag mabagal yung absorption ng sugar, ibig sabihin, hindi di agad tataas yung blood sugar. Pag walang spike ng blood sugar, wala ding spike ng insulin sa ating katawan.
1: Totoo yan.
0: So kahit na ano lang maliit na diferensya pero napakalaking impact na yan with regards sa health function ng ating katawan.
1: So sabi nga nila, anong difference kapag yung sugar na versus yung complex carb na pinagmumula na sugar? Kasi pag ang sugar na kinain natin, yung complex carbohydrates, low glycemic, kumbaga, ang katawan, magbabalance yung consumption niya ng fat as fuel at saka carbohydrates as fuel. Hindi katulad ng more on simple sugar. Nakapokus talaga siya doon.
0: So, ibig sabihin yung fat, palaging nandun na
1: naka-standby.
0: Liban sa naka-standby, mag-a-additional pa siya ng imbak ng fat kasi sobrang dami ng sugar sa bloodstream.
1: Yeah. Yan, ano na natin yan, napatunayan natin na pag kumain ka, for example, ng kanin, kahit dalawang bandihadong kanin pa yan, parang iba, kumukuha pa na additional na rice. Pero kumain ka ng mais, isang mais o dalawang mais, busog na busog ka na.
0: Yes.
1: O isa, dalawang kamote, busog na. So, ganun kalayo yung agwat ng kanilang, kumbaga, difference pagdating sa pagkabusog at saka sa profile nito, health profile nito sa ating katawan.
0: Mm-hmm. And especially, Doc Algie, no, yung mga titingnan natin, ito ang mga group of people na kailangan nila ng mas maraming carbohydrates as we can imagine. Number one, kapag ang isang bata ay lumalaki, growing children.
1: Hindi pwedeng i-diet sa carb.
0: Hindi pwede yun.
1: Mag-aaway kayo.
0: liban sa mag-aaway, of course, yung ano yung mental performance ng bata. Yeah. Especially kasi number one na fuel ng brain, carbohydrates. Teenagers, athletes, people physically demanding jobs. So, labor, yung construction worker, o yung ano yung tinatawag natin magsasaka. Also, pregnant women, di mo pwedeng i-deprive ito sa carbohydrates kasi yung development naman ng ano ng mental capability ng baby doon. And also, those who are breastfeeding. Nga lang, may mga tao na kailangan i-regulate nila yung consumption nila ng carbohydrates. Especially kapag ka meron kayong type 2 diabetes o kayo ay mga pre-diabetic.
1: Oh, may gestational diabetes gestational. Na isang buntis. Kaya, mainam na na-differentiate natin anong difference ng carbohydrates coming from simple sugar and yung complex carbohydrates. Kasi pag pinag-uusapan ng carb, hindi yung simple sugar ang meaning natin. Mm-hmm. Ang meaning ng carbohydrates that we need to take is the healthy carbohydrates. Mm-hmm. Ayan. So maraming salamat. Wala na tayong sapat na oras. Marami pa sana tayong gustong i-share.
0: Yes.
1: At sa lahat po ng ating mga taga-subaybay, mga ka-wellness natin, pwede po kayong mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Babalikan po natin yung mga katanungan nyo sa atin at sasagutin din natin yung mga frequent question ninyo pagdating sa mga produkto po ng Yes to Health.
0: Mm-hmm.
1: Kaya tutok lang dahil magbabalik pa ang programang
2: The Secret of Health.
3: The Secret of Health. Pagkape, dapat Zaffron Plus Coffee Mix sa sarap at aroma. Wala ka nang hahanapin pa. Zaffron Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa.
4: Zaffron Plus Coffee Mix.
5: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Zandone Vitamin C, ang nanasidik vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat upgraded din ang pampalakas ng ating resistensya. Mag-Zandone Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Zandone. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
10: Premium D3 Coffee Mix.
11: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
12: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
13: The Secret of Health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos.
14: The Secret of Health Live Advice.
1: Okay, balik po tayo mga ka-wellness sa ating patuntunan, The Secret of Health. At pwede po kayo mag-text sa ating hotline 0969-609-6545. Ilagay po ang inyong pangalan at kung saan lugar kayo located, kung hindi naman po maselan ang inyong katanungan.
0: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin ng Santon Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang natin para sa para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
1: Of course, ang Santon Plus Gold ay herbal supplement na may pinagsama-samang extract ng pilimpili natin mga sangkap gaya ho ng mangosteen, moringa, garlics, ampalaya at spirulina. Natural, kaya wala hong side effect. Kaya naman kung hindi pa po kayo nakasubok na ating mga products, pwede po ninyong puntahan ang pinakamalapit na mga butika. Gaya ho ng Mercury Drug, Watson's, TGP, Southstar Drug, Shopee. At sa Yes to Health Wellness Clinic and Pharmacy sa iba't ibang bahagi po ng ating bansa.
2: The secret of health.
1: Okay, batiin muna natin itong ating mga live stream viewer, Doc Ron, ano? Na ngayon, nakatutok. Yan, si Anthony Malco, Carmen Tendila Batasin, yan, Jules Marvin Cordero, yun, si Mrs. nakatutok. Yan, Emeline, ano? Si Brother Ian J. Villarmia Pular.
0: Pular. From Myanmar.
1: From Myanmar pa
0: Myanmar.
1: Yan. Good morning po, Doc. Happy Sunday.
0: Happy Sunday.
1: Happy Sunday po sa inyo. So, kung naghahanap po kayo, marami tayong kasi mga produkto, yung mga nagtatanong, ano ba mga product ng Yes to Health? Mm-hmm. Especially dun sa mga nagkakaproblema sa energy production ng ating katawan. Mm-hmm. So, meron tayo, kaya pinopromote natin, Doc Ron, yung tinatag na Ultimate Trio.
0: Ultimate Trio,
1: o, kasi
0: yes.
1: Sa Ultimate Trio, meron ka ng carbohydrates na healthy, meron ka ng essential fat, meron ka pang protein. Protein. Especially yung mga yan. Yung mga vitamins and minerals. So ano nga ba itong kabilang sa Ultimate Trio, Doc Rod?
0: Well, ito number one, ang ating Santon Plus Gold. Pag sinasabi natin protein source, meron po yung spirulina. Is a complete source ng protein sa ating katawan. And also meron din po yung mga antioxidant. Kasi ngayon, pinaka-dreaded na sakit ng tao sa buong mundo is itong tinatawag natin na tumor at cancer.
1: Oh.
0: So, ang mga tumor at mga cancer, those are kulang sa mga electrons and also mga oxidized na mga electrons sa ating katawan. So when you have antioxidant, ito ay napoprotektahan ang mga cells nito para hindi magkaroon ng tinatawag natin ng tumor and also mga cancer. Of course, marami na tayong mga nagkokomento sa ating mga Facebook pages and also nagsasabi na natulungan yung kanilang mga bukol sa kanilang katawan. And also essential fats naman ang ating premium D3. Meron po yung medium chain fatty acids ang galing po sa virgin coconut oil. Napaka gandang source also ng energy ng ating katawan and also para po sa may mga problema sa hormonal function. Dagdag mo pa dyan ang benepisyo ng moringa oil.
1: Yung moringa seed oil, isa ito sa medyo pricey. Supplement. Sa ibang supplement, ang moringa seed oil talaga. Kasi magaling naman talaga ang benepisyo ng moringa seed oil. Ang tawag ng iba dyan, Ben Oil. Kasi pag meron kang hypertension, may diabetes, may inflammation ka, maganda yung moringa seed oil.
0: Moringa seed oil.
1: Sa India nga, ang ginagawa nila dyan, kinakain nila yung buto eh. Ang target nila doon, makuha yung essential oil.
0: Essential oils.
1: So dito, hindi mo na kailangan umatngat ng buto ng moringa seed. Nandun na siya sa premium D3 softgel capsule. At D3.
0: D3 is napakagandang for bone strength, for immune system, and also at the same time, para hindi magkaroon ng paninigas ng ating mga ugat. And vitamin C po natin, napakagandang source ng vitamin C, hindi mangangasim ang inyong sikmura. And also, vitamin C is one of the catalysts ng mga vitamins sa ating katawan to be absorbed. And also, napakaganda din para sa tinatawag natin collagen production ng ating katawan. Sa ating skin, sa ating mga ugat, also sa mga joints, connective tissues sa ating katawan. Kaya taking Ultimate Trio, one capsule, three times a day, 30 minutes before meal ng Santon Plus Gold Santon Vitamin C or after meal is napakaganda. And also, premium D3, if gusto ninyong i-maximize to soft gel, 2 times a day, umaga at sa kagabi, after meal naman.
1: Yung nagtatanong naman dito tungkol sa pampalinaw ng mata.
0: Aha, pag sinabing pampalinaw ng mata, Vision X Vision Plus. X. Kasi meron po yung vitamin A, also zeaxanthin na kung saan mga antioxidant na nagpapaganda ng ano ng pumoprotekta doon sa ano sa cornea and mga cells ng ating mga mata. Mm-hmm. And say for example, kapag ka meron na kayong diabetes or ang problema ninyo ng paglalabo sa mata is diabetic retinopathy, sabayan po ninyo ng pag-inom ng premium D3 and also Santon Plus Gold para ma-regulate yung blood sugar. And after na ma-regulate yung blood sugar, matulungan ma-regulate yung blood sugar, yung zeaxanthin at mga vitamin, essential vitamins naman para sa mata, ipoprovide naman ng ating Vision X Plus.
1: Oh. Hoy, si Colleen Panulde, from Cebu ito, si Colleen, ano? Masugid nating taga-subaybay. May question dito, good morning, ano po food bawal para di tumaas ang creatinine?
0: Food na bawal para di tumaas ang creatinine, number one is yung pagkain po ng mga meat na mga pagkain, especially sa matataas sa protein. Kasi kapag tumataas ang creatinine, ang apektado niyan is ang inyong kidneys. So kailangan matulungan ang inyong kidney na makatapon ng excess ng creatinine sa ating katawan para naman matapon niya yung ano yung load na doon sa katawan, huwag nang dagdagan. So isa sa pinaka dapat iwasan ninyo ang sobrang pagkain ng ano ng mga meat at mas maganda as much as possible itigil mo na kumain ng meat. If you want to have protein sources, have it on ano on
1: plant-based
0: pinaka the best, especially green leafy vegetables, and also stop talaga ang pag-consume ng mga ano mga maasukal na mga pagkain, lalong-lalo na yung mga ano yung mga simple sugars, iwasan po talaga yon.
1: Dito, good morning po. Bakit sa katawan ko may katikate? From Renalyn Bohoy. Dito po sa clinic nyo dito, Batarasa. Tapos another text niya is, bakit masakit ulo, mataas BP ko, from Renalyn Bohoy.
0: Natural, mataas ang pagka mataas ang BP po ninyo, talagang
1: sasakit,
0: sasakit po ang ulo ninyo. Isa po na kailangan ninyong gawin is, ipacheck ninyo ano ang dahilan. It's either kidney problem ba, dahil maano, na tumataas yung inyong BP or sadyang may ano may bumabara sa inyong mga ugat. Either cases is pwede po kayo makatake ng Santon Plus Gold at saka atin pong Premium D3. Makakatulong po yan para po sa inyong hypertension. And of course, iwasan yung mga karne, lalo na karne ng baboy and also karne ng manok at karne ng baka kapag kayo po ay mayroong hypertension. Fish, yung ano mga isda sa bato, pwede naman kayong makakain. White rice, mas maganda po palitan ninyo. And taking Santon Plus Gold 1 capsule 3 times a day, 30 minutes before or after meal, or and also sabayan din ng Premium D3 para ano para ano makatulong na maglinis sa mga bara sa ating ugat. 2 soft gel 2 times a day, umaga at saka sa gabi.
1: Kaya kung pumupunta kayo ng Batarasa Clinic, pwede kayong humingi ng program for detox.
0: Yes.
1: Kasi si Astro Health, meron tayong program na, halimbawa, ang dami mong nararamdaman, halo-halo, hindi mo na alam saan ang gagaling.
0: Kailangan mag-detox
1: talaga. Hindi lang mag-asawa, mag-anak
0: ng karamdaman.
1: Cleansing and detoxification, isa sa pinaka-best program ng Astro Health Clinic yan.
0: Mm-hmm.
1: Sabi niya dito, good PM Doc, been taking Santon Gold since 3 years na, twice a day, for a lump, bukol, at may back.
0: Mm-hmm.
1: This year, nawala na. Praise
0: wow.
1: God.
0: Wow.
1: Oo, mm-hmm. Sabi niya, should I still continue? I'm 60 years old, na prostate normal naman. No other complication. Can I stop, Doc? Yes, you can. Mm-hmm. You can stop. Kasi ang supplement naman, hindi naman yan, kailangan na talagang sabihin natin na wala nang katapusan.
0: Mm-hmm.
1: Kung napipil mo na ito ay nakatulong sa inyo, you can stop. Lalo na kung ang pinoproblema nyo, budget, di ba?
0: Budget.
1: Pero kung sa tingin nyo, nakakatulong sa inyo. It makes you healthy, it makes you energetic. For me, kung ako umiinom ng Santon Plus Gold, hindi ko ihihinto siya. Pero yung sasabihin natin na pwede
0: kung
1: bang
0: pwede.
1: Pwede. Kasi hindi naman nag-iiwan ng dependency yan sa katawan. Uh-huh. Kasi may mga gamot, especially mga synthetic medicine, hindi mo pwedeng basta ihinto.
0: Mm.
1: Kailangan humingi muna ng ano, ng
0: advice sa doktor.
1: Pero ang mga supplement kasi pang ayuda ito, kumbaga to fill in the nutrition gap. Mm. Kaya okay lang din kung sa tingin nyo, you've been taking this for 3 years, mahaba-haba ng panahon din. Ano? Nasa sa inyo po yun. Ano?
0: Pero kung ano, para sa akin, ha, it is, para sa akin, the logical thing that you can do is to still continue taking it kasi it benefited you in the first place.
1: Mm-mm.
0: Second is, may mga bukol-bukol kayo to prevent to have another more bukol. Naging hiyang naman kayo sa pag-take ng Santan Plus Gold. Kahit sasabihin natin, mag-take lang kayo ng 1 capsule once a day, is napakaganda po yung supplementation para sa pagkangailangan ninyo araw-araw. Huwag na ninyong isipin na yung expenses gastos. Yun. That is not an expenses. Parang that is already an investment po para sa inyong katawan.
1: So yun po, yun yung sagot namin. Pwede? Sa pwede? Pero pinaka the best
0: pagpatuloy
1: pagpapatuloy o yung mga pag-take ng mga supplement. Hindi lang naman supplement natin ang pwede ninyong hindi lang Santon Plus Gold, anything that is nutritionally giving you energy. Pwede yung ituloy basta nakakabuti sa katawan natin. Ang pinapa-regulate lang, pinapahinto natin yung talaga nakakasama sa ating kalusugan. Ayan, another text message. Sabi po dito, nawala. Ang hirap po sa iyo lahat eh, no? Ayan, nakawala na pala tayong oras.
0: Wala na, alas 12 na.
1: So maraming salamat po ha. At syempre, pag pong kaliligtaang subaybayan, ito pong ating programa, The Secret of Health, araw-araw. Dok. Ron, baka may gusto ka pang sabihin sa ating mga taga-subaybay.
0: And of course, tandaan ninyo ha, ang kailangan na kainin na carbohydrates is yung mga complex carbohydrates.
1: Mm-hmm.
0: At yun po ay nakakatulong sa ating katawan. And of course, samahan ng ehersisyo, salamahan ng pag-regulate ng combination ng tamang combination ng mga macronutrients, kasali po dyan ang carbohydrates. And of course, isama nyo din ang pag-take ng ating ultimate trio, ang ating Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, and ating Premium D3 para palagi pong malusog ang ating katawan. Iwas po sa karamdaman araw-araw, mga ka-wellness.
1: Maraming salamat mga ka-wellness sa patuloy na pakikinig at pangtangkilik sa ating programa. See you again next Sunday sa himpilan pong ito. Sa pangalan po na ating CEO, Dr. Remilito Oy, at ni partner Doc Misa Edhines, ako po si Doc Algie Bakla, nagpapasalamat sa inyong walang sawang pakikinig at pagsubaybay. Nawa po, sa araw-araw, pagkalooban tayo ng Panginoon na malusog ng katawan, muling subaybayan ang ating programang
14: The Secret of Health.
15: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakamit natin ang mas masigla at mas makabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: song was brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna! Sugarol kayo ko! Oh! So kan gilawin ako sa X, di na ko sugarol. Ah! Alangan nga! Urot naman akong kwarta. Ah, kanako bungot ito'y. Exciting!

0: Darling.
1: Hmm.
0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super Indian ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano man?
0: Smoke belching kayo. Itong kayong bata.
1: Mauba.
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasod kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot nga makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naana ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
5: Xanthon Plus Coffee Mix.
6: O si Vivian, conscious judyo kaayo sa akong lawas. Nagka-problema judyo kung unsahong ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Nindyo judyo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. May City Anews lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniya to akong mata magsigi o luha-luha. O hanap akong pananaw. Usumbol kaayo perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamudiha na doon ay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aranmalikayan, gambakabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin

0: sa pag-imungo na huna, oy. Dili man namo nga itong sabot. Naunsa man ka?
1: Sa muka, oy.
0: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka, gimingaw na ako.
1: I'm tired. Stress.
0: Dung.
1: Unsa man gyud?
0: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di awa, imnani, arun ganado ka. Sige na.
1: Turbo?

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa ka-sales clerk. Nakasulay ko 1 week galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Sobra ka sakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidar. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Nahan sa kuanin nga kape kay aduna kini glutathione ug collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: atong sudan, Christmas tree ug lansang.
1: Ha? Christmas tree ug lansang?
0: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
1: Exciting!
2: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Hindi na kasi ninyo. Hindi siya sa ninyo, Sibo. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, hindi magkukatulog o dayo. Magkamatmon, kudugan na sa kukbalik katulog. Hindi man natin hindi ka tuwid nga din ko makatulog dayo ang baon niya. Maayo na akong tulog. Magdanggo na good ko. Kani ato, dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
2: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Namikutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mangko sina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
5: siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil,
5: ang pamamahala
4: all-in-one sa pre-

0: C.
1: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
1: Suntone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban pa.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sauna, pogi kayo yab. Sukat nga naminaw kong XFM. Kwartahan ako.
3: Wow.
2: Naapagi kayo yab. Lison po, nagmamayot ko. Ayo, suman mo niya. Masuman mo niya. 150 lang o init pa. Ipahit na kayo. Suman, oo, oh, oo, oh, oo. Oh. Grabe kayo. Napilato-lato, libre, oo. Oh. 150 lang, 150.
4: Mga katupa, exciting!

0: pergi kan makan Japan.
1: Oh. Dugay ko sa Japan. Dagang kong nauyab nga Haponisa. Wapo gugo sa unang panahon.
0: Sige, unsa tawag sa kanon sa Japan?
1: Kukara.
0: Ah, kanang lubi.
1: Kagura.
0: Kanang cute.
1: Oh, akura.
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot, pag anong turandado din doro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, dagputol, may video nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreating lamian na tulog na kayo ko. Sa kong ihi, upira kayo. Garo, wala kong kreatin. 94 na lang. Itong nakapaminaw sa kong ipangultikar, sa kong mabalatian. Yun ang tulaya na doon ko sa Yesko. Relativo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Nagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Santon Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatok para akong ulcer. Namigod kaayo ang Santon Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw sa una.

0: Tika.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil.
2: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ini. Melanie DI tagana.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
4: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapin na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchiks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisits. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
6: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Nanamigin.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Sister Pain.
8: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
7: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
12: Santon.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na!

0: Mino Ka sa XFM.
1: Oy, nao sa mangka nga sige mga tungo, galuya mangka. Abtig, oy. Exciting.
2: Exciting.

0: kapitan.
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool.
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik. Exciting. Exciting.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Epektibo sa mga skin allergies
5: at skin diseases.
6: Isang pahid lang
5: ng Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang galang katikati.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ang pamahid
5: na all-in-one
6: sa presyo
5: magaan.
4: Wait.

0: San Taon Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Paid.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Paid. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Paid.
1: Sister Paid. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Paid.
3: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
0: San Taon Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Pation og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat, San Taon Gold.

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Alima! Pagkuratira mo ng imo asawa nga wala na kay makuha sa imo ang sweldo kay nahurot na sa online sabong.
3: Exciting!

0: Kapitan!
1: Kung gwapo gani magpatato, unsay tawag?
0: Cool!
1: Kung pangit gani magpatato, unsay tawag?
0: Adik! Exciting! Exciting!
2: Sa Taon Plus Gold user, atong paminawon.
3: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Ang Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rin doon, matistingan daw. Itryan ako, inom ang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na. Ito, kanyang produkto sa Yes Toil na panin, dako kay katabang sa kuha.
2: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
5: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
4: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
2: Vision X Plus, user, atong paminawon.
6: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abog, pasok sa kumata, na magsini, pangatol niya kumata. Sa usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya, nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.

0: Pitin.
1: Laging pitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
2: Mac Turbo.
3: Oh, yes.
1: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
4: 7 Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. 7 Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain. Ako di ay si Jack. Usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom na wala na dayon ang sakit sa akong likod.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Santong Gold Coffee Mix.
9: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santong Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Inahan sa kuani nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santong Gold Coffee Mix.

XFM Sulit Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Sulit Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Sulit Katrupa.

0: car. So XFM.
1: Sauda, lagan kayo ko. Nag-asar ko wabot gun. Oh! Iga Smarty City, ato sa Tagum City, o gini sa Turel. Sukan nga namin na kos X, di na ko lagan.
2: Ayo, ayo. Pati rin, wag kayo lang di ay. Kaya katago-tago kasi mong utang. Yari di mong utang, oy. Ako sa kukagod, dugay na kong kayo ni last year pa.
1: Nibalik na mo si Judith. Mutago ko din sa ilalom sa repe. Exciting.
3: Exciting.

0: naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchik ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo.
2: Daling, ayaw sa daling ko, eh.
1: Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabsun. Ano nga, tumagasan niya akong pangutana.
2: O siya man, imo pangutana.
1: Kuan, B. What is the capital of the Philippines, B? Tumaga ko nun na, B.
2: Bisin ako inse. Ako alam, Pilipinas, wala capital, pulo utang.
1: Kabayra na lagi na ako, eh. Exciting?
3: Exciting!
4: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, kapoy kayo kay bago raman ko ng anak. Kapoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakito ka adlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag na luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato, ah.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
10: Santon Plus Herbal Oil.
12: Isang pahid lang sa puso.
10: Desminoria.
12: No more.
10: Santon Plus Herbal Oil.
13: Atak ka, iskun pa.
14: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
13: Opo, papa. Putang nga mesa.
14: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
13: Saton, pati na siya. Hala, himot ko.
14: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, igdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
13: B! Ah, manako hinom.
14: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, ug galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
15: Sister Pain.
16: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week dalisod o tindog kay gamin hud akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
17: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ni Santong Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung may baby skin na po.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?

0: sa kagabi, naglabing-labing ang mag-asawa na ang iyang bana, Inchi ug Dinhi.
1: Ikaw, ako kagusigaw, ha? Ako halo.
2: Daling,
1: ayaw sa daling ko, eh. Ay, sa pa po. Sige. Ani, oh. Bago ka na ko pahikapon. Bago ka na ko pagabson. Ano nga, tumagasan niya.

0: buo pagsalig niya.
1: Abot o rene mo, gahi kagyog o. Pero sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, abot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Maka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haptos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
6: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayong trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
9: Inunit na mahal. Late na ako makaon. Always ko yan ay energy. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Si Sarah Diaini, taga Cagayan de Oro.
13: Isa ka call center agent.
12: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
13: Lahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo ko sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa tamban pa.
16: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mao'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom o himsog na pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

0: sur XFM.
1: Par, par. Nakuisulti ni mo, par. Pakuratira ko ni mo asawa, par. Ing na ba nga? Uyab na mo sa inyo ang katabang na batanon.
2: XFM. XFM.

0: Alam niya. Gadog abdog abman. Usay sud ani mo master.
1: Ako an kanang bronze green leafy veggie. With a crushed sweet tomato and sparkling salted seafood. Ano lang?
0: Lami, ana, oy. Unsa man na?
1: Ay, kanagong ulod sa kamutil niya na ginamos. Ana, ay, pinistat nga kamatis ba? Ano niyong hakap?
0: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
1: Usa na?
0: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
6: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid niya dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaya ito dili man. Basta mag-inong ko sa Santon Plus.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako dahil si Nilsson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo dining copy dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District nga sa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
11: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
10: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
11: Oh, pa. Maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
10: Aw, oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
11: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
10: Ah, sige na, pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil, available sa mga butika.
13: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di IC Dan, usaga professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayo mo sakit, tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sad. Unya, magkapabata ko sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
4: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Oras, mga katrupa, Philippine Standard Time, alas 4:08. Oras, mga ginikanan, hatod ka na to sa maing tinguha sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated, sama sa Santon Plus Herbal Oil, kung doon na mo igipamati nga panakit sa likod, panakit sa kalawasan, pagpahilot na haplas gamit ang Santon Plus Herbal Oil, mapalit ka na sa inyong mga suking butika.
1: Matag-hagok sa orasan at dunay mga panghitabo nga angay mong masayran. Asintado! Paghanay sa mga dagkong balita, isyu, komentaryo, sulod o gawas sa Pilipinas. Asintado! Musubay sa mga kontrobersiya o anomalia. Asintado! Ug karon ania ang inyong anchorman. Asintado!
0: Katrupa, kumusta? Maayong hapon. Welcome, ladies and gentlemen, dinhi sa atong pagpanaguban sa atong special program tag-adlawng Domingo, ang Asintado. Asintado! Pizza dos na. Ning bulan sa Agosto, tuig 2026. Murag dali raman kayong panahon, mga katrupa. Bago ra nag-July, karon Agosto na. Siguro sa kining kabisi na to, no? Dagantag mga buluhaton, makaingunta nga dali rang panahon. Pero ni atong way mga trabaho, naradiha nagahigda-higda karong mga oras, ha? Dugay kay mahapon mga katrupa, dugay maugma, so muna ang tinuod mga silingan. Ang akong partner sa Technical Division, si katrupang Harvey Monton Hiramis. Sa ngalan sa mong station manager, katrupang Ray Celisti Sora Vasquez. Sa among admin officer, at the same time, admin rin siya. Si katrupang Ali Vicente. Sa atong makaubanan sa News and Reportorial Division, katrupang Junji Lebrias, katrupang Ray Alinton. Mga katrupa, kininyo alagad sa kahanginan, katrupang Limwell Pagalaran Ukay. Inyo makauban, no? Kutob ta alas 5, dali ra ta ninyo maguban-uban kay alas 4:11 na. Asintado! Ang atong buluhaton diri mga katropa, maghatod nga kaninyo sa mga balita, impormasyon, mga hisgutanan, mga unsa pa diha nga angayan natong masayran mga katropa dinhi sa atong tolumanon ng Asintado program. Asintado! Mga panimbaya, kumusta man mo ni ining mga panahuna? Medyo ang atong gahaponon karon wa nay adlaw, murag maumaura ni ato miagi gahapong Domingo nga may mga pagpanag-om ato masanatian matag hapon. Pero kuani kanang di ta makalaom nga muuwan, kay murag naandan na nato ba nga basta mudag di makadayog uwan diri sa atong lungsod. Ato ba kay sunan ang uban, nagampo nga unta muuwan kay makasaod mig tubig. Pero naimuuan po tuod, pero kadali rin, igyan makapuno, makatrupa sa drum diya sa itong balay. Gumikan sa panahon na to karon nga di na masabtan. Sa unang mga panahon, makatrupa, mahadlok tag muuan kay mubaha. Karon nagampo ta makatrupang muuan kay ang atong supply sa tubig diri sa lungsod sa San Francisco, nagka-crisis good in town. Pero unsaon taman nga di mangyod mo ko, bumudugay ang uwan. Muwan kadali, muhunong na pod-taod-taod mga katrupa. Krisis kayong tubig karon dali sa atong lungsod. Munang daghay nagampo mga katrupang muuwan. Pero sige ra, okay ra na, na? Diha sa Bayugan City, muragwa mo diha nagproblema. Duha ka sibihan, nag-broadcast atong panag-uban mga katrupa, ang XFM Bayugan, pinagi sa frequency 95.7. O gadini sa San Francisco, mabati kita sa frequency nga 91.3. Pwede mo makapaabot mga katropa sa inyong mga mensahe, mga kuminto. Kay naka-live ta mga katropa sa atong mga Facebook pages, XFM Bayugan, pinagi sa ilang Facebook page. Nga naputay page mga katropa sa San Francisco, duha ka page ni. XFM 91.3 San Francisco, Agusan del Sur. Murag nakadaghan na ba ni follower ini? 265,000 ang followers sa XFM 91.3. Then, pwede po mo makapaabot sa inyong komento diya sa itong karaan nga page, XFM San Francisco 91.3 mga katropa. parang inyong mga panimbaya, mga pa-shoutout ha. Ato na mataga-aga pagtagad. Napabatay rolita karon ka trupang harbi? Napabatay mga product da nga ikarolita? Okay, kung naa, mag-rolita taon niya. Okay, parang ang ato mga tigpaminaw diha nga kugihan kay mag-share, kugihan mag-comment o mag-react. Aw, ato ba, sigsila na imudaog mga katrupa, parihan ni Madam Lina Pataho, parihan nila ni Didin, ha? O kini si Kisipatang Uban, si Edith Flores, niyan sila di sa istasyon kay nag-claim na sa ilahang pa-premium mga katrupa. Apil pa si Madam Carmen Pataho, no? Niya sila di kagainan, nakapakudak yun in town me. Nagdaman sila o picture mga kanyang kamera. Muna nakapakudak may di sa istasyon. So muna mga katrupa, no? Ang nindot kaayo pag doon na tayo mga pa-premium kay magkita-kita ta mga katrupa din sa atong sibihan. Mga hisgutana na to karong hapon ang usa sa atong taga-agpagtagad kung taas-taas ang atong oras. Ang kining kasikas dito rapita sa Butuan kay wa pa ni maka-move on ang atong mga netizen. Padayon paghihapon ang ilahang pagpaabot, paghulat-hulat kung unsa gyud ang resulta sa gihimong investigasyon sa kapulisan ni atong dos anyos nga batang lalaki nga nawala mga katropa unya sulod sa pito kaadlaw nakaplagang wala na ikinabuhi. Kay ang mga uban pod ilabi na tong ilang kagawad yarapita sa may barangay Kamahayan Kamayahan o lagi e basin ba og mamali tapag istorya Kamayahan barangay Kamayahan Butuan City miingon jod yagong gibarugan nga naara sa sulod sa pamilya makatrupa ang suspek sa krimen. Onya, moingon pod ang katong inahan makatrupa nga sakit alang kaniya nga mapasanginlan nga maoy suspek makatrupa sa pagpatay nga iya magigono tong pinalanggang anak. Luoy pod ang inahan, no? Dibati pod biya kong kaluoy kasi siyempre tao ragod punta. Nga ikaw inahan, ikaw nagbuntis ana sulod sa siyam kabuan. Unya, ikaw nagpadidi, ikaw nagpakaon, ana, nagbilar ka, unya. Pag napatay, ikaw, gipasanginlan, mga katrupa. Mga nasabtan po na ako ayang emosyon. Ato nang i-play, unya. Then, kay naman po'y pahayag ang inahan, mga katrupa. Nadismaya, kitsa sa mga netizen nga namasangil. Nga siya kuno'y nagtuok atong bata, mga katrupa. Nga dos anyos. Muna itong taga-agpagtagad unya, din siyempre, usapod sa topiko nga itong pagkataga-agpagtagad, ang kining opening no sa bagong terminal, rinapita sa may barangay Hubang. Kumusta naman mong tanan mga katropa? Andam na mabong musaksi. Huwag mga adlawa na. Siguro unyang gabi katropang harbi. Mamalhin na gyud dito na siguro mag kaya na human naman nag-blessing. Wa na may inauguration ini, wa na may blessing og turnover kay human naman ato may aging adlaw na blessingan. No, ang bagong terminal di adapita sa may barangay Hubang. So posible kay August 3 man, Augusto naman taron niya ini kaalas 12 unya sa tungang gabi August 3 naman. So posible nga ang mga bus mga katropa nga gikag Butuan, gikag Davao. Diha na gyud mga katropa mubalhin kay wa may gibutang ni mayor og alas 6 ba to sa buntag, mobalhin, or alas 12 sa kadlawon. Basta kay August 3. So, lauman na to nga ang bag-o, ang daang terminal, dirapita sa may barangay 2, mingaw na na puhon mga katrupa. Anak lang yun na. No? Pag dunay mga changes, dunay kabaguhan. Unya, lauman po na to nga kini bag-ong terminal, mingaw-mingaw pag yun po ni. Daghan pa may mga negosyante, labi na ang ato mga vendors na mga karinderya diha sa palibot sa bus terminal. Kasagaran na nila na buhi lang sa kining mga pasahero nga manihapon, mamahaw, maniudto, o labi na mga pasahero sa bus. Ang mga karinderya diha palibot anang bus terminal sa barangay 2, wailain ini nga kadaghanan dyan sila mga customer, mga pasahero sa bus. So, usan ni sila sa mga mapiktuhan kung di sila mobalhin diya sa ilang pwesto sa Hubang. Gawa siguro kung atuyoon lang yun po nga dito ta mga on ining karinderya diha ng karaang terminal kay medyo mahalin-halinan papot. Hindi kay maapektuhan, no? Siyempre, ang mga ukay-ukayan, kaya mga pasayro nga mangukay, mawa naman to diha, di naman to makapangukay ng likod sa bus terminal. Kanya ka itong mga pasayro, mapalit og cellphone, yan ay mga cellphone na diha sa likod sa terminal, ha? Murag di na po mahalinan. So, na yung maapektuhan, no? Muhinay ilang negosyo diha ng karaang merkad, karaan nga terminal. Unya, doon na po yung mga shifting. Nag-iingon lagi nga, walay forever. Tuo nga ba nga, forever na. Forever nga, mukusog ilang negosyo. Kay siyempre, pag doon ay pagdaghag tao, lauman yun ang daghaghalin. Lisod, babiag, mamaligya ka ng lugar, mga katrupang way tao. So, diha magyun magnegosyo sa daghag tao. So, kato mga naanad ng daghag tao diha sa may Barangay 2, okay, na ay mga naadiha ang bus terminal, lauman og mapuhon August 3, mora na na og hunted? Di po kumayog hunted. Mingaw-mingaw lang yun. Kaya na may bus nga mo sa Usaoy. Unya, ingon ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, dihang na bati na to ang interview sa usa ka sibihan nga tanan, no? Nga dunay mga prangkisa. Dili lang bus, dili lang van, nabay multi-cab karon. Murag apil ang jeep diha sa may barangay 1 katropang Harbi. Balhin na dito kay apil man gani ang tricycle. Murag ang mga pastila, no? Kung ibalhin po ang tricycle dito ng mga terminal. Kini mga tuda ba? Kay apil man ni sa interview ni Mayor nga basta mga tricycle nga dunay franchise sa atong munisipyo. Posible ang mga turnuhan ini pastilan mura maglayo-layo na gyud ay. Wala ato ni klaro kay anay mga turnuhan ba sa tricycle diha sa diha sa likod sa bus terminal, di ba? Ang muadtog Bayugandos. Muadtog Pisaan. Ang muadtog Patinay. Unsa man mawa ba ng turnuhan po diha kay murag ang interview ni Mayor ako man to na sabtan nga tanan, no? Kay integrated bus terminal man eh. Transport terminal ay dili lang kay bus, no? Tanan na ni mga katropa mo na itong paminahon unya ang interview ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo human sa pipila ka mga commercial standby. Asirintado!
2: XFM. Usa ka adlaw sa sayong kabuntagon dinhi. Hoy apo. Hoy apo. Apo.
3: Kap.
2: Estudyante ba ka?
3: Ano man?
2: Usingan naman ha? Alas 7 na bangon na, gimalate na ka. Hoy, ay bangon na.
3: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
5: John Villanoy ba? Iga, Rock Bonana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanong ako kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, ikaw na. Sa isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa akong lagay na ito, kanyang produkto sa Yes Toil, na panin, dako kay katabang sa kuha.
4: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako si Jojo Bacoli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko aning Vision X Plus capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni ining Vision X Plus capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
10: Ako si John, saka taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Matiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
8: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
11: One Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
12: Yan ni Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Senthon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Senthon Plus Herbal Soap.

0: Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Paige. Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri nata sa Sister Paige. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang

0: FM.
1: Ayo, ayo.
2: Si pangayo, oy, naram ko din eh.
1: Papalita ra gud kog sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kana lang hope kay basin na pa mi pag-asa nga magbali.
2: Oy, kaplodi, bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, exciting!
4: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
5: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa utasan, nakita po na may bukol daw po ang aking ubari. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
6: Marlene, Ochia, gasiyok. Akong dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
4: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
8: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom mo kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit na yung ko sa butika, itistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dahil ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan di ay og diabetes ka o gimayuma, pwede dahil mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad atong nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang tiyan kaysa una dako ginakong tiyan kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya, sistingay lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
7: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wana gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
13: Tila ba may hang

0: sa tiyan
1: at masakit sa pakiramdam.
0: Kabag yan!
1: Mag 7 Plus Herbal Oil.
0: Isang pahid lang,
1: tanggal agad ang kabag.
0: 7 Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid
0: na all-in-one.
1: Sa presyong
0: magaan.
1: 7 Plus Herbal Oil.
2: Mahal, kumusta na ka de sa abroad?
3: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit masap ko og Santon Vitamin C para sa mga bata.
2: Ay, salamat.
3: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o gilanat.
2: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping de mahal, I love you.
4: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: 36 minutos mga katrupa, nakalapas umaan ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod niya nato sa maintingwa sa Santon Gold Herbal Tea. Ha? Kung bloated ang paminaw sa inyong tiyan, o inyong kuto-kuto baka dihang napita, o mag-inom ta matag buntag, o bisan ganig ingon arong oras sa hapon, pwede kaayo ang Santon Gold Herbal Tea mga katrupa. Available na sa mga farmasya di sa inyong lugar. Kauban ang Santon Plus Gold o Santon Coffee Mix. Naandiyan di siyempre mga katrupa sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Padayta sa itong pagpanaguban sa itong tulumano ng asintado. Naputol ta kadali mga katrupa kay nawa man ang kurintig pinakalit. Munang nawa ta kagaina. Unya nibalik naman po, muna nga nibalik punta. Kaya matinga unya mo nga wa masilumilukay. So, importante atong isgutanan karon kay syempre, ang katong wa nakatuod, basig masaag mo, no? Ang atong bagong terminal na anadari sa may pasulod sa hubang, sudlunon, no? Daya sa Diversion Road. Labi na ni Nanay Kunsing ug muli ug magsaysay nga mangita tag terminal sa Bachelor Bakaha. Or sa pa itong sakyan padog dito, di ta masaag na nasa may barangay Hubang, di na diha sa may barangay Dos. So si Mayor Grace Carmel Paredes Bravo na interview man ni mga katropa. Ato na ipabati kaninyo ang gamay niyang pahayag mga silingan.
1: Para mahimong valid ang ilang pag-transfer kanang unsa ni kay medyo maglisod manggutang ang katong sa una katuging naiuban nga wala na yung mga kontrata nga for several years wala yung mga kontrata, so gusto nato nga pagbalihin nga naagi valid contract nga ana for proper monitoring kay dili na nato gusto i-allow nga katuganing for a long time wala yung kontrata dagkog our years sa bayron sa rental, so gusto nato i-plaster kibali karon ana kibali dayon mauto nga August 3 ang atong kuan na atong soft opening sa ato ang terminal at tuloy-tuloy na pud na gud siya.
2: So ang gusto natong laron mayor ang naa diha nga mo mag may mo terminal siya tricycle, bus, van, unsa pa?
1: Tanan nga nay franchise nga public utility vehicles o kanang katong validly issued by LTFRB and also by the munisipyo ingon ana. So kanang dako man nga problema ang color room, so this will be an opportunity for us nga kuan nga katong dili na gid makasulod ang color room kay bali dito kay ginamonitor pud yun ta sa LTFRB. In fact, early this year nianhan na pud ang LTFRB para i-check dayon balikan gid hapon ta sa LTFRB kung kanang kuan kung kanang maora ba gihapon ang mahitab.
0: So mo to mga katrupa ang pagpaklaro ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo dere sa tong lungsod sa San Francisco nga tanang sakyanan basta dunay prangkisa diha na mag terminal mga katrupa sa may dere sa unahan lang no sa barangay Hubang diha paliko sa Shell. Pero ang atong gusto nga maklaro kung ang mga apil ba ni ang mga kay nagisgot magutog tricycle. Kung ang atong mga turnuhan diya sa sintrong bahin, ng mga tricycle nga mobiyahe Alegria, mobiyahe Baygandos, biyahe o San Isidro, Caraos, or diri sa Pisaan, pati na ay kung magapabilin pa bagihapon diya sa sintrong bahin. Ha? Kay naapil magod o hisgot ang tricycle. Mani ato ning klarohon mga katrupa, makabisita ta ugma puhon. Og siyempre ato po ning suruyon ang atong bagong terminal. Og kamo pod ang makatubag ni ana kung mawa na ang turnuhan sa inyuhang dapit kung asa sila magturno. Meaning nabalhin na sila. Pero wa magunay maklaro pero ato gining klarohon kung ang mga turnuhan sa tricycle magpabilin pabagihapon di adapita sa sentrong bahin sa lungsod kay mayon ta og transport terminal unya nahisgutan tricycle diha na mag turno bakaha. May na maklaro kay lisod pod og moadto kag Alegria unya ang turnuhan adri sa may barangay Hubang.
3: Ayo. Na?
0: Muraga. May pagmagbaktas na nang kupadong og Caraos or Alegria kung ugaling ang turnuhan na diri sa may hubang kalayo kayo. Pero nagtuo ko nga magpabilin radyo na diya sa sintrong bahin. Manin maklaro. Wa ni maklaro kung nara ba gihapon diha. Siyempre ang atong terminal sa multicab, napa ba jeep, jeep karon. So possibly ibalhin na po na diya sa may hubang kay lisod po kaayo nga sila'y mabilin dito. So muna'y atong abangan og mano, August 3. Diha na gyud ang opisyal nga terminal. Dri unahan lang sa istasyon, no? Sa may barangay Hubang mga katrupa na sakop. Mabalik taon niya mga katrupa na pa'y mga report sa itong mga kaubanan. Human sa pipila ka mga commercial atong taga-agpag tagad, standby. Asirintado! XFM XFM
3: Kalahian?
4: Oo. Kalahan ba sa supper o dinner?
3: Ang kalahian sa supper o dinner, kanang dinner, kanang mga unta sa gawas.
4: Oo.
3: Pero kanang supper,
4: sige, unsa man na?
3: Kanang luto sa imong mama, unang supper.
5: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
6: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City.
8: Trabaho na ako always driver sa motor.
7: Nadungog na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Sisuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
11: Claire Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Santhol Plus Herbal Oil.
3: Atak ka, iskun pa.
4: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
3: Opo, papa. Putang nga mesa.
4: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
3: Sa to. Pwede na siya? Hala, himot ko!
4: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Unya, tigdala sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalimtig pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain.
7: Si Michelle Day ni taga Cebu sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dali sa utindog kay gaminod akong tiil. Taog likod sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktib kayo ang Sister Pain.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwela. Kaming mga maestra gay na minamjud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa tambay.

0: 47 minutos mga katrupa, nakalapas sumaan ang alas 4 sa hapon. Oras mga katrupa, hatod kinato sa maintingwa sa Santon Plus Herbal Oil. Proteksyonan no ang atong lawas mga katrupa, batok sa panuhot, mga panakit, no mga paghaway. Dapat magpahilot ng mga katrupa, nindot kay Dunay Ha Plus. No? Santon Plus Herbal Oil. Para ang atong lawas mobalik mga katrupa ang iyang kaligon, mawala ang mga pagpamuypoy or kahawoy mga katrupa sa kaunuran. Atong Santon Plus Herbal Oil, syempre, available ka na sa mga farmasya sa inyong lugar. Diya sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Nationwide. Puhon-puhon, mag-anunsyo rami o dunay available nga mga produkto sa Yes to Health din sa XFM sa San Francisco. Sa dilipat ng mga katrupa, mo exit ato sa pasudlo ng report ni katrupang Junji Lebrias. Ihapit namang oras, alas 4:48 naman. Sumapas yung report, single mom, nga high value target sa droga, nadakpan, sa baybast, sa butuan. Katrupang Junji Lebrias, sa imong live report.
1: XFM Report.
2: Yes, katrupang Limuel, walay nahimo o wala na makalihok pa ang usa ka single mom human kini na pusasan sa mga opisyal sa Bayanihan Police Station atol sa gikasang drug bypass operation sa Purokdos sa Barangay Libertad, Butuan City. Giila sa mga otoridad ang sospek sa alias nga Lin hingkod ang edad usa ka high value individual o residente sa Purok Uno, Don Francisco Sakop sa Dakbayan. Nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabadang 5 kagramo sa gidudahang illegal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypassed money. Sa pagkakaron, ang sospitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 o magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang palatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Asintado!
0: Pastilano, ang kining pagpamaligyag illegal nga droga, wa na may pili. Sa una, kasagaran, mga laki, mga batanon nga bugoy-bugoy. Mao ni kining kasagaran yun nga mamaligyag illegal nga droga, ilabi na ning shabu.
1: Asintado!
0: Pero karon, apil ng babae, no? Na pa'y single man, single mom, report ni katrupang Junji.
1: Asintado!
0: Mene, wala siya ba na siya anak, no? Maligag iligal nga droga.
1: Asintado!
0: Wa, nagikahadlok mga katrupa karon, no? Pero sa iyahang kaisog, wa, nagitsakalihok mga katrupa dihang nagunitan ang iyahang bukton sa pulis.
3: Ayaw!
0: Wala mga katrupa, no?
1: Asintado!
0: Mga katrupang Junji, wa nagyod kalihok. Siyempre, di ka kalihok kay pusasan man ka. Ang imuhang kamot dito naman sa imong likod kay gipusasan na ka. Imong duha ka kamot. Di, nagyod ka kalihok. Mao nang kamo diha nga mga single mom?
1: Asintado!
0: Isan pa itong mga single dad, mga ulitaw o mga dalaga, nga way mga kabilinggan o niya nalambigit ini pagpamaligag ilegal nga droga.
1: Asintado!
0: Wa mang godron, di murag tinipong balaod sa kinibitong data privacy.
1: Asintado!
0: Murag di nagyod po mahadlo katrupang Harbi kay sayunan ka ang mga suspek pag madakpan, dili ipakita ang dagway para sa balita.
1: Asintado!
0: Di gani isulti ang iyahang kuan, iyahang pangalan, aplido, o iyang address ra, o edad. Pero ang iyang pangalan, taguan sa pulis.
1: Asintado!
0: Kini nga balaod, mali ni siya.
1: Asintado!
0: Muna ang ato mga nagpayuhot o illegal nga droga, makaihunta nga, mauday ni silang di mahadlo, kay ilang mga pangalan, pangtaguan man, pangsampungan man lang naong, kada magpo sa Facebook, matinga mo nga, gitabunan man.
1: Asintado!
0: Nga nung gitabunan na ilang pangalan, ilahang naong, kay para nga, kanilaging di kuno pa kauwawan.
1: Asintado!
0: Naghimuhimo kag krimen, na maliga kag sabo, mauwaw kag madakpan.
1: Asintado!
0: Tila ning balaod, no, sa Pilipinas, na ay antay data privacy. Kay kuno, wa pa kuno pamatud-an sa korte. Muna giingon diha, nga kining mga dautang mga tao, madasig sa pagbuhat og dautan kay ang ilahang mga pangalan, ilahang naong, ang ilahang aplido, giprotektahan sa balaod. Muna, makasaway yung tani ana. Muna nga, daghan kay nangadakpan ron. Maana raman dahin nga, okay lang madakpan kay nagbalita na dito sa radyo, nagbalita sa XFM, may balita sa uban nga mga istasyon sa radyo. Ipo sa Facebook nga nadakpan, pero tabunan ang naong, tabunan ang pangalan. Muna na, bisang kay kanina na mga kriminal, madakpan sa tong polis, pang tabunan ang pangalan na mag-shot nila. Kay kuno, data privacy. Kay kuno, kung ibalita na to ilang pangalan, ay ilantad na to ilang naong, kita pa nga nagbalita, mo'y hulgaon o kasuhan o cyber libel. Tinuod na. Tinuod na mga katrupa. Muna yung atong mga dautang mga tao, magsalig, pagbuhat o dautan. Kay kung madakpan sa polis, taguan man ilang pangan, taguan ilang naong, inigbalita sa radyo, anay pangan, alias na lang in town.
1: Asin
0: isa itong nadakpan, kay gitabunan ang naong, basig parintigan ito na itong nadakpan, wata ka ila. Munang balaod mga katropa na ito, protektahan na itong mga kriminal, munang hitabok ka ron. Gumikan ining data privacy kuno. Nga din na ito isulte, kining mga namaligyag illegal nga droga ang ilang pangan, kay kung ato ko nung ibalita, diri ilang mga pangalan, ug ipakita ilang naong. Kita pa nga nagbalita mga katropa mo ay ilang hadlokon nga kasuhan og cyber libel. Pangit kaayo. Muna karon. Sige mo dinakop diha, way pulos na inyong nadakpan kay di man ta kaila. Kasaway ta usay sa pulis pero mo ingon po ning pulis nga na manggoy balaod ma'am og sir. Nang ilang mga pangalan atong taguan, ang ilang naong atong taptapan og tabon. Mubati pa rin kauaw ni mga kriminal, no? Pangit kaayo. Pero mo na itinood, ha? Nga ni dagsang ang krimen, ni dagsang ang mga susaman ining mga buhat nga illegal. Ay huna-huna nila, madakpan sila, tabunan naman lang naong, tabunan ilang pangalan, di sila mailhan sa ilang mga parinte. Mga katrupa, wak natin kong oras nga ikapadigdog sunahan. Huwag maapuhon sa bullseye, ato ning tiwason kay update ining napatay nga bata dito na pita sa may Kamayahan, Butuan. Nanay nigawas nga medical legal o siyempre luoy po diyang inahan. No? Nauwa po din taon nga gibas nga siya nagpatay sa iyang kagaling anak. Bulls ay uma. Ato ning tiwason mga katropa kay 5 minutes naman lang. Onya, di man ato ni pwede tilukon. Manamilit na lang ta sa inyo. Uma sa pong sa bulls ay minaw mo ha. Akong partner sa technical division, katropang Ali Vicente, si katropang Harvey Monton Hiramis. Sa among station manager, katropang Ray Celeste Soravasquez. Sa among admin, si katropang Ali Vicente. Sa among mga kaubanan sa news and reportorial, katropang Junji Lebrias, katropang Ray Alinton. Inyong alagad sa kahanginan, Limuel Pagalaran Ukay, magpasalamat sa inyong pagpaminaw pagsalig. May hapon ka na tong tanan. Amping kanunay og dalaygon ang Dios.
1: Asirintado!
3: XFM. XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
5: Sa una, na ako'y 20 pesos, magka-grocery na ko. So karga na minaw ko sa X, wala ko ka-grocery, oy. Alang-ala nga, nakala may CCTV. Ha! Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation. Ang solusyon edisyon sa inyong panginahang lanon sa kwarta, mga higala. Nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan sa Bayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O ganapon sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinunggan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisad-ay sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina, sama sa welding machines, nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste, nga nabanggaan o sakyanan, nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab, mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout? I-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
10: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom og himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Good morning, Pader.
1: Uy, mayong buntag, Archie.
0: Nanglaba ka?
1: Oo, oh, nanglabahin taon. Aron na ako'y masuot pagkaugma.
0: Mga sininan ni muna tanan, Pader.
1: Oo, oh, oh, mga sanina na ako ni tanan akong gipanglabahan.
0: Time sa... Kana unsa man na siya? Bra lagi na o kana panty? Oo, napajud mga sinina o oh. Halos pang babae. Nagdawat na ka o labada, Padre?
2: Exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Gideon Galawiyot, pag-anak mong pangdabaw dito. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So, kapag ihi, kapag putol, may video nga di matulog.
3: Zaton Plus Gold.
4: Kreatin lami, anatulog, nakaiko ko sa akong ihi. O tira kayo, gara, wala kong kreatin. Yan, 94 na lang. Itong nakapaminaw sa akong ihi pang-multicar, sa akong mabalatian. Yun ang sulayan na alo. Ito sa Yesu. Realitibo kayo, matabang na sa inyong panglawas.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
5: Zaton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara akong ulcer. Nagingo na ako, sulayan na ako kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabulan ng pag-inom na ako, wala na gato para akong ulcer. Lamigid kaayo ang Zaton Coffee Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: Kay adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar nako wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin nini. Wala ni DI taganap.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM,
10: nipalit na yun ko.
9: Bisan 30, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kuncheck. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
2: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
2: Zaton Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako si Roldan, taga-baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa akong gout, katake ko dayon og Sister Pain. Kay kung uban pang painkiller, walay epekto. Hirajin kayo ang Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
13: Zaton Gold Coffee Mix.
14: Odi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginuman yung Zaton Gold Coffee Mix. Nulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kapi, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa kamo, sulay na mo aning Zaton Gold Coffee.

0: Mamina Oka sa XFM.
1: Par, pakurati mong uyab ba? Ing na nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: Exciting!

0: oy, pareng lodi. Krabiyas damgon ako, pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din nang imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugag yun.
1: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, o siya may problema?
0: Pag mata lang ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Siya ila siya?
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunglang siging gasiyok nang buwa kong babungog. Katul kaayo to, dinom na kong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus kaya dako kayuhan sa atong lawas. Dako dugay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday si Neil Canyero, taga-Sitio Pagakpa, Barangay Bungabong, Antukan, Labaw de Oro. Sa akong mag-test atong niaging duha ka buwan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, o uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix. Ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
9: Claire Skin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
3: Ako po, si Isel Komplikado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan malagi. Narinig ko sa radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Maaasahan sa sakit ng katawan.
2: Samsung Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
5: Ako si Rose, usak ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Santon Vitamin C, nindot na jud akong paminaw o minubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscovery ni inyo.
2: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C, Sister Pain.
6: Si Arlene ng Davao City.
7: Usa ko ka virtual assistant.
6: Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
2: Cess the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Cess the Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ibilis sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gaya na minam yun ni ini kay naa kinay glutathione o collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kapi nga makagwapa, tamban.

0: That song was brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Sultan nga naminaw ko? Karon ha! Nadawat na nako bro!
3: It's safe.

0: oy, pareng lodi. Krabihas damgon ako, pareng lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba na yung imong damgon ay pare?
0: Pareng lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko rin ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubuga yun.
1: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lagi.
1: Oh, usya may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulo sa anirola. Pagkapaita.
1: Usya ila siya.
0: Pati yung paita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot ang rene mo. Dahi kagyog o. Sige, tanahonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
4: Ahay! Ambot ang rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod. Daga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudiha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Kung naging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na ko Premium D3, sir, ting arang-arang yun akong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun, basta naka-turbo.
9: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo, wagas ang lakas.
9: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
13: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
5: Santone Gold Coffee Mix.
15: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal.

0: sa XFM.
1: Bro, sultihan ta ka bro. Atong wapak ko na mina o XFM. Pangit kayo ko.
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Sultan nga na minaw ko? Karon ha? Nadawat na nako bro.
2: XFM.

0: Hola, hello.
1: Oh, hello.
0: Papa, pa.
1: Oh, nak.
0: Li, na.
1: Nako sa ospital, nak. Di ko kalakaw. Ngano di ay?
0: Imo, manok, ibarte.
1: Unsa? Akong manok, ibarte. Kadali lang, inahin mo mama, nanan ako sa krusig.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod niya na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod niya na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea, makatabang usab sa pagpugong, aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan, ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.
5: Eh, ikaw ni?
6: Uy!
5: Daang ko palagi ikaw, gini ba?
6: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
5: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
6: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
5: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
6: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igo na ko magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon magod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayos siya sakitin. Dali na siya dali si punon. Immune booster magod ni Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C. Mao nga, mauli na dayon ko.
7: Vitamin C, Vitamin C, Mag-Santhon Vitamin C.
8: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Sister Pain.
10: Si Michelle Day ni taga Cebu sa Cafe Street. Nakasulay ko 1 week dali sa itindog kay gamingod ako tiil. Sa uglikod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, itiktibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
8: Santhon Gold Coffee Mix.
11: Ako di ay si Pasita Sartaguda, Sita Itris ang akong pangidaron. Dugad na kainom ko sa Santhon Gold Coffee Mix 3 times a day. Hinay-hinay nawala ang akong gipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya matapabata po sa atong pamanit. Santhon Gold Coffee Mix.

song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, maminaw pagod, pakuratiragod imong mama nga. Buntis ka?

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?

0: ਬੱਚੇ ਉਰਸਾ ਬਣ ਐਫਾ ਕਨਿਗਨਾ ਸੇ ਮੁੰਕਾਡ
1: ਕੌਣ ਕਪਿਤਾਨ
0: ਉਰਸਾ ਮਨਿੰਗ ਐਫ ਸੇ ਮੁੰਕਾਡ ਹਾ
1: ਕਪਿਤਾਨ ਫਸਾਦੁ ਅੰਗ ਪਸਬੋਤ ਆਨਾ
0: ਅਬਿਨਾ ਕੋ ਪਰਫੈਕਟ
2: Exciting!
3: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
4: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, taon na, na bandugay na to. Ako itiang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, matistingan daw. Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Na, usa ka bulan, gamay mga kong bukol. Na ako isisba. O na, gamay ka, munggos lang. Ako nakadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyo dako kay katabang sa kuha.
3: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
5: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
5: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user, atong paminawon.
7: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abog, pasok sa kumata, magsinig, pangatol niya kumata, usahay mo, blood-blood niya kumata, mo napahanap. Higir man ko, ukining hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na patyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni ining Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
8: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, pation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Usa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
9: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
5: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
9: Mag-turbo. Oh, yes.
5: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin go. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
10: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain 2 years na. Pero dako kay akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
5: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
13: Santon Gold Coffee Mix.
14: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning lungsod sa Malita. Kaning kapigyod, gahatag o kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho o energetic kaayo ko dili ko. Patiun o kapoy o nihamis po akong pamanit ani. Layo ro kani ato na kong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon o collagen. Daghang salamat, Santon Go.

0: Mamino Ka sa XFM.
1: Hoy, misis! Pakuratira ko ng imuhang bana, misis, nga. Kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?

0: singing more soft or high?
1: Gusto lang kong hard, yeah, soft. Right. Yeah, soft, pagod.
0: Ikaw, sir. Uy, ikaw ba? Hindi nga, hinamang ko bitawag ni sir nga kanang paghilot. Swedish or shatsu?
1: Kuha na ako, aday. Aday ka nang po, di ba? Kanang Bombay style na ako, aday. Bombay style.
0: Saan ka na Bombay style, sir?
1: Kanagong 12 months to pay.
2: Exciting!
3: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Hindi na Ateneo. Dili sa Santon Plus, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ato kay, dili magkukatulog o dayo. Magkamat mo, kudugan na sa kukbalik katulog. Lima na tingin ka, tuwid niya, dili ko makatulog dayo. Bao niya, maayo na akong tulog. Magdamgo na good ko. Kani ato, dili man. Masa mag-inom ko Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Claire Skin Herbal Soap.
2: Claire Skin Herbal Soap?
3: Oo, Claire Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Claire Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu sa Castles Clerk. Nakasulay ko 1 week, galisod og tindog kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumarna ko, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
0: Suntone Gold Coffee Mix.
3: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ni Suntone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang

0: sa XFM.
1: Hala, oy, di mo dali siya guwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting.
2: Exciting.
3: This song is brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, may lutein, beta carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus.

0: Sa kataas ang edad, no? Nag-anak pa yun ta.
1: Alangan, super engine ko ni.
0: Uba? Ipa-check up na ha?
1: Ha? Gano'n man?
0: Smoke belching kaayo. Itong kaayong bata.

0: ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
1: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanaw nan bitaw na ito. Unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
0: Ma, pasag din na lang gud ko gud. Kalipay mo na ako ni.
1: Ay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
3: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
2: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
5: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
9: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
9: Sure ka?
8: Oo.
9: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
9: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement. Ko hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun, basta naka-turbo.
6: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
8: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
10: Samsung Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Samsung Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na musakit akong kalawasan. Usa, samtang dili pa kaayaw musakit na tumaran dayon nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
6: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Etres ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ibaba na saan. Unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
2: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Dito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: So, magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa inyong naturopathic practitioner na kasama niyo po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, magbabahagi na naman tayo ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang ating pong pangangatawan. At syempre, kasama pa rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, isa pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine. Syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa at mga kababayan nakikinig sa buong Pilipinas na nakatutok. Saan mang himpilan po kayo nakikinig? Ha, kumusta po kayo? Sana healthy ang inyong katawan, yan, at ang inyong family, ano? Iligtas ano mga problema. At syempre, tayo tuloy-tuloy na mag-uusap tungkol sa mahalagang information sa alternative healthcare, naturopathy, and of course, sa tulong po na ating po mga produkto sa Yes to Health, ano, na napakarami na talaga natutulungan, sigurado pong mag-i-improve yung ating buhay at pangkalusugan. Kasi yun ang pinaka-importante sa atin, ha? Ngayong panahon, lalo na kung ang hirap ng buhay, ang hirap kumita, dapat hindi tayo nagkakasakit.
1: Tama, Doc. Sa hirap ng buhay ngayon, bawal magkasakit. Yan yung motto, ano? At mahirap talaga, ano? Hindi lang yung nagsasuffer ng karamdaman yung hihirapan. Nadamay, pati yung mga nag-aalaga. Sa halip sana na yung nagkatrabaho, hindi naman kailangan po, hindi naman na maiwasan na ano na lang, pabayaan na lang, Dok. Alagaan talaga yan, ano? So yan, sa mga kababayan po natin, ha, ingatan ang atin pong kalusugan gamit ang mga natural na pamamaraan. Atin pong mga Yes to Health products, katuwang po natin dyan sa pagpapanatili ng lusog ng atin pong pangangatawan. Sa mga gusto pong maka-avail yan, puntahan ang pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong lugar. Ganun rin sa atin pong mga Yes to Health clinic, available po lahat ng atin pong mga produkto. Kaya puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health clinic na malapit dyan sa inyo pong mga lugar.
0: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo.

0: A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
1: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
2: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon. Mabigyan po kayo ng complete health assessment. Mabigyan din kayo ng mga program, ano? Especially yung detox program and also yung atin po mga dietary guidelines kung paano po natin babaguhin yung atin po nakaugalian ng mga kinakain na yun po yung madalas at pangunahin na nagdudulot ng karamdaman sa atin pong pangangatawan. Eh, babaguhin natin yan as well as yung atin pong lifestyle, mga kaibigan, no? Na yun yung mga contributory ha, sa pagkakaroon po ng samot-saring mga sakit, ano? Na nagdudulot pa ng mga malalang komplikasyon sa katawan po natin, no? Kaya sa mga kabayan din, ha, puntahan, bisitahan natin po mga Yes Well Clinic. Open po tayo mula Linggo hanggang Friday po yan. At syempre, araw-araw nandiyan ang atin po mga trained consultant. Alternative consultant, ano? Para gagabay po sa inyo, mga kaibigan, na mas mapabilis, ano? Ang inyo pong recovery, ha? At huwag niyo pong kalimutan, i-like and i-follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. At sa mga kababayan po natin na gusto maka-order ng atin pong mga produkto, pwede kayong mag-order sa atin pong official Lazada and Shopee page. I-search nyo lang Yes to Health 2011. Mag-ingat po ha sa mga counterfeit, mga fake, mga kaibigan, na mga produkto. Marami yan ngayon, Doc. Nagsilabasan, ano? Mm. Ang mumura pa naman. Kaya minsan iba, nakiklickbait.
3: Oo, oh, tsaka may ginagamit yung pangalan, tapos ibang forma ng supplement, nakabote, iba, liquid. So wala, ang atin ay capsule form na naka-blister na naka-box. At Yes to Health. At ito po yung mabibili sa mga authorized reseller, mga butika, at sa mga authorized natin sa Shopee, ano, hindi kung saan-saan lamang.
2: So yan na, so mga kababayan pa, mag-ingat po ah sa mga fake products, ano, since nalalaman siguro ng iba, ano, talagang sikat na itong mga produkto natin, ginagaya. Mahirap na hindi natin alam kung ano yung mga components ng mga ano nila, ginagawa po nila, ha. Kaya para makasigurado, mga kaibigan, na yung inyo pong napapakinggan, ay yun yung inyo pong maiinom, eh hanapin lagi yung Tatak Yes to Health. Sa blister, meron yan. Ganon din sa box mismo, no, ng atin pong mga products, ay meron pong nakatatak dyan na Yes to Health, mga kaibigan, ha. Para sure kayo na yung mga napapakinggan nyo, yun yung maititake nyo po, mga kaibigan, okay? At sa mga kabayan, if meron kayong mga katanungan, inquiries about your health, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
0: Secret of Health, Health Info.
2: Health Info po natin, mga kaibigan, dagdag kaalaman kung paano po natin papanatilihing malusog ang atin pong pangangatawan. Ating pag-usapan po itong problema, ano, na ang karamihan din sa mga Pilipino, Doc, ay nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman. Ito po tinatawag po na CKD or Chronic Kidney Disease. Ito po ay walang pinipiling edad, mga kaibigan, ha. Walang kasarian na pinipili yan, mapababae, lalaki, matanda, kahit bata, Doc, maaaring makaranas na rin ng problema sa kanila pong kidneys, ano. E ang kidney pa naman, isa yan sa pinakamahalagang bahagi, ano, ng mga eliminative organs. And without its proper and normal functions, mga kaibigan, maaari pong magdulot ito ng matinding banta sa atin pong kalusugan. E ating konsulta kay Doc Algie. Ano po ba, Doc, itong karamdaman na CKD?
3: So, ang CKD meaning chronic kidney disease. Pag tinawag na chronic, eh hindi ito simple, ano? Ibig sabihin nito, it's a deteriorating condition. Okay? Tinatawag din na chronic kidney failure. Kasi nga, pag nagkaroon ng sakit yung kidney mo, ng ganitong klase ng kondisyon, pwedeng nagkakaroon na ng failure. At nagkakaroon na ng gradual loss yung ating kidney function. Yung mga advanced chronic kidney disease, eh, delikado po yan. Kasi yung level ng mga fluid, yung electrolytes, yung mga toxins na nabibuild up sa ating katawan, eh, tumataas. At kapag tumataas yung mga yan, ha, katulad ng mga creatinine, mga acids na maririnig natin, ano, byproduct of metabolism, na responsibility ng kidney na yun ay i-dispose palabas sa ating urine, yun ang nagkakaproblema pag tumaas yun. yung mga pasyente, eh, parang nalalaso na sila doon sa sarili nating toxin. Mm-hmm. Sa early stages ng chronic kidney disease, eh, may mga konting signs lang na pwedeng nararamdaman natin, mapapansin natin. Marirealize mo lang na yung kidney mo eh, nasa advanced condition na kapag talagang full-blown na yung mga symptoms na ating nararamdaman. Kaya ano to eh, medyo kailangan bantayan natin yung early onset ng mga signs and symptoms. Kasi nga, hindi ito ang kidney natin, katulad din ng puso at ng liver, isa ito sa matibay na parte ng katawan. Ibig sabihin, hindi ito basta-basta bumibigay kasi nakadisenyo siya sa pressure eh. Mm-hmm. Diba? Kaya lang kapag ito po ay nasira, dahan-dahan, nako, eh, medyo mabibigla na lang kayo. So yung mga signs and symptoms ng chronic kidney disease, nagdi-develop yan over time. Kaya it's a chronic condition. May mga tinatawag na acute kidney problem na kung saan, halimbawa eh, nangyayari yan doon sa chemical, toxicity, or anything that affects the kidney in ng mabilisan. Pero iba ito, itong dahan-dahang pagkasira at progressive failure of the kidney. So pag nawawala na ng kidney function ng normal, ayan, nagkakaproblema na tayo, tumataas ng toxin, pwede kayo magkaroon ng parang nausea, parang nakakaramdam kayo na parang nahihilot na susuka, no? Yung iba, sumusuka talaga, lalo sa umaga, no? Yung iba naman, walang ganang kumain. Tapos, hinang-hina sila. Parang lagi silang masasakit ang katawan. Yung iba, hilong-hilo. Yung iba naman, may problema na sa pagtulog. May iba namang case na ang pag-ihi nila halos hindi na normal. Konti na lang, ano? Nagkakaroon ng pagbagal ng mental ability, yung sharpness ng brain natin dati na talagang sharp tayo, para nagiging dull na, no? Commonly, muscle cramps. Yan, pag may nakikita tayo sa ARDK na electrolyte imbalances, tapos lumalabas din yung kidney, nagwa-warning din, usually ang tanong natin sa mga pasyente, meron ba kayong muscle cramps na nararamdaman? Sabi nila ako, matagal na po. Yan lagi namin nararamdaman, okay? Yung iba, lalo na kung talagang medyo hirap na yung kidneys natin, nagkakaroon ng pamamanas sa kanilang mga paa. Yan, yung binti. Habang tumatagal yung paghina ng kidney, eh, lumalala naman yung mga pamamanas na dumarating. Ang isa sa pinakampangunahing makikita mo sa paghina ng kidney, yung balat. Nagkakaroon sila ng very dry and itchy skin. At saka yung kulay ng balat, partner, medyo
2: nag-iiba.
3: Iba, medyo maputla na hindi mo maintindihan the normal na color, ano. Yung iba naman, pwedeng nagkakaroon na sila ng hypertension o high blood kasi nga ang kidney natin at saka yung blood pressure natin eh laging related to each other yan. Pag mahirap nang i-control yung blood pressure, lagi nang mataas. So malamang eh isang palatandaan yun na yung kidney nahihirapan, ano? Yung iba naman laging kinakapos ng hininga, nagpapa-check up ng baga, okay naman yung baga nila, okay naman yung puso nila, pero nakakaramdam sila ng panghihina at kakapusan ng hininga kasi habang tumatagal na hindi nahahandle ng kidney yung kanilang tubig na ilalabas dapat, pwede rin itong makaapekto sa baga natin, magkakaroon ng tinatawag na fluid buildup, yung pleural effusion, na parang nalulunod ka kasi nga hindi na normal yung ano ng tubig ng katawan, yung process which is sinahandle ng kidney yan. Chest pain, kapag yung puso naman natin ay apektado na because hirap na yung lungs natin eh. Diba? Kahit walang tama yung baga mo, pero pag nagkaroon ng tubig yan, ako eh medyo mahirap yun. So yung mga signs and symptoms ng kidney disease, hindi minsan ito specific eh. Ibig sabihin, may mga ibang sakit din na nagkukos nito, ano? At dapat nating titingnan kung meron ba tayong mga other conditions. Katulad, halimbawa, type 1 or type 2 diabetes. Pag may diabetes tayo, isang kidney sa pangunahing naapektuhan. Ang tawag po doon ay diabetic nephropathy. Na kung saan, yung kidney natin nahihirapan dahil malapot yung dugo natin dahil sa diabetes. Isa pa yung high blood pressure. Kapag malapot ang dugo mo dahil high blood ka, hirap din yung kidney natin. Kaya nga yung mga tao, di ba, minsan taas ng BP nila, mga 160, 150, ayaw mag-take ng maintenance. Eh, ang pinakang panganib doon, yung kidney mo masisira eh. O, pag nagkaroon ka ng inflammation ng ating filtering unit ng ating kidney, yung tinatawag na glomerulonephritis, eh, isa yun, so pwede mag-cause ng kidney failure. Pwede rin yung polycystic kidney disease. pwede ring matagal kang, para may birthday dyan, matagal kang nagkakaroon ng mga obstruction sa ating urinary tract. Mm-hmm. Pwedeng malaki yung prostata mo o prostate enlargement, pwedeng kidney stone, pwedeng some form of cancer na nakakaabala doon sa daloy ng ihi mo. O pwede rin meron kang recurrent kidney infection or UTI din. Mm-hmm. Na pwede maging dahilan ng pagbagsak ng kidney function mo.
2: Mm-hmm. So, ang dami yan, Dok, ha? Na mga pwedeng pagmulan ng problema sa kidney. Kaya dapat bantayan nila ng host, Dok, ano? Kung ano ba yung mga, siguro maggawa sila ng screening, ano?
3: Mm-hmm.
2: Kung ano-ano yung mga maaaring makaapekto, yung current condition nila na maaaring nakakaapekto dun sa kidneys nila.
3: Uh-huh.
2: Kasi ito pa namang mga problema sa kidney, Dok, tinagurian na silent disease. Isa sa, kumbaga, ano lang siya, silent siya.
3: Mm-hmm.
2: Magpapakita lang siya ng mga simptomas, yun nga nabanggit nyo kanina, Dok, pagka medyo advanced na, ano?
3: Saka
2: maliban na lang siya kung nagpapalab test sila, Dok.
3: Oo, pareho din kasi siya ng ilang mga sakit.
2: Mm-hmm.
3: Kumbaga, yung pag may kidney failure ka,
2: yan,
3: pwede kang magkaroon ng anemia.
2: Mm-hmm.
3: Kasi apektado yung blood-making mechanism natin.
2: Mm-hmm.
3: Pwede kang magkaroon ng pamumutla, paninilaw. Ang daming mga associated symptom na sa ibang sakit ay nakikita rin.
2: Mm-hmm.
3: Kaya dapat babantayan nyo, ano, lalo na yung mga binabanggit natin kanina. Kung may mga sakit kayo, ito yung risk factors.
2: Mm-hmm.
3: Kung may diabetes ka, high blood ka, sakit sa puso, o kaya naman naninigarilyo ka, obese, yung malaki yung katawan mo, mabigat ka. Sabi nga nila yung mga ano daw, yung mga Black or Native American or Asian American, kadalasan yun ang tinatamaan ng mga ganito, ano? Or if you have family history of kidney disease sa family nyo, itrans in your family. Kung meron kang tinatawag na congenital defect, abnormal yung kidney structure mo mula pagkabata. Or habang umiidad tayo, medyo humihina yung kidney abilities natin dahil tumatanda tayo. Dami na nating nakaing maaalat, dami na nating mga naipasok sa katawan natin ng gamot, no? O, speaking of gamot, yung mga medications that are not actually prescribed na inaabuso natin, mga painkillers. Even prescribed medication nga sinasabi nilang in a long period of time can affect also our kidney. Kaya nga, kung yun nga prescribed, nakaka-apekto yung pakayang mga tayo-tayo lang yung nag-iisip na iinom ng mga gamot, ano? So, yun po. Kasi lahat ng kinakain natin, lahat ng iniinom natin, ay hindi dadaan sa kidney yan. Kasi ang kidney nga, isa sa organ of elimination or excretory organ na naglalabas ng lason na nabubuo mismo sa loob ng ating katawan mula sa internal process of metabolism at saka yung mga ipinapasok nating galing sa labas mula sa pagkain at inumin.
2: Mm-hmm. So mga kababayan natin, ha, magdobli ingat, triple ingat po tayo mga kaibigan at susihin natin ang gusto kung ano ba yung mga currently condition na maaari pong maka-apekto sa atin pong mga bato, sa atin pong mga kidneys. Kasi parang link yan sila, Dok, ano? Magkakaugnay. Mm-hmm. Ibang mga karamdaman na maaari pong mayuugnay sa pagkakaroon po ng kidney problem o yung ibang sakit naman na maaaring yun yung pagmulan ng problema sa atin pong kidneys, ano? Number one na dyan, yung hypertension. Pwede silang vice versa, ano?
3: Mm-hmm.
2: Pagka hindi na control ang hypertension in the long run, magdudulot siya ng problema sa atin pong kidneys.
3: Mm-hmm.
2: At pag may problema ng kidneys, maaaring makaapekto rin to doon sa pagtaas ng presyon ng dugo. Yung iba, kahit na anong kain ng bawang, Dok, hindi bumababa yung blood pressure.
3: Oh.
2: Ang taas pala ng creatinine.
3: Ayun, ang problema nga dyan, pwede ka maging high blood na anemic ka pa.
2: Yun na nga.
3: Oh, di ba?
2: Meron ganun.
3: Commonly yan sa mga may CKD.
2: Mm-hmm.
3: High blood sila, pero yung putla nila kasi doon lang sila sa hemoglobin.
2: Mm-hmm.
3: So, it happened kapag ikaw ay may CKD.
2: Yun na. Sa mga kababayan po natin.
3: Tapos yung pagtaas ng creatinine mo, hindi naman pwedeng hindi yung tatanggalin sa dugo, so mapipilitan ka magpa-dialysis.
2: Yan na nga.
3: And dami natatanong sa akin, Dok, yung taas ng creatinine ko, magpapa-dialysis ba ako? Natural, kung kinakailangan mo na ng dialysis, you need to undergo dialysis. Bakit? Kasi yung kidney mo failed na Ang trabaho ng dialysis, gawin yung trabaho ng kidney. Ang dialysis, hindi siya gamot. Na pagpa-dialysis ka, magaling ka na. Hindi. Gagawin lang niya yung trabaho ng kidney mo na hindi nagagawa kasi nag-fail siya. Oo, kaya huwag nating hintayin na humantong tayo sa dialysis.
2: Nako. Mahirap na kondisyon yun, mga kaibigan, no? So, bago pa humantong sa mga ganun, lagaan na po natin ang atin pong kidneys, ano? Gawin natin kung ano yung mga nararapat. Enough fluid intake, yan yung isa sa pinakakailangan ng atin pong kidney. eat lots of makakatas na mga prutas, mga gulay na mga katas. Lagi po tayong kumain nun. Buko, isa sa pinaka ano talaga dok, ano, advisable na inumin ng ating po mga kababayan para mapangalagaan ang kidney po nila.
3: Lalo na doon sa may mga problema na sa electrolytes. Mm-hmm. Pero may certain time na kapag may CKD ka, binabawal nila yung buko, binabawal nila yung maraming ipag-inom ng tubig dahil nga nagkakaroon na ng hindi na kaya talaga ng kidney. Namamanas na tayo. So kaya nga yun ang mahirap. Yun yung very ano, crucial pagdating sa kidney failure kasi kailangan mo ng fluid para mabuhay ka.
2: Pero kailangan kontrolin.
3: Kailangan mo kontrolin kasi hindi na kaya ng kidney. Hindi na kumbaga nire-reject na yung fluid. So nagkakaroon ka ng retention. Pwedeng pumunta sa baga mo yung fluid, pwedeng pumunta sa puso mo, pwedeng sa paa mo. Kaya talagang very important yung prevention. Pag may alam nyo na mahina yung kidney nyo, kailangan nyo na talaga maging careful.
2: Ayan na, so mga kababayan po natin, ingatan ng atin pong kalusugan, especially yung mga vital organs sa atin pong pangangatawan. Ipanumbalik natin yung pagiging healthy state po nila mga kasama. Gamit tayo ng atin pong mga produkto, especially ang atin pong Santong Plus Gold. Nakakatulong po ito, ano, para tulungan ang atin pong mga organs, especially, ano, ang atin pong mga eliminative organs, ano. Nakakatulong po ang atin pong Santong Plus Gold. Meron po itong mga antioxidant na palakasin, ano, yung bawat organs ng atin pong pangangatawan, especially sa kidney area po natin mga kaibigan. Santong Plus Gold is very beneficial para po dyan, mga kasama. Ano? Siyempre, pagka masyado pong maraming toxins as well as pag mataas din yung presyon sa atin pong pangangatawan, apektado rin yung atin pong kidney area. Inabanggit ni Doc, pag mataas yung sugar, affected din. Ano? Isa sa malaking naapektuhan yung atin pong kidney. Yeah. So, yung atin pong mga products, nakakatulong po yun sila para ipanormalize yung mga problema po na yun na maaari pong makapekto sa iba't ibang organs pa sa katawan natin.
3: Kasi meron itong mga sangkap na may mga antioxidants. Okay? For example, may compound na meron tayo, yung S-allylcysteine, isang anti-hypertensive agent, at folisulfide na makatutulong para ma-relax yung blood vessels natin. Yeah. Kasi itong supplement natin, yung Santon Plus Gold, meron siyang tumutulong sa blood pressure, tumutulong sa sugar, na siyang pangunahin naman na nagtitrigger ng paghina ng ating kidneys. Mm-hmm. Okay, kaya pag ang inyong ihi medyo mabulaan ng masyado, mapanghina sobra, sikapin nyo na gumawa ng preventive approach, mag-detox na kayo, prevent nyo na yung pagkain ng mga refined foods, di ba? At kumain ng prutas at gulay, lalo na yung pipino, ayan, napakaganda niya sa ating kidney, ano? Yung sambong, at uminom ng supplements na talaga aprobado ng FDA, yung Santon Plus Gold, premium D3, vitamin C is very important din yan sa ating kidney. At ito ay sama-sama na magtataguyod ng mas malakas at malusog ng mga kidneys.
2: Mm-hmm. Yan, sa mga kabayan din, gusto nyo pong maka-avail niyan, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyong pong lugar. At laging hanapin ha, ang Tatak Yes to Health para po makasiguro kayo sa mga produkto po natin na inyong pong iinumin. Pwede rin sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Puntahan nyo po yung mga Yes to Health Clinic po natin, ano, sa Iloilo, dyan po sa Bacolod, soon. Ano, pero meron tayong dyan, herbal store na pwede nyo pong puntahan mga kaibigan. Ano. Dito po sa Quezon City, ganun din dyan sa parteng Santiago City, Isabela. Meron po tayong mga Yes to Health Clinic dyan na pwede nyo pong puntahan. At magpakonsulta na rin kaagad mga kaibigan. Isabay na rin yung pagpapakonsulta. At lahat ng mga products natin ay pwede nyo pong ma-avail po dyan. At kung meron pa kayong mga katanungan, pwede kayong mag-text sa atin pong numero. At ito pong text line 0969-609-6545. Lalo sa mga kabayan po natin, ano, na nagkakaroon ng problema sa kanila pong mga mata, uminom po kayo araw-araw ng VisionX Plus Soft Gel Capsule. O sa mga kababayan po natin na ayaw naman nilang magkaroon ng problema sa mata, Doc, o gusto ma-prevent, ano, yung iba pang mga karamdaman sa mata, pwede rin kayo mag-take. Ano? Mas lalo na dapat mag-take tayo ng VisionX Plus.
3: Oo. Lalo yung mga diabetic na.
2: Mm-hmm.
3: Yung number one kasi na complication ng diabetes, yung diabetic retinopathy.
2: Ayan.
3: Kaya lumalabo yung mata, nagkakaglaucoma. And also, dun sa mga taong laging ginagamit ang mata sa trabaho, yung computers, mm-hmm. yung driver. So you need to supplement yung protection para sa inyong mga mata. At yan ay mula sa Vision X Plus soft gel capsule.
2: Mm-hmm. Yan na, Vision X Plus mga kaibigan. Meron po yung lutein, zeaxanthin. Hindi lang yan, meron din po yan siyang vitamin E and beta-carotene. Lahat yan, mga powerful antioxidant yan, no? Para sa pagpapanatili ng atin pong healthy eyesight. At syempre, para mapanumbalik, if ever man na nagkakaroon ng panlabo, blurry vision, yung iba, nagkakaroon po ng night blindness, ano? Yan, na very, ano yan, very beneficial para po sa inyo, mga kaibigan. Mas maganda, sabayan po yan ng premium D3. Ang atin pong mas pinalakas at mas pinawisan ng premium D3. Kasi meron siyang mga essential fatty acids na kinakailangan ng atin pong pangangatawan para ma-absorb ng maayos, ano? At syempre, magamit ka agad yung mga fat-soluble vitamins, ano? Mga fat-soluble vitamins, yun yung tinatawag na ADEC. Vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K. Yan lahat sila mga kaibigan. Mas na-absorb sila, mas nagagamit ka agad sila sa katawan natin with the help of essential fatty acids. Ano? So yung mga essential fatty acids, makukuha niyan na mayaman yan sa atin pong premium D3 dahil meron po yan siyang VCO. Ha? Yung virgin coconut oil mga kaibigan. Ano? Kaya yung D3 na nasa premium D3 natin, mas mabilis din siya ma-absorb kasi meron na siya mismo ano, na VCO mga kaibigan. At meron pang moringa seed oil. Yan yung nakapayunik sa atin pong premium D3. Ha? So mga kabayan po natin na medyo mahina ang kanila pong resistensya sa pangangatawan, magkalimutan ha, Santone Vitamin C, atin pong alkaline na vitamin C. Itong vitamin C, Doc, ano, nung mga nakaraan na, ano, na kasagsagan ng pandemic, talagang nagkakaubusan ng vitamin C.
3: Oo, naalala ko noon. Kasi sa amin, ang nangyayari noon, pipila ka.
2: Mm.
3: Napakahabang pila pagdating mo doon, isang banig lang per person yung pwedeng mabili mo. Grabe, ano? So, ibig sabihin, ganun kahalaga ang papel na ginagampanan ng vitamin C sa ating healing mechanism. So, walang repair or building na mangyayari sa katawan, ang vitamin C is mababa or kulang kasi almost every phytochemicals or nutrients na pumapasok sa katawan ay umaasa sa vitamin C for metabolism, for breakdown. At para magamit siya, yung functionality niya, essential key. Kaya nga tinatawag na mother of all vitamins itong vitamin C. Mm-hmm. So, kaya lang, minsan may mga tao na hindi na sila yung vitamin C, pag iniinom nila, kung acidic sila, naghahanap yung tiyan nila ng suitable na kind of, kasi maraming klase ng vitamin C. And yung ating vitamin C is non-acidic vitamin C ang klase niya. So, the best po itong inumin araw-araw na walang worry na pwedeng hahapti yung ating tiyan.
2: Mm-hmm. Yeah, so, mga kababayan po natin na hindi nakakuha ng sapat na amount ng vitamin C sa kadila pong pagkain o sa mga ini-intake po ninyo, take kayo ng supplementation na vitamin C.
3: At yan ang pinakang lacking every time.
2: Mm-hmm.
3: Kasi unlike yung mga hayop partner, nakakagawa sila ng sarili nilang vitamin C. But tayo, sa katawan natin, yan ang laging kulang kasi, bakit ba? Yung excess, halimbawa may sobra man, pina-flush out ng katawan niya. Kaya laging kulang ang vitamin C sa katawan kung hindi everyday talaga yung pag-sustain natin o pag-susupply natin.
2: Tapos yung mga ginagawa pa natin, yung mga kinakain natin, yun pa yung malakas makapag-deplete ng vitamin C sa atin pong pangangatawan. Ano? So, nangyari po, kulang na kulang. Eh, ang dami pa namang, halos lahat siguro ng ano, sa parte ng katawan natin, nangangailangan ng vitamin C. Yung iba nga, Dok, sa paglabo ng mata, kulang na kulang sa vitamin C pala.
3: Ano? Kasukasuan din natin. Collagen production.
2: So, yan. So, mga kababayan po natin, para masapatan yung tinatawag na RDA, Recommended Daily Allowance ng atin pong pangangatawan, take kaya ng Santone Vitamin C. Ng atin pong alkaline na vitamin C. Mabibili na rin yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Ano, Dok? Nako, napakabilis ng oras natin. Baka may pahabol ka pa namin sa atin pong mga tagapakinig.
3: Ayan. Siyempre, pasalamatan natin mga katropa natin sa buong Pilipinas. Ano, saan man ho kayo naroroon, thank you very much for tuning in. At abangan kami muli sa ganito ring oras, siyempre, at himpilan para magbigay pa tayo at sama-sama nating pag-usapan ang mga bagay na makapagpapalusog at magpapalakas sa atin. Siyempre, katuwang natin ang mga produkto ng Yes to Health. Thank you very much. Ako po si Dr. Algie Bakla.
2: Thank you so much, Doc. At maraming maraming salamat ha, sa lahat po ng mga katropa natin dyan. Lahat ng mga kababayan po natin na tumatangkilik ng atin po mga produkto. Nawa po ay makatulong ng malaki ito sa pagpapanumbalik ng lusog ng atin pong pangangatawan. Ito naman yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam hanggang sa araw po ng bukas, magkarinigan po tayo at magkasama-sama sa ating pong programang The Secret of Health. Magandang araw sa ating pong lahat. Ang ayon pong dalangin ang Panginoon wa na magpapagaling sa lahat ating mga karamdaman.
1: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Visionex Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
4: X.
5: X.
4: FM.
5: X FM.

0: Ibilin Anas, the New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
1: Bilig pa ka magkape?
0: Sa plus, coffee mix ko na, katilaw naman ko. Mayong tulog, normal imong ihi.
1: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad ko sa istasyon tong una. Itong wala pa bitaw ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksuna na ko, naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog.
2: Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist.
3: Sa mga butika.

0: FM。
1: Ayo, ayo.
2: Sige pa nga, yoy. Daram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
2: Unsa nga sigarilyo?
1: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbalik.
2: Oy, Kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
2: Asa pa, more.
3: Mga katrupa, excited.

0: mag-work together. So ang ending ana is you have to leave each other kahit mahal niyo pa ang isa't isa. Aray. Maayong gabi po sa atong tanan. Welcome po sa ito ang programa karong gabi una bago kong ligo. Isa pa akong buhok. So sorry kaayo. Welcome sa Potahe sa gabi niyo pong makauban hangtod alas 11 karong gabi una na ginusarang Disney Princess Bisaya version. Yeah! Ako po si Cinderella, makauban o madungog ninyo sa Tibok XFM station sa Visayas and sa Mindanao. Madungog usab sa official radio stations sa Radyo Amigo. Makita usab ninyo nga ito ang kaanyag ng akong basa nga buhok. Sa atong official Facebook pages live karon XFM Bukidnon. Live usab sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM Davao Katropa Digital and of course official radio radio and Facebook pages sa Radyo Amigo. Mayong gabi po once again sa mga bag-ulang po ni hapon, sa mga bag-ulang naka-realize na maskin paglami ka imuhang sudan pero ang inyong relasyon wala na'y lami, hindi na ikaw. Mayong hapon, nasa deka. Mayong gabi usab sa mga drivers nato karon nga nanginabuhi gihapon o naningkamot nga maka-provide para sa ilang mga pamilya. Palakpakan po nato ato ang mga drivers or mga trabahante nato nga gapaningkamot gihapon masing gabi inang dako gaduty gihapon because they wanna provide the food to the table of their families. May gabi usab sa mga gipong biyaan. Char, gibiyaan day ka. May gabi usab sa mga bag-ulang nag-change yung profile pic. Anong kumustahon mo na sila Cinderella? Unsa may naana sila, anong kumustahon? Wala lang. Kasi ganun may agin magkambyo-kambyo yung profile pic, no? Kaya wala yung mga love line. Or di kaya ka nang na-I love life pero wala na iklaro so mag-change na yung profile pic. Pwede po nga gi-profile pic na kasauban. Sorry po. Pero seryoso. Okay na ba nga ito ang istoryahan karong gabi una, Bibi Jow? Okay na? Yes, okay na. Okay, karong gabi una ha, maghisgot kita sa mga butang-butang. Nadili na gununta dapat hisgutan pero atol lang gihapon uting kayon. O syempre nga ito ang programa karong gabi una, hatod ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health. Particularmente po, Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Panahon karon bi murag di nagid maayo no gaulan gainit majority nagaulan-ulan so basig na akin siya mga bitbit nga mga sakit-sakit pangandam bi o panagang gidaan dapat ang imong immune system ligon pa sa imong relasyon. Ayaw kalimot sa pag-inom sa Santan Plus Gold and Santan Vitamin C. Imo ka na siyang ipares, biduhan na siya ha. Imo na siyang ipares. Imo na siyang inumon 3 times a day. Para po sa ito ang Sir Bibi question for tonight. Ang ating Sir Bibi question karong gabi una, hatid ka na ito sa El Ilion Shell Mobility Station. Nabi, itong pasudlon, B. Where na you? Oh, dugay mang kaimisulod, oy. Asa ha, ako sang hulaton ha. Mabasi nga, mauga pa niya kong buhok. Unsa nga kalisod ang imong naagian sa una? Speaking of kalisod, siguro kami man ang last batch siguro no sa mga nagpait sa unang panahon. Diba? Oh, murag ang amuang panahon eh. Sige, gusto mga Cinderella. Ay, sige naman nag-relate sa imong life. Basta tanan sigurong kaagian ang kinabuhi na ako. Murag na, nag-yun yung makita, nag-inat ninyo, mabalaan, nag-inat ninyo. Pero sa tinuod lang nyo, pag-abot sa kalisod, diligid ko mo admit nga ka ng dato mi. Kaya kung kalisod, naagi amigas ka. Saha, ang amigas kaya nagsulod-sulod sa kungkuan. Bad ka. Sulod-sulod ka diha, wala ka mananghid. Nisulod siya sa kuang-kuan, ako ang heart. Dilidapit sa kong heart, nagkamangkamang ang amigas. Pero bitaw, sa panahon manggod na mo, mga batang 80s or mga batang 90s, kita siguro ang last batch sa mga bata nga naka-experience og kalisod, di ba? Sa unang panahon, wala man tayo sakyanan. Kung naa siguro yung sakyanan, swerte, dadato, nagid kaayo, no? So, unang panahon wala kung naa kay bike datot na pud ka. Wala man gid mi ana sa unang panahon oy kay ang amo ang kaagis na magbaklay man gid mi mga 3 to 5 kilometers lang naman lapit-lapit lang ha. No, duol lang kaayo. 3 to 5 kilometers lang naman gikan sa balay padung sa eskwelahan. Amo ka na siyang ginabaktas para makaadto mi sa eskwelahan. Sa una, wala kanang uso kay sa una kanang mag-away-away ang mga grupo-grupo. Oh, dumog-dumog pa sa una, Diyos ko Lord. Grabe na gigit kayo mga kaagi sa una. O, ang inyong mga reaksyon, ha? It really matters to us. Basing ganahan mo nga inyong ipadungog sa to ang mga bibi karon nga naminaw. Ang inyong mga kalisod nga naagian sa unang panahon, I would say, sa karong panahon na muna, medyo hayahay-hayahay naman po, diba? 0945-443-5869. Og pwede po kamo nga mag-react sa itong official Facebook pages nga naka-live karon. Mayang gabi sa kong manghod, L. Jane Adaya. Thank you! Mayang gabi diha si, oy, Ate Divine. Maayong gabi, Ate Divine. Thank you so much. Present kiti permanente si Ate Divine kay na naman ni Sheila Labs. O, naakaroon sa Valencia, Bukidnon. Siya niyo all kayo. Atong silipon ha. O, sa mga nasa live karong gabi una, hi kay Mommy Jacqueline Labis. Thank you! Nadi akaroon sa Hong Kong, may gabi imi sa mga OFW po na itong anaminaw sa toang programa. O nagtanao sa toang Facebook Live, gisilip atong kaanyag. Thank you! Si Monski, anin yun? Queer po all the way from Cebu, may gabi po. Ay, kuya! Ay, kuya! Kuya Joseph Estrera. Thank you! May gabi iya. I miss you, ya. Morga, morga. Yeah. Balik kaya? Bumalik ka na. Miss ka na namin. May gabi po kay Mommy Josefina Tinambunan, Tinambunan Family. Request ko og kanang bakas ng gabi. Hashtag kikik. Kay bakas ng gabi man, di ba pag ang mga kikik o mga wakwak na magina sila yung mga bakas ng gabi? Oy, lahirap po. Lahirap gito ni si Kuya Joseph Estrera. Ay, kaya mga request ganyan, no? Kaya ka ng mga pang-umpang sa unang panahon. Sherwin Pino, maayang gabi, baby. Agay ka, kuya, wasa daw iyahang buhok.
1: Mot-mot na po.
0: Sa po, yeah. Ang gabi, kuya. Oh, sige, garaigid ko ninyo, ha. Dili man, basahon atong... O, pagani ko... Dibasa na akong comment, karong pagani ko na kuan. O, ahak ha na siya nagbasa-basa sa iyahang buhok. Nagbasa-basa sa iyang buhok. Naligo man ko gabiing dako. O, kabalo mo, nindot kayo maligo sa kagabihon. Kaya nga, no, tugnaw ang panahon. Pagtulog ni mo sa... O, pagtulog ni mo, lami na kay ang paminsar. Diba? Hello do sa mga igagaw. Si, daghan man kaayon ni Uy. Daghan man kaayon ni Uy. Si Chotimo, Cortez, anin yun? Si Alex, si Nina Marie. May gabi kang Abby, kang Anali, kang Junior, or JR, kay Julito. Kay Nashkoy, kay Robert, anin yun? May gabi sa inyong tanan. Taod-taori lang kuya, basahon na na niya. Huh? May gabi kang Sherwin Pino. Thank you so much. Akong naagian nga kalisod nga magkaon sa aging sod an miutan. O, school ko baklay lang gid but now daghang salamat Ginoo imo kong gipatilaw unsa kaayo. No? Sa unang panahon malipay na gid kami nga naami sa aging nga makaon nya amo lang na siyang ituslo-tuslo sa asin nga naay sili solve na kaayo mi. Kung naay asukar, mas lami kayo ang paminsar kay naay asukar. May gabi, tama gid ka, gwapa og mamolds pa. Si Ray ng San France. Oh, ikaw ba ni Ray Alinton? Ay, may gabi, diha sa inyo ha. Salamat kayo ha. Hello Kang Bahian Labadan Family, Baby Zachary Aiden, si Mama Lucia, Papa Pableo, Igsuon, Leoncia. Oh, Leia Pablio, salamat po kang Leo Labadan. Oy, Christian Alcantara. How are you naman, Pods? Oy? Murag long time no hear from you, Pods ba? Murag yung kag si Lorna Tolentino. Uy! Karaghan na po natin kamukhaan ni Pods. Usahay, parehan na itong naong si Rizal Ontiveros. Pero na po, si Lorna Tolentino naman po. Usahay, inang po tag Angel Luxin. Uy, ginuha ko kayo. Ang mga ginuha. O, may gabi, Idi Hapads. Kumusta naman ka, Pads? Agay, kuya, ako manoon ang I miss you, kuya. O, kay miss naman gid ka na mo. Yeah, yun. 80s ba ako, tiyo? 80s ganit, ano? Si Apyong Wong, napasagdan ang kaugalingong lawas. Ha? Ano daw? Okay, ko kagat sa imuhang kuan, Apyong, ah. Si Lon Yuson, hello daw sa inyohang tanan o sa mga naminaw karon B.E. Hurut. May gabi ipod sa kong Mama Feli Querpon, permintin naminaw. Gimingaw mi sa imuha. Kevin Balilaon, hello daw po sa mga taga New Bataan. Thank you! Salamat kaayo, ha. Si Liza, makuha imuhang kaluha. Liza o Risa? Risa Magud? Kabalo muna, alaan ko nila nga pareha daming naong ni Risa Hontiveros. Ayun o. Kagapa ni Risa? O, ang gapa man si Risa naman sa demo. Sister ni Kuya na sa ilang frat, si Apyong Wong. Ah, mo ba? Thank you! Ang gabi, Apyong. Apyong. Hello na po sa mga members sa Malaybalay Greek Brotherhood Alliance. Thank you! Sa mga fraternity nato all over Malaybalay City, Bukidnon, maayong gabi po sa inyong tanan. O sa mga mag-asawa nga naminaw karon sa toang programang Putahe sa Gabi. I hope you guys are doing well. Dili na magsigig away-away, ha? Normal man doon na mag-away-away.

0: pud na siya. Kung sa may solusyon ana Cinderella nga, nindot manunta ka ayo karon. There isn't an ocean too deep, a mountain so... Ang mga rason jud nga kanang kapuyon, it's either stress sa trabaho, ga-overthink ang asawa, kay naanay nag-ingon nga, hey, nice to meet you. Magkuan, mag-chat-chat sa ubang GC, mag-ingon-ingon, oh, nice to meet you, lami alagi pang... Ma-stress nyo rin yung mga asawa, ana. Oo. Ma-stress nyo mga asawa, ana. Or ma-stress mo rin yung hangbana pag inyong mga asawa. Sige, nag-overthink. Diba? Kapuyon. Pero kung kusog ang ato ang problema, B, simple ragyod ang ato ang tubag, ana. Dapat nindot po ng imong lifestyle, ga-exercise ka, ga-kaon ka, og healthy. Og, kung kusog sa tuhod ang imong kinahanglan, aduna kitay Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer, pwede gigin na siya sa mga babae or even sa mga kalalakihan. Although it says Turbo Men Enhancer, pero pwede siya both lalaki and sa babae. Inumon na siya, biha, 30 minutes usa mo maglabing-labing sa imuhang partner aron mas hayahay, mas dugay, mas gahi gyud. O para masolusyonan ang satisfaction sa matag usa, Turbo Men Enhancer ang tubag.
1: Turbo user, atong paminawon.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pag tumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Janelle, na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
4: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, ana preoy.
3: Istorya eh! Laini pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
4: Ha? Ka-exciting ko dana. Unsa day na? Turbo lang ni bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
3: Unsa? Naka-turbo po tiay ka?
4: Wala o halagid ka preoy. Karon pa ka na kay balo. Turbo lang ang malakas.
5: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
5: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.

bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap, moisturize dry skin, antibacterial, antifungal.

0: Ug antiviral, anti-aging, ug fresh skin, mag clear skin, herbal soap with glutacogic and VCO.
1: Available sa mga butika.
2: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
3: Vitamin C, mag-Vitamin C, mag-Santon.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Tong, pagpilain yung gasolina.
2: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: duga maayo para sa tuwang makina.
1: Dito ka sa Shell Thai, ang ilang gasolina, adunay fuel injection system nga mutanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka perme sa imong biyahe.
0: Oo, mo ba dayong? Hala, sukal karon, mag-Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot og tipid nga biyahe. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aduna usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Ilion Shell Mobility Station.

0: portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural protection araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangustina at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na!
1: Exciting!
2: Balik ka na to atong kaagi! Balik ka na to atong naagian. Aw, oh, balik di kita sa tong programa, biha. Sorry naman. Sa'yo ha, magugut-hugut, uy. Balik kita sa tong programa, karong gabi una ang putahe sa gabi ihatod buka na to. Sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Bi, kapag ka po kanang kape nga inyohang inumon karong gabi una is kanang something na grabe ka isog, unya pagbutulog ninyo, unya paghuman sa inyong duty, magsigagya po na inyong mga mata. Ibig sabihin, dili na siya para sa inyo, biha. Ang ninod ng kape nga inyohang dapat ginainom, unya dili mag-cause og insomnia is Santon Gold Coffee Mix. Naapagigin siya yung glutathione and collagen, makatabang siya binga muhayag ang atuang pamanit. Aside sa nagkapina ka, natambalan pagigkasi mong mga balatian, muputi pagigka tungod kay once again, na siya yung glutathione and collagen. O syempre, ang atuang kape is halal certified and FDA approved. Mapalit kina siya sa mga suking butika nationwide. Ilabi na po sa Mercury Drug Stores. Naapagigin siya sa Generics Pharmacy, South Star Drug and Generica Nationwide. Pwede na usap ninyo mapalit sa mga duol na XFM stations sa inyong mga lugar. O, nasa ka lang mo diri, ha? Narami diri sa May second floor sa Talatala Building sa daan ng PhilHealth Office sa Malaybalay City. O, sa mga naakaroon hanaminaw sila mga tagsatag sa mga panimalay or sa mga radyo sa ilahang sakinan, nagtanaw po sa to ang live main gabi po sa kong classmate na naminaw karon all the way from Panabo City.
3: Thank you!
2: Oy, Mark Anthony, sumo. So, sikat naman niya ko ang amuang do, oy, do. May gabi, diha, do. Sikat naman kayo ka, do. Oy, sikat kayo ka sa TikTok, sikat kayo ka sa Facebook, kanang iyahang piano-piano lessons, no? Mag-gusto ka mag-video, kayo niya, gusto niyo mo ka ng mga music lang. Ako ang amuang do, amuang amigo, classmate na ako way back nursing, college nursing days. May gabi ito, may gabi si Moha Mark Anthony Somoso. Salamat kayo sa mong pagpamina sa to ang programa Malingaw do sa charot! Sa una do, no, ma-remember na to do, nga sa una manulong man ta sa una og mga DJ sa Tagum. No? Magsuri-suri mi sa una, kay kung mami ka na more frustrated DJs man mi sa una. Pero karon do kay ona. Unay na do unay. May gabi diha do ha. Salamat og sa imong pamilya do. May gabi ipod. Hi Kang Tia Narcisa Aninyon, Oviedo nga naminaw permi. Si Tristan Wyatt Gulay, may gabi po. Si Noemi Sael.
3: Thank you.
2: Hello do po sa Hortado family, sa Monte Vista og sa El family sa Nuevo Iloco Mawab. Oy, may gabi po sa mga taga Nuevo Iloco, ilabi na po sa kong nanay nga naminaw po sa Nuevo Iloco karon. Si Nanay Bebing Mirofuentes.
3: Thank you.
2: Miss you na. O sige lang na, maulit ako diha puhon-puhon. Mag-enjoy na po sa mga tilapia. May gabi din ha, anay, gimingaw ko din ha sa Mawab no, kay ang tubig is unlimited jud ko ayo. No nyo magligo-ligo dai med tong tab. May gabi pod kang Mars eh, Magali. Salamat kayo Mars, Mars. Kisa pa maning nagkuan B. Cinderella ang kagwapa ni mo parehas ni Rosanna Roses ko Lord. Mauwa mo sa... Lamat ha. May gabi po kang Armand ng Bohol. Uy, unya, biatangin ninyo taod-taod ang ato ang live putahe confession. Abrihan na to ang ato ang linya ha. Once again, 0945-443-5869. Mo ka na siya to ang number na pwede ninyong tawagan unya kung naamoy mga gustong i-share ng mga problema o mga kasakit sa dughan, mga... basta mo unna, pero pag kwarta gali, B... Ako siguro ang dapat mag-voice out. No, ang problema sa kwarta kay ako dapat ang magproblema kay sama na. Uy nga, pag-ausan man tayo sa inyo ang problema sa kwarta nga otro po lang ako ang problema. Pag-abot sa kwarta sa kanang mga kwarta nga problema, bidili ko makatabang ana sa imo. Siguro pwede ka magduol sa mga lending companies you want. Or pwede ka nga mag-loan sa kuan. Ayo lang sa ako kay wakoy katabang anak kay isa pud na sa ko pinakadakong problema karong panahuna. Pero problema gani na siya sa imuhang dughan, sa imong gugma, unsaw ni mo pagdiskarte sa iyaha, unsaw ni mo pagkalimot sa iyaha. Pwede ra gid kaayo biha 0945-443-5869. Og pwede pud ka nga mag-message sa tuwa sa itong official Facebook pages. I-search lang ang XFM Bukidnon. Diyan na siya, oy. Ow! Kulbaan sa ta? Pero itong sinsa. Kulbaan sa ta, oy. Hindi ako matamangod sa pikas galiraw. Liraw ni siya kaganina pa, marag na ako yung magkakakita nga mga dili. Dili na ako dapat makita. Char lang. Manghandok lagi dahil ni si Cinderella ba? Pero bitaw, biuy, napasa, bi. O, oh, ato sa ning palutso ni ato ang dula, bi, kimurag, oh, gimingaw na ko. Char. Welcome po sa ito ang putaheng egg, scrambled egg. Pila naman na ito ang jackpot prize, ani? 230 pesos na po ang ito ang jackpot prize for tonight. Para po sa mga makatag na sa ito ang naka-scrambled letter sa ito ang screen karong gabi una. It's 34 letters. 34 letters. Pauso na pod ka ha. 34 letters po ang nasa tong screen karong gabi una. Paliw ko paki-scramble. Gi-scrambled na sa mo ang bibidyaw kung ikaw ang swerte nga makatagna sa tong gipang eggs, scrambled eggs karong gabi una. Jackpot prize is 230 pesos. Hatod ka na to sa ato ang legit og di kalidad nga gasolinahan, ang El Ilion Shell Mobility Station. Kung gusto ni mo nga safe ang imong sakyanan, makaabot jud ka sa imong gusto nga destinasyon, safe po ang imong makina, dili dali madaot, unya ang imong maintenance kay makaya-kaya ra gud dili pareha nang uban nga barato tuod ang gasolina, pero ang maintenance kay bonggang-bongga, taga-liog, taga-ulo. Mao na siya kay maguba mangud nang inyuhang gitawag na. Atong murag filter gud sa inyuhang gasolina, mao nang dapat jud di kalidad og dili basta-basta ang inyuhang ginatubil. Kinahanglan sa El Ilion Shell Mobility Station. Kung naa ka sa Bukidnon, naa kitay branches sa Maramag, Valencia, and of course, diri sa Malaybalay, at bang sa Polymedic, and at bang sa Malaybalay City Hall. Egg scrambled egg! Ah, wala. Dobby, tagnaan ko na siya, Bibi, ang sulod. Ano sulod? Naman ko sa screen. Sulod ka karon. O si apelido, dili ko magsaba. Hindi ko magsaba sa kong apelido nga naman. Nagplano ka nga imong kambihan ang kong apelido, himuon imong apelido ni mo niya pagkaman imong kumbiyaan. Ay na ta. Ay na ka, hindi ko interesado. Okay. Sige na bi, tama na ni bi. Ato na ni siya ang ikuan bi. I-discard na to na bi. Basta kung naaway mga panahon nga ganahan mumutag na ha, i-text siya ko ninyo sa 0945-443-5869. Hindi na ko maglangay pa binong kahit kabalo ko nga nagpaabot na mo sa itong live putahi confession on niya. Pwede mo nga manawag ha, yung magkaulaw. Dayon lang, dayon. Bitaw ay magkaulaw ha. Pwede mo nga manawag unya taod-taod and be one of my guests. You're welcome to talk about your problems on air. Kauba ng inyuhang Disney Princess Bisaya version. Ayaw pang hawa. Oh, kalingkod na plaster na timplahan ng imong Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Itapad na ang imong asawa kay unya taod-taod. Magsugod na kita sa to ang rated SPG nga programa dito sa XFM Network Philippines, ang Putahe Confession.

0: Antone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Antone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Antone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni sa lawas. Makawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang, dili na kayo kapoy. Wala na ko ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ko mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayaw kayon siya sa ato ah.
1: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
1: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, og mo-promote sa healthy cells, og naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan og dili makatulog sa gabi-i. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara inis ang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puso.
6: Desminoria.
8: No more.
6: Santon Plus Herbal Oil.
9: At ako, iskun pa.
10: Ang imong baon ng kwarta, yataga na ka ni mamay mo?
9: Opo, papa. Putang na mesa.
10: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
9: Saton, patanase, halo, himot ko.
10: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, igdala sa kanyang tubig daan. Imna, ay mo vitamins, isunod ang tubig, okay?
9: B! Ah, manako hinom.
10: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kininimo aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sab gani ko ini.
1: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
11: Hala, happy na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
12: Ay, mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
11: Nga naman, unsay na adid to?
12: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
11: Ha? Tinuod? Wala gyud?
12: Oo. Naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapoy mabalik sa imuha.
11: Salamat kayo, day, ha? Mato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
12: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hapmuli, postpartum check-up, family planning counseling, field health assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, ug Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Judy? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
13: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas, pero me?
13: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa-full tank pod ko o Shell Fuel Save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
14: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
12: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa duol na El Elyon Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
15: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
16: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
2: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
3: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
4: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ito pare.
3: Kalibog.
5: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
6: Pinawa!
3: O kamalanding istorya.
7: Ganda ng pagka-pink.
8: I like pink too.
7: Pwede nga masin?
8: Pwede, pwede, pwede.
7: Uy, huwag mo lang didiinan.
3: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession. Puntahe Confession.

0: Exciting!
1: Welcome po sa Live Putahe Confession. Kini na ang panahon, B, kung pwede kanang makapagawas ka sa mga gipang bati din ha. Di na nimo ila umluom. Di na nimo taguan. Kaya delikado magsakit ang imuhang dughan. Pwede ka nimo tawagan sa 0945-443-5869. Isabe? Akong gihinayang sakit sa dalunggan. Wait sa ha, di pa ko inga na kakumbinsido. Aka na, ano na lang. O, okay na na. Laban day. Sige. Bitaw ha, atong bali ko na ito ang number 0945-443-5869. O pwede po kamo nga mag-react sa itong mga official Facebook pages nga live karon. Ayan po, sina akong buhok kay basa. Mo na kay ligo pag gabi iawa, lugi kay mauga. Miresi. Ay, may gabi po. Kinsay nagkantaan ng bagong version nga imong gitukar karon na asa man dito nga puro muntong bisaya. Si Tristan Wyatt Gulay, maayong gabi po. Si Glenn Tumakin, watching and listening to radio. Si Glenn from Poblacion, Cordova, Cebu. Thank you! May gabi po si Marlo Lovegood. May gabi po kang Jobert daw nga. Chickboy daw kaayos. Sagdi na. Ihabit ang life. Oy, sudan, suka, may chilis, lipay na, may bulad. Ooh! Oo, me. Ako po bita sa una, malipay na ako. Kana ganing giprituhan sa bulad nga, goodbye my head. Kanain mo na kung isudan sa kanon, malipay na kay kuana. Lami na kaya kung kaon, ana. Mura ba daw kag... Junjun ng Cebu? Mura bito kag si Rosana Rosas dako, sad ako, akong... Unsa ni? But lang po, Jun. Mabalaan na nato na, Jun, kung ipakita ni mo dako bagid ng imuhang pagmahal. Hello, naminaw... sabi ni? Ningaw naman ko sa... Gimingaw naman ko sa imo. Tarungan ninyo yung mga text ba? Gimingaw na daw sa tuwa si Francis. Si Francis ng Prosperidad. May gabi, Franz. Dili ko matugan sa imong apelido. Gusto unta akong mutanaw sa Facebook ni mo kay na ako'y touchscreen nga cellphone. O magtuon ko ayaw lang kalain kay di man ko mag-text ni mo kada adlaw. Dili gyapon pwede. O, dili ko naga, pasensya na kayo ha. Dili ko naga panghatag sa kong personal informations. Especially sa kong personal na number kay kabalok ko. Kaya yung mga sad, yung kipo ng pambabalion. Si Sammy Dadula, all the way from Panabo, Davao del Norte. Thank you! Ang gabi, Sam. Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live, Sam. Uy, pwede na mo manawag ha. Itong bali ko ng number 0945-443-5869. May gabi po sa ko ang friend nga namino karon ako ang BFF diya sa Tagum City. May gabi BFF Rudy Sala. Amo ang BFF po din ha sa may asa gay ni sa may Santo Tomas si Besh. May gabi Besh Harold Garcia Ramirez si BFF na mo Luis may kagayan dagang kami BFF guys. May gabi sa ko ang BFF diha sa may sige to dapat yung sa CDO gani sa El Salvador. May gabi friend Nicolo Anitan Salvador. Thank you. May gabi diha, salamat kasi muhang pagpaminaw. Glenn Tumakin, thank you so much. Ato ning tubagon pero tapos sa ako sa ni i-connect ha kay dili ko sure i-connected naman di ay. Ala gid decline. Wala, okay na, natubag na. Hello, mayong gabi. Hello po, mayong gabi. Hello? Kusi siguro mong tingog ka, may bi? Ha, di maklaro man. Franz, dili kita ka madungog. Wait lang, ha? Day lang. Diligay tika madungog, Franz. Diligay maklaro. Tawagin ko balik, Franz. You should maklaro, Franz. Sorry kay Franz, ha? Paningkamutan, nagid na ako nga kusog ang ato ang musika dari, ato ang radyo dari kay para madungog tika, pero diligay tika madungog. Hello, Franz Studio! Thank you! Laman kayo, friend. Nicole Anitan Salvador. Ay, sa ipunan. Ay, sorry.

0: pun tak nak aku bila.
1: Wala. Wala na wala na ako kahin wala na ako kahinom duman.
0: Ikaw na kung ano nila, may add ko nila.
1: Ha? Add ka?
0: Add ko nila. So, pagkik sa 20 July.
1: Ako, nag-add di mo?
0: Ako. Ako ba ako?
1: Oh, ikaw nag-add sa ako? Oh.
0: Ang reaction nyo mo.
1: Awo. Ka kita. Ha? O si pangalat gani?
0: Iji.
1: Ah, si Iji. Mayang gabi, Iji. Unsa man ako ang malagad sa imo harun, G?
0: Ay, ito ano eh. Ago yung mata eh.
1: Ha? Ay,
0: tambalan eh. Halang ko yung mata eh.
1: Anong halang mo na imong mata? Sige, siguro kang cellphone-cellphone, G.
0: Wala, lakas mo na.
1: Sige, siguro kang cellphone-cellphone, G.
0: Wala. Ay, yung cellphone. Yung ba mo yung cellphone?
1: G, kanang, tapos sa G, ha? Naka-headset ka?
0: Ha?
1: Naka-headset ka?
0: Wala.
1: Di ka na akong maklaro yung mong tingong, G. Mura kagakaon ng cellphone. Lagi. Mura ginakaon, mura ginakaon yung mong cellphone. Di kita ka masabtan.
0: Ito, mag-tune na po.
1: Lagi.
0: Ang lumaklaro mo na. Lungol yung mong tingog.
1: Ala, G, oy, maulaw man sa tamukuan. Ani, G, pero sa tinood lang, maglisod kong sabot sa mong tingog kay ka nang muragin siya ka nang gakaog cellphone, G. Sorry, G. Pwede ni mo, itry daw yung speaker, G, kung magkasinabot.
0: Oh, gano'y speaker? Gano'y na speaker na?
1: Ah, naka-speaker na ka. Dabi, G, murag maglisod kong sabot ni mo, G. Sige, kisa may gusto ni mong i-greet, G.
0: Ako, mulit lang ko sa kanina katubag. O sa mga klinya din, mga nangatog, mga tanod, nangatog.
1: Kinsa pa man?
0: Sa akong kagalingon.
1: Di mong kagalingon?
0: Mm-hmm.
1: Kumusta naman yung mong kagalingon, G?
0: Pero i-add ko, ay i-add ko, Juan.
1: Akong i-check ko niya, G, ha, kay ang akong...
0: Ayaw
1: si kasoko, kay dili ko ga-online.
0: Luna, ka nang... Ako, kasoko, ay. Ka nang... Yan naman ka na ko nga. Isa'y lag-add na ko, balik. Yan naman ka to. Ito sa 19 to.
1: Ay, dili, anak ko sa imo, i-add ako ang i-add o balik. Kaya wala ko kabalo sa imong account.
0: Easy, basta easy.
1: Wala, daghang kay EJ, nausa ka.
0: Bigyan na ang kwan, bigyan na.
1: Ikaw na i-add sa kuha, G, kaya magkabuang pagkupangita ni mo, G, busy kaya kung kinabuhi, G.
0: Bigyan na lagi.
1: Ikaw na lagi i-add na ako, G. Ikaw ra.
0: Kama lagi. Ano mong i-add?
1: Ikaw ra, G, kay busy ko, G. Daghang kong ginaasikaso, gahimo pa kong lesson plan. Nausa na ikaw.
0: Ano sa mga latong... Video, kita mo sa video na mo, mga video na ba?
1: Mo gani, ikaw na lang gani add sa ko, kay busy ka.
0: Yung na,
1: sige, i-add ko balik kay wala ko makita.
0: Makita.
1: Busy lagi ko, G. Dili ko ga Facebook, most of the time, G. Dili ko ga Facebook, G.
0: Diba? Basta niya, baka nang kampo, makanto ko sa malibol, makatag ko ng mga.
1: Puhon. Puhon ha.
0: Ayun, agad.
1: Asa man dapat sa Malaybalay?
0: Kalimot ako, asa to dapat ila.
1: Wala kay Gago diri.
0: Wala kay Gago diri ha.
1: O, dapat kabalo ka asa yung address sa Gago, di kay
0: Gago pagkini niya. Gago, asawa.
1: Gani, asa man siya dapat diri sa bukid nun kay sa Malaybalay? Lugay
0: naman ko. Di nakara ko, lugay naman ko. Itong 1953 pa ko nakara na ako sa una.
1: Tadi, imusang pangutan undaan, ayak ka mag-ingon.
0: Lalo. Wala man sa direksyon na uli na ba ni uli sa ano ba sa mga balay bukid nun.
1: Sige puhon G.
0: Pero kabalik niya, wala kakulog niya kay nakuhan siya. Kabalik sa kuhan siya.
1: Sige puhon G. Anhi alang midri G ha.
0: Puhon na puhon.
1: Sige G. Salamat kasi mong pagtawag G ha.
0: O tira. Meet mo minaw ko sa urad G.
1: O lagi. Mugani. Salamat ka ayo.
0: Sige.
1: Bye bye.
0: Bye.
1: Bye,
0: love you.
1: Najib, mga pakapin, no? Love you. Text na lang ko kay Naa. Siguro, diferensya akong phone. Naaraman di ay ka sa bukid nun. Unara gyud ko diri. Okay ra bibi, sige lang, ha? Ja sige lang. Ano man yung mga sige lang, taro-taro mo, biya ko ninyo, ha? Hi, Kang Brickster Pasaol na, na-addict na doon ang yung mga dula-dula. Hello from Malaybalay City, si Althea Intong. Oy, salamat kayo. Thank you! Tawag balik, B0945-443-5869. Hello po, may gabi
2: Dito.
1: May gabi po. Kinsa ni?
2: Arnel po, Kapalong, Davao del Norte.
1: Uy! May gabi diha sa inyo. Sino ba ikaalagad sa imo harumbi?
2: Mag-greet ko?
1: Sure, go ahead.
2: Nakuha kong ati sa Butuan. Hindi pa ikod o si Raymond Inaw. Abot ni Butuan?
1: Yes, abot ni Butuan.
2: DJ, ka nang... Tuto ko yung pangpana.
1: Ang jamay?
2: Pwede ka mo request sa kanta, Greg?
1: Pangutan na, na? Huwag ikaro ba? O, sa mga kantay mo, ha?
2: Siyan, pwede na ko. Iyak ko ng body day.
1: Awit sa ha? Ako sa ibutang daan. Ay, ka mag-announce. Ocean Deep. Ocean Deep. Wait sa ha? Babae, lalaki, nagkanta?
2: Lalaki. Kanang kuhan. Katong original.
1: Ah, lalaki yung original. Tagalog ko na ni Wait lang sa ha? Sige. Sige, mag-air ka kunog number. Ano mag-air magkag-number?
2: Single ba yung ita ko forever?
1: Uy!
2: 33 years old ako. Single niya po.
1: Pila naman ka katuig single?
2: Pagdugay na dyan dito eh. Mga kwan na. Mga 6 years na.
1: 6 years? O sa man ang dahilan nga nagbulag mo sa imong last nga uyab?
2: Ay, na, may conscience dito eh. Kanang isa, isungkap maglain.
1: Ako isa na kung nabantayan ba? Kanang
2: ano magong panarbaho dito nga, kanang lagyo dito?
1: ILDR lugar mo.
2: Adi, lagyo ko trabaho, pero ang balay na rin yun. Bebahi ba, bebahi? Apo si po, anak. Na, connected mo sa si po, di ba?
1: Apo.
2: Dito magkakapalang dati, dito ko naka-istorya sa mga dati, pero dugay na to kayo. Nakalarga ko, tibo ba yan? Parang na po kong baliktawa, kaya di layo kasulod. Sige ako katang-atang mo, di ko kasulod. Nagkakapal ako yung didi, kasulod ragi ko.
1: Tapos. Eh, yung mong nauyab, taga Cebu to siya.
2: Bili, dirito, Kapalong.
1: Ah, taga Kapalong.
2: So, Kapalong yung ka, nagagagay mo yung kadar, di ko.
1: Oh.
2: Hello?
1: Oh, naroon ko na rin. Mino ko ni mo.
2: Pwede ko. Nag-iinom mo ka rin. Di pwede ko wala na ka ba?
1: Namino na ko na mo.
2: Record number.
1: Sige, go ahead.
2: Ha?
1: Go ahead.
2: Pwede si Arnel. Taka Kapalong. Ang inapangita. Single. Sa single man. Basta kay single git.
1: Yeah.
2: Muna ako number.
1: Sabi.
2: Single git. Kay single.
1: Klaruhon sa nato, huh? Klaruhon sa nato.
2: Sige.
1: Ningon ka nga, okay na si Muha ang single mom.
2: Oo.
1: Dobby, pila man jud ka buok ang anak sa single mom nga, pwede ni mong madawat.
2: Isa lang.
1: Aw. Pwede ang klaruhon na to ang atong istorya kay. Namagay uban nga.
2: 33 man ko. Mo lagi. Ito. Isa lang. Sige.

0: tumao.
1: Oh, di tumao. Lami na kayo maging 34 usab. O, di naman mahitabo. Sige, anong sa simong number?
0: Ako rin sa inyo nga 2912 27 011.
1: Bali ka daw.
0: 2912 27 34 011.
1: Kaisa pa.
0: I-play akong
1: Isa.
0: Sir, ha?
1: Kaisa pa gil, bali ka pa kaisa.
0: Sige, sir, 912 27 34 011.
1: Oh, i-play lagi na ako, ikaw bala ka.
0: Likon pa din na.
1: Ay na.
0: Tama na?
1: Okay na
0: to?
1: Okay na to.
0: Okay na.
1: Oh, okay na. I-play na ako yung mong kanta, ha?
0: I-play. Salamat kayo. Amping di ha, baby.
1: Amping po,
0: baby. Baby Cinderella din.
1: Oh, amping po na.
0: Sige, amping kayo din.
1: Bye-bye. Sige, mong pangitag forever ninyo ba? Naka-relate man ko bag-o pa ang XFM tagong gamay pa mi nga imong caller. Oy!
2: Thank you
1: so much. Ito ba? Si Francis ng Prosperidad, Bito France. Oo, Bito France, no? Marikol po na ko to France nga tagong pakuadto niya. Isa ka kumkum nga bugas o usa ka itlog, bagbahin mi upat ka tao, maskin naka crutches, paningkamot, pangitag gordo. Hoy, kuri! Sige, at least karon friend, maka-experience na ta nga, dili lang isa ka itlog atong makaon, daghan na nga itlog. Duhan na. Pwede mo request og kantang David Pomeranz title kay Just Tell Me You Love Me. Si David Pomeranz ba na? Or si James Ingram? Di ko sure hata akong tanawon. Tawag na mo, igapagluod naman ni si Francis, oy. 0945-443-5869. Oy, pwede kayo mo manawag, ha? Malipayon ako sa kong sitwasyon. Sa unang panahon, bito, no, kanang sobra na to kapait bito sa itong ginabuhi. Like, manguha lang migpako sa una. O sa unang panahon, ha, manguha migpako. Amo na siyang gisaho. Basta na lang may mantika, na may asid, na may toyo. Sus buhi na, eh. Or kanang wala may kape. O wala mo may uso sa una ang Santon Gold Coffee Mix. O may kape sa una. Basta na lang may asukar, na lang may ininit tubig, na may matik nga simbog. Simbog ang terwana sa mod sa tagom eh. O, di ba? Ininit tubig, butangan lang ni Mogi sa hako, tsara nga sugar. O, buhi na kayo. No? Nga na, kanang, suslami yung takay balikan to nga mga panahon, pero, hayahay naman ang tong life karon. Di ba? Maski magbitag wapata na nga dato, pero, kung atong balansi-balansihon, equation. Itong balansihon, lami man po na itong life karon kay. Mapalit naman po na ito kahit pa paano ito ang mga gusto. Ikaw. Di na ako idayon akong iingon. Eh. Mayikog man ko. Diba? Oh, sa una, di mo mapalit imong gusto. Karon mapalit na mo imong gusto. Gusto po di ka. Ala. Mga kaon na ito, red tail. Oh, correct. Ito, friends. Sa unang panahon, di kita kakaon. O ganang mga kaon lang ito, seafoods. Kung naay magpahubas sa ilang mga punong, unya, paadoon na ito, kakitay ka ng murag manghipos. No? Ang makaon na pagin na ito, katong patay na nga tilapia. Diba? Karon kay, makakaon na kita. Matukog kagayan, matukog tago, matukog dapo. Makakaon na kita, unlimited na seafoods. Diba? Lahiragid ang panahon sa una. Lahiragid ang panahon po karon. Pero, mo lang lagi, mapalit ni mo ang gusto karon. Pero dilin ni mo makuha ang imuhang gusto nga gusto ni mo siya. Ay, tawag na mo, B. 0945-443-5869. Kaya hindi kayo mo manawag ron, muli na ko. Sa'yo kay muli. Ganahan kayo sa'yo muli. Sa una bito, magsibot-sibot, mga ikaw sa eskwilahan. Gisi, laging sayal. Kung si tawagan ni Ana, magkating classes, Diyos ko, Lord. Uy, deliver na siya. Di ha, sa mga namino ang kabataan, kaya deliver na maayong ang magkating classes mo ha. Pero sa unang panahon, wala na, ginashare lang na mo ang mga experience sa una. Naka-experience ko ng cutting classes nga sa kural kumuagi. Uy, ragaba. Dato naman ang tao karon ma, mga negosyante na or dili bitanan monski.

0: nagpait man gud gihapon pero lahi naman karon kay kahit papaano daghan naman tag pwede i-sideline. Himbawa kung walang wala gud kay kwarta, pwede man ka mamaligya, di ba? Pwede ka nga maghimo og puto, maghimo kag hotcake, imong ipamaligya, imong kwarta na ka. So you have to be grateful of what you have right now. Regardless kung dili man nimo ma-afford tong mahalon nga butang, di man ta maka-afford og kanang iPhone 17 Pro Max. Dita ka-afford anang Tesla, dita ka-afford anang mga wow kay nga mga sakyan na. Ang importante, mahakaon gihapon ka 3 times a day. Ang importante, dili ka masakiton kay nagainom ka og Santon Vitamin C. Patugtog na lang ko, nakalimot man ko adtong imong gipatugtog na pet puli. Mukha ni Francis, uy. Kalimot. Kalimut ko rin yung mention. Pero bito, no, grabe, gid kaya ito mga kaagi bito sa una. Pero lingaw po ba sa una, no? Kay wala gid ka nang kung namin banding-banding sa mga friends, kaya mag-istoryahan na igid mo. Karon kay lahi naman, mag-istoryahan na mo, pero ga-cellphone lagi. No? Dili na kayo uso ang banding karon. Sa paglipas po ng panahon, nawawala na po tayo ng connection sa ating mga friends kasi po, mas nag-uusap pa kayo ni ChatGPT. Dati, oh, ang tambayanan na mo kay kuan, kanang library. Ngayon, ako. Iba na ngayon.
1: Mapriso!
0: Ibang-iba na. Oh, di na parehas sa una nga magkamang pa sa library, magmakiglumba pa mi nidtong para makakuha lang mi mga resources na mo. Maka-research lang mi sa mga assignments. Kaya di na. ChatGPT na gal. Disculong. Negosyante gani ko pero gatrabaho gihapon. True. Kailangan gihapon nato magtipid-tipid friend. Oh, ako gani negosyante man pug ko. Charot. Negosyante! Mungod. Tinuod na bibikay, agi ko sa una sa late pa ko puyo na abi nimo kada Domingo ko musimba bibi. Oh, may pud Arman. Ninud gani siya kada Domingo magid Arman mo ampo na nausab. Diba? Sa unang panahon, gasimba mga tag-Domingo. Karoon, gasimba mga tag-Domingo. Huwag ka po na usab, Arm. Diba, Arman? Si Arman ba? Ano sa di ka, Arman? Kung kuwa na di ha, akatog na, Arman, oy. Wala ka na sa imong kuwan, Arman. Pero bitobi, oy, kung naapa mo yung mga gustong ipang-share din ang mga kaagi before kumuuli ha. Ako na lang yung tanggalon ni akong commercial break video kaya nagdiretso naman ko. Tanggalon ko na lang ni, Gani. Tanggalin ko na yan. Sige, tananggal ko na. Kaya basingan na po may mga gustong ipang share-share din ha. Basinganahan po mga mangita din ha. O ka ng mga kabibi. Mga bibi ninyo. Pwede na mong manawag once again ha. 0945-443-5869. Ang atong programa gipaluyohan usab sa Mommy's Child Maternity Clinic sa mga taga-Malaybalay nato diha nga mga amigo, amega, mga katropa nato nga mga nakay na or magpa-prenatal check up pa. Bisitaha po ang pinakaduol na Mommy's Child Maternity Clinic. Libre lamang po ang mga anak, libre po ang prenatal check-up kapag ka ikaw po ay regular nga gabayad sa PhilHealth. Bisitaha lamang po sila sa may pinakaduol na...

0: kan ayan. Library tambay sa una karon sa Starbucks. Charot! Charot! Hi, mayang gabi eh.
1: Mayang gabi eh.
0: Hoy, asa na akong mani?
1: Diyos ko, napako sa aklayan, mga kaiksoonan.
0: Hala, karumpa ka nag-out di ay?
1: Oo, kay na ako'y gilakaw. Dili, gikan kong maramag.
0: Ah, kay, layo ka, ayo double B.
1: Oo, na, yung taon kay gilakaw, yung taon nga importante para sa itong kapamilyahan.
0: Alo, ah. Sumakapit so, talaga kakaroon niya sa may kuan, sa may shell kasisang.
1: Oh, mahapit ko diya siguro ron.
0: Hello, uy. Uli na siguro. Muli na dapat double B. Kaya pag-alason sina, kailangan mo magpahinga. Single ba ya ka?
1: Pano, ana na maginig kinabuhi sa single pa? Kuha na lang pa.
0: Hello, uy.
1: Paturakat.
0: Kaluwi sa kong amigo in town. Si double B hangtod karon single pa. Muli, alason si single gihapon.
1: Gani, sige kong pangitag na yung mamara, wala, mampot.
0: Uy, namara. Gabiin.
1: Wala mamara.
0: Gabiin naman po, double big a fag pa, Jud.
1: Oh, gani, no. Mo ganito nga. Basig na yung mamara ba, kanang, approve, diya ba? Masinya-sinya, so approve niya, mo hits.
0: Niya nakaputi.
1: Oh, nakaputi. Kay Murad Gato, lamig ito, gatos na kusan, kay kanang pag-spag, so diya, ro.
0: Ni mamara diya sa mo, double B, kanang before, after sa aglayan, padung na mangi kadiri, kanang mga, kanang unahan gamay diya sa may St. Peter.
1: Diharap ako, permi, manawag diya, mawala akong tingog diya.
0: Oh, na yung, kaya nga din, mamara din ha, nakaputi, taas kay hair, wow!
1: Oh my God. Basta ganda pita, di po kumunog.
0: Yung nang po kang chusi-chusi. Kaya nga lang, di man po kuno ka magkuan. Di man po kuno ka mahunog. Ikaw, pita, nag-wish ang nang amunay mamara ni mo.
1: Ayaw lang, di hapo. Dapita kay, kurang apike man tadi ang dapita man.
0: Unahan man dogamay.
1: Pilde, tanya, pilde.
0: Ay, itimbaya ito ang mga katropa binga na minaw
1: ka ron. Okay, may gabi yung mga katropa, no? Nagpaminaw din na sa mga frequency nila ka ron o sa katanan ng mga nagtanaw po sa mga live, no? So, absent na po si Double B ka ron. Pero huwag mahopuli mga katropa, maka tiam-tiam, tadyan na pita, taro tiam-tiam.
0: Tiam-tiam?
1: Gana. So, ugma, pag-uban-uban ta, buhon.
0: Ah.
1: May gabi sa inyong tanan. Katong mga
0: Amping media ha.
1: Wala problema ka molo kung gadagan karon so. Kanang wala, manopila na lang gitaon ang loyal sa kuari.
0: Wow! at least okay na nang manobela ang kuan, ang loyal si mo at least full tank pod kay sa El Elyon Shell Mobility Station ang gasolina.
1: Yes. Wow. Permi na siya, permi.
0: Permigit.
1: Uy, korat. Basta kay loyal po ng break. Okay ra.
0: Balag ulit uyab.
1: Balag ulit uyab. Enjoy mapot.
0: Kuri. Uy, ugma ha. Dala akong mani.
1: Usahan mo po lang na uyab. Punya galapa di mong ulo. Di.
0: Magkuhan lagi na yun.
1: Mugande. Sorry guys sa mga nayuyab ro na. Pero katong mga nayuyab karon din ha. Nga, galapa di yung ulo. Di ay.
0: Alam mga, ala, lahi ra si Double B.
1: Biyan, okay. Kanang makastress na, ngayon na.
0: Ay, damay-damay.
1: Pangita mo, uyab na, pareha kang, kuwan ba, Cinderella nga, nahimong uyab, at to, nahimong asawa, wala yung sakit sa ulo. Kaya, ngayon mo, ana, klase sa babae, kay, kana. Baka panakoy yun ka.
0: Lingo-lingo na yun siya. Kaya hapit na siya mo agi dyan sa may mintirihan.
1: Ay, wakas. Ay, wakas. Ay,
0: nag-action na ba yung kagkaputol? La!
1: Wala na. Ay, yung wala na niligit yung bentik.
0: Wala na. Wala! Lord. Ay, ang ping niya, Double B, ha? See you tomorrow.
1: Sige. Salamat kayo, guys.
0: Bye. Nag-vlog in town. Nag-vlog. Nag-vlog si Double B. Kanigin si Double B ba kay sipat? Kanigin si Double B ay Request kog song na Shallow by Lady Gaga. Hi daw kay Mark na nagbali-bali sa barbecuehan kauban si Sheen. Mga gabi diha. Si Romski taga Ginguog.
2: Ooh!
0: Ha? Hinguog. Ah, hinguog. Mga gabi, sorry.
3: Thank you.
0: Pait akong kahimtang kay manakaay lang ko og lobi. Sa wayon man jud ko sa babae. Baby.
2: Ooh!
0: Ang imo ang trabaho is legal man. So nganong sawayon man kanya? Nganong maminaw man po ka sa ilang sawayon kanila pasag diin na sila oy. Ang importante wala ka na ngayon. Ang importante na buhi ka sa imong sariling pagpaningkamot. Na, kung ako yung papilion, mas ganahan ko anang maminyo ko anang mga simple lang ganing pagpanginabuhi kay sagaran din haa ka ng mga lami kay mga trabaho mo pa mga sugay mag-cheat. Ay mo kumpiyan sa ana. Dili pa ko matulog kay nindot kay kag tingog uso. Hilom di Arman.
4: Mapriso ka.
0: Nangay imong chika-chika Arman ba? Nahapit na bi ako nakukuan ko ano na. Alam mo bibi, simula nung nakilala ko ang XFM naging masaya na ako. Magani? Kasi kung wala ang XFM, wala ang Turbo. Wala yun.
4: Pinawa!
0: Makulbaan mo sa taan. Sige, tubago ng tanilasa. Hi! Hello po! May gabi eh. Hi! Ayaw, paminaw sa radyo.
5: May gabi
0: eh. May gabi eh po! Kinsa ni?
5: May gabi eh.
0: Oh, may gabi eh. Kinsa ni? Dari ka sa ko paminaw sa cellphone. Ayaw sa radyo. Gikilig. Gikilig niya. Gibabaan ko kalain. Gasmile good siya. O, gasmile siya. Samtang istorya sa sakuha. Sige siya. Hello, hello. Ikaw ha. Ano ka? Familiar ba kayo mong tingog? Kiligun sa dagkalit ni mo. Kalit-kalit di o eh. Mga tao. Ibabaan ba ako ni mo? Oy, friend, pag-amping friend ha, may gabi idiha and bye-bye. Si Double B, nagbiyahe. Parang ibinuangan, naging nato si Double B ba? Oy, bitaw, B, wala namang ito yung igong oras. Pasensya na dyan kayo, but we have to go because it's already time. Thank you, kaayos sa inyo pag-stay with us for a couple of hours. Mamawi na po ito, ugma, ha? Same time, same station lang gihapon. Madungog gihapon ninyo ato ang programang XFM. Putahe sa gabi sa tibok XFM Visayas and sa Mindanao. And of course, mag-usap ninyo sa itong official radio station sa Radyo Amigo. Makita gihapon ninyo sa ito ang mga official Facebook pages. Pwede na ginyong silipon. Oh, pagpadata na. Bitaw, huwag mag-ihapon. Maghisgot kaya pong kita mga butang na dali na dapat hisgutan. Sa ngalan gihapon sa tibok presyo sa XFM Network Philippines, ako po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Cinderella po para sa putahe sa gabi.
6: Baka ayo ang atong gabi kay ako murag di pa gusto mo hunong pero tama na lang usa ta diri ayo kalimot kita kits tapos sa sunod nga episode sa putahe sa gabi diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang ayo pag inusara dalha imong partner o pangita og bag-o hangtod sa sunod nga gabi sa programang putahe.

0: Uy, kinsa man ang sige panawag na ko? Bidaw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
1: Asa da ikaw?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.

0: XFM.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par, pakurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.
3: Exciting!
4: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
5: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir, tumanggod, sir. Hindi gandum akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, akong kalsulay, sir, nakahuro o blow kasi nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
4: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
6: Zaton Plus Coffee Mix.
7: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutong ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan ni, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
6: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
4: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblemaan niya sa ko ang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, naapag yung pagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol, labi na sa linya sa ko ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay og Vision X Plus Capsule. Ug ipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus Capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
4: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Kada adlaw yun ko nga nag-take o premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
6: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
11: Turbo Supplement for Men.
12: Oh, yes.
11: Turbo, may maca at clavo waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
12: Mas lalakas ka pa.
13: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na!
15: Zaton Plus Herbal Soap.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky and I'm proud Sis the Pain user. Kay one time a sore throat ko, wala gyud lain makapawala sa sore throat nako. Sis the Pain regyud. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sis the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usa imong mga natilawan o na-try sa produkto sa Yestwell.
4: Santon Plus. Kali Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kay. Kailangan yun kay. Ako kinamingawon yun ko. Mayinam ko sa buntag. Mabuntinom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mayri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Ay, normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una, ito ka pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix.
4: Mano mag-disun ko bawas. Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sinta kong taba ang Santon Plus
4: Coffee Mix. Okay kayo.
5: Imong pana, kumusta pag-inom
4: Santon? Okay po kayo. Pag inauhaga, tanan ako mga silingan. Pag-inom aning Santon Coffee Mix. Sinindot ka.

0: XFM. XFM.
1: A cup.
2: Ay.
1: Para sa imong birthday cup.
2: Ay, November to.
1: Usang tuig ka cup.
2: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
1: Galaw gaw. Bungot sa itoy.
2: Exciting.
3: Exciting!
4: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide! Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
5: Magandang araw sa ating lahat mga kaibigan. Isang malusog na pakinig sa atin pong lahat. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng atin pong programang The Secret of Health Nationwide. Ito po muli ang lingkod, Sir Michelle Hinas. Makakasayang po ng live dito sa atin pong programa. At syempre, maghahatid na naman tayo po ng mga kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan gamit ang mga natural na pamamaraan. Syempre, katuwang po natin dito, mga kaibigan, ang mga dekalidad, mga nutraceutical grade na produkto ng Yes to Health. Sa mga kababayan po tayo na gusto maka-avail nito, puntahan ang pinakamalapit na mga butika, parmasya dyan sa lugar po ninyo at lagi pong hanapin ang tatak Yes to Health para makasiguro na inyong pong bibilhin ay yun yung inyong pong napapakinggan nyo dito sa atin pong programa. Ha? At pwede rin ma-avail ang atin pong mga produkto sa atin pong mga Yes to Health Clinic. Pwede rin kayong pumunta ha, sa atin pong official Lazada and Shopee page para maka-avail ang atin pong mga produkto. Siyempre sa programa po ito ay mga kasama pa rin po natin ha. Ang isa sa atin pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
6: Magandang araw partner at magandang araw sa lahat ng ating mga katropa, mga kababayan na taga-subaybay sa buong Pilipinas. Welcome po muli sa ating usapang pangkalusugan. Siyempre, pag pinag-uusapan po natin yung kalusugan, preventive, ang pinaka-the best, ano? Gamit ang naturopathy, alternative medicine at holistic healing. At mamaya po, marami tayong pag-uusapan. Tutok lang po kayo sa ating palatuntunan. Ako po si Dr. Algie Bakla.
5: Sa mga kababayan po atin, na meron kayong mga katanungan, nais ko nyo pong i-consulta on-air kay Doc Algie, pwede po i-text yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. At huwag niyo pong kalimutan i-like and follow ang atin pong Facebook page, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Makikita niyo dyan lahat ng mga produkto natin. Makikita niyo rin dyan yung mga kababayan po natin ano, na nagpapatotoo at na natutuwa ano, sa kanila pong na-experience sa pag-take ng atin pong mga produkto. Ano? Kayo rin, kung meron kayong mga experiences about our products, pwede niyo rin po i-post dyan mga kaibigan ano, sa atin pong official Facebook page. Ha? At huwag pong kalimutan, ha? Puntahan, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic para po makapagpakonsulta ng libre, makapagpa-check up po kayo ng libre. Meron po tayo dyan mga program, especially yung detox program po natin, ano? Para mas mabilis gumana yung mga iniinom po ninyo na mas supplementation or other medication pang solusyon sa inyong mga karamdaman, mainam ano, na nakakapag-detox kayo or nalilinisan yung atin pong mga pangangatawan. Iba't ibang sistema sa katawan po natin. Ha? So punta po kayo dyan sa atin pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong mga lugar.
4: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
3: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon.

0: of your diet. Maraming po mga ipapaiwas po sa inyo, ano? Minsan yung iba, Doc, nagre-reklamo na eh. Ano na lang kakainin namin?
1: Hindi naman lahat ng pagkain ay talagang inaalis, ano? Ang principle naman natin, mostly moderation and not omission. Ang tinatanggal lang naman talaga dyan. For example, may isang specific ang sakit, talagang may mga pagkain na hindi talaga pwede sa'yo. Huwag na natin ipilit kasi yung iba, reklamo na reklamo, lumalala ang sakit, hindi naman iniisip na may mga sila mismo yung gumagawa ng dahilan para malumala. Yan. And mostly, alam niyo mga kaibigan, lifestyle. O pagkain, yung hindi pagpapahinga ng sapat.
0: Yan, ako.
1: O yan, stress. Number one yan. Kaya nga yung iba nagtataka, Dok, ano naman ako sa pagkain, mapili. Puro gulay. Hindi naman pala tutulog ng sapat.
0: Sapat.
1: Oo, kaya nagkakasakit pa rin. Kumbaga, ang batas ng kalusugan, hindi lang isa yan. Ah, yun yung kumbaga nagro-roll sa ating buong sistema ng kalusugan.
0: Kaya nga dapat holistic yung approach niyan, Dok, ay ano? Kinakailangan lahat po ng anggulo. Eh dapat po titingnan mga kaibigan at dapat bibigyan po ng pansin. Kasi pagka doon ka lang naka-focus sa isang part, okay nga, ano, maganda nga yung pagkain mo, good choice yung ipo mga kinakain, eh kulang na kulang ka naman sa pahinga. Kulang ka sa tulog, ano, halos hindi na nakakatulog. Yung iba, Dok, ilang oras lang yung tulog, ano, either busy or kahit gusto matulog, hindi makatulog. So, ang mangyayari yan, yung pag-repair ng ipong pangatawan at as well as yung pag-take nyo ng mga supplementation ay nababaliwala. Kumbaga, nasasayang.
1: Ang laki kasi ng diferensya, no, isipin mo 30, 50 years ago na kung saan ang mga tao nun para mapuyat ka, manunod ka ng television. Isang bahay, isa lang yung television. O, di ba? Eh ngayon, lahat may hawak. Anywhere, any nasa sulo ka dyan, mapupuyat ka talaga sa dami ng mga masarap panoorin. So, kaya kailangan din nating i-moderate yung ating o bigyan ng limitasyon yung ating mga sarili kasi ang susi sa paggaling nasa ating mga kamay din.
0: Yun, ha? So, sa mga kababayan po atin dyan, ha? Kinakailangan ma-correct natin, ano? Yung mga wrong lifestyle, wrong habits na nagagawa po natin na yun po yung nagagatong, ano, doon sa mga problema, mga karamdaman na nagsisulputan sa atin pong pangangatawan. Okay, kung meron kayong mga inquiries, ha? Just text lang sa atin pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Kung hindi po ganun kamasailan yung mga katanungan, lagay po ng pangalan po ninyo, address, para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa.
2: Secret of Health, Health Info.
0: Pag-usapan po natin, Dok, ano? Itong isang napakahalaga na parte sa atin pong pangangatawan. Bakit napakahalaga na mapangalagaan po natin o maingatan natin yung atin pong mga blood vessels at mapanatili po ito na healthy. Ano po ba yung role nito, Dok, sa atin pong pangangatawan?
1: So, usapang kaugatan. Pag-gagawin natin ngayon. So, alam nyo mga kaibigan, very important talaga to kasi alam mo, ang papel ng blood vessel, daanan ito ng dugo. Kumbaga sa normal na sitwasyon natin, ito yung mga daan, yung mga highways, yung mga barangay roads. Imagine mo yon, may iba't ibang uri ng daan. At sa katawan natin, yun yung nagre-represent o kinakatawan na ng mga blood vessel. So, nagdi-deliver yan ng oxygen, number one. Very important ng oxygen kasi without enough oxygen, like yung utak natin, ilang minuto lang patay. Yung brain cells pag walang oxygen. So, pati yung mga vital organs na nangangailangan ng nutrients, yung mga tissues natin, napaka-importante pati yung lahat ng waste product o dumi na galing sa cells, dumadaan yan doon sa ating blood vessel. So, alam nyo, ayon sa pag-aaral, itong ating ugat, lahat ng parte ng blood vessels natin, iba-iba kasi yan, may artery, veins, may capillaries. Pag pinagdugtong-dugtong mo daw yan, pwedeng umabot ng 60,000 miles.
0: Ganun kahaba.
1: Kumbaga, nakailang ikot ka sa buong mundo. Kung pagdudugtong-dugtongin mo, according to study, ano, meron tatlong major blood vessel. Ito yung arteries. Usually, ang trabaho niya, nagdadala siya ng dugo mula sa puso papunta sa iba't ibang part ng ating katawan. Yun namang veins, ito naman yung nagbabalik. Ito yung ugat na nagbabalik ng dugo mula sa iba't ibang part naman ng katawan. Kumbaga, return vessel ito. And yung capillaries naman, ito yung smallest blood vessel na nagkukonect ng arteries and veins. Parang intersection ito, mga kaibigan. Ano? So, yung artery, yan ay malakas at muscular blood vessel po ito. That's why ito yung maririnig nyo. Ito yung makikita mong nagpapalpate, yung parang pumipitik-pitik, partner. Ha? Kapag may nakikita kang ugat na parang pumipigil,

0: pitik-pitik, yun yung inyong arteries. Usually dito sa leeg may malaking tinatawag na carotid artery tayo dito. Mm-hmm. Tapos dun sa puso natin may makikita kayong parang spaghetti sa picture. Mm-hmm. Yun yung ating aorta, mm-hmm, which is the largest artery. Ano? And may pressure talaga ang dumadaloy na dugo dito, mga kaibigan. Mga nasa 10 to 15% ng blood volume ng katawan ay nandun sa ating artery. Yan. And syempre yung mga part ng katawan na kung saan medyo maliliit at habang lumalayo kasi sa puso yan, lumiliit yung arteries natin, yung mga arterioles, malakas din yan. Even though maliliit sila. Kaya partner, sa mata natin, mm-hmm, may mga maliliit tayong artery dyan. Artery. Mm-hmm. Kahit na maliit yun, eh malakas yun. Mm-hmm. Okay? Hindi yun basta pumuputok. Okay? So, yung capillaries naman, sinabi natin kanina na ito yung pinakang junction ng dugtungan ng ating arteries and veins. Yan. Yung isa naman yung veins. Yan. Yan, di ba? Makikita nyo. Unlike sa artery, ang veins natin, hindi siya mataas yung pressure. Mm-hmm. At wala din, hindi ito muscular katulad ng arteries natin. Ang pagkakaiba ng veins, meron siyang valve. Mm-hmm. Na yung valve na yon ay pumiprevent na mag-backflow yung dugo. Mm-hmm. Ha? Ang dapat ang direksyon ng ating veins is pabalik dun sa puso natin. Mm-hmm. At dumidepende ito sa galaw ng muscle at sa gravity. Mm-hmm. O kaya minsan, yung mga nagkakaroon ng varicose veins. Mm-hmm. Ano nangyayari pag may varicose veins tayo? Lumalaki yung varicose natin. Lumulobo. Yung veins natin, nagbabaricose. Mm-hmm. Dahilan yung mga balbula ng ating pong veins ay nasisira. So nagbabackflow yung dugo, lumulobo yung veins, at ito eh pwede maging dahilan ng mga problema sa sirkulasyon. Mm-hmm. Pag kinukunan kayo ng dugo, saan ba tinutusok? Tinutusok ng nurse yung veins. Hindi pwede yung artery ang tusukin. Mm-hmm. Kasi magbe-burst yun, ano? So, ibig sabihin, itong ating veins, mga 75% ng blood volume, nandun siya dumadaloy. Pag tinitingnan mo yung picture ng mga ugat natin, yun yung kulay blue, yung vein. At pula naman yung artery. Yan. So, ulitin ko, yung dugo na dumadaloy sa artery, may oxygen. Mm-hmm. Yung veins naman, pabalik sa puso, marumi na yun. Ah, kumbaga, nandun na yung mga waste product na ibinabalik para ilinisin ng ating lungs at muling ibalik sa puso to repump sa ating iba't ibang part ng katawan through the artery.
1: Mm-hmm. So, yun yung gamit, ha? Yung function ng mga blood vessels sa
0: ating pangatawan. At lahat yan, partner, elastic. Mm-hmm. O, ibig sabihin, parang ano yan, parang goma
1: parang
0: yan.
1: Goma,
0: lalo na yung artery natin na hindi ito basta-basta pumuputok kung healthy.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, with the healthy blood vessels, mga kaibigan, inagagampanan nila bawat function ano, na designated para po sa kanila. Ang tanong, Doc, ano po ba yung mga possible na problema na maaaring mangyari dito sa mga parte na ito ng mga blood vessels po natin?
0: Medyo mga komplikadong sakit ang pwedeng tumama dyan. Yung usong-uso ngayon na kinamamatay ng kahit bata pa, bumubulagta na lang, namamatay. Yung tinatawag na aneurysm.
1: Nako.
0: Ang aneurysm, isipin nyo na lang na meron kayong lobo na hinipan nyo ng hinipan ng hinipan. Nagbabulge yun. Ibig sabihin, nagkakaroon, nahahatak masyado yung artery, tapos time will come na very weak na siya. Hindi na matibay. Mm. Okay? Yun ang ibig sabihin ng aneurysm. So, pag nagkaroon ng aneurysm ang iyong artery, okay, pwede po ito mag-rupture kapag mataas ang inyong blood pressure.
1: Nako.
0: Kaya marami yung bumubulagta na lang kasi nagkaroon ng aneurysm sa utak, pumutok dahil sa sobrang taas ng BP, naku, walang kalaban-laban. Kung may agapan sa ospital, pwede maligtas, pero mostly, namamatay sila ng walang kalaban-laban. Yung mga arterial disease naman, katulad ng coronary heart disease, yung pagbabara sa mismong artery na nagsusupply ng dugo sa puso, cause din ito ng pagkamatay, yung heart attack. Ano? Carotid artery disease, kung itong carotid artery sa leeg natin magbara, nagkaroon ng clotting, malaking problema din. Saka yung mga tinatag na peripheral artery disease, na kung saan yung mga malalayong arteries sa mga peripherals, paa, kamay, nagkakaroon ng mga pagbabara or kahinaan. So yung mga sakit na yun, pwede nagpapa-narrow, nagpapa-sikip, o nagpapabara doon sa ating mga daluyan na yun, artery. Ang tawag nila doon sa kondisyon na yun ay nagde-develop ka ng atherosclerosis o hardening, na ang pangalim nito pwedeng pagdating ng panahon magbabara yung inyong arteries. Yung atherosclerosis is nagkakaroon ng plaque. Parang ano sa ngipin natin. Nagkakaroon ng maraming deposit. Ano? Dahilan yan sa fats, cholesterol, at sobrang pagkain ng maaalat. Yan yung composition kasi ng plaque sa ating artery. Yung blood clot naman, nangyayari ito once na we have a traveling blood clot na bumabara, nagka-clump together, yan, at ito ay pwedeng maging dahilan ng mga deep vein thrombosis, pulmonary embolism, or pwedeng stroke. O yung mga nagkakaroon ng mild stroke, sila yung mga taong nagbara yung clotting sa utak, pero hindi totally. Okay? Kaya ang nangyari, mild lang.
1: Oo.
0: Yun yung tinatawag na mild na stroke, ano? At isa pa yung hypertension. Ito yung punot dulo eh. Pag high blood ka, ang ibig sabihin, dalawang bagay. Either yung artery mo ay hindi na normal, yung kanyang elasticity, kaya lagi siyang masikip, or malapot ang iyong dugo. Yan. Alin man doon, ha? Sa dahilan na yun, pwede magdulot ng hypertension na siyang punot dulo kung bakit marami na i-stroke at marami na heart attack. Marami pa yan. Ha? Wala lang tayo masyadong oras, pero napakarami pa, katulad ng varicose veins, yan, na yung sinabi na natin kanina, bumabara yung veins natin dahilan sa valvular disease. Nagkakaproblema siya. Vasculitis, makikita mo yung mga maliliit na mga ugat na parang ang dami-daming mga tumutubong ugat na litaw na litaw, ayan, or pamamaga din ng ating blood vessel, ayan. Ganon din yung malformation, di ba? Marami kang makikita ng mga parang nakikita mo yung ugat partner, parang liko-liko na gano'n. Mm-hmm. May mga gano'n tao eh. Tapos ang kanilang mga binti, nangingitim. Mm-hmm. Tapos hindi na sila masyado makalakad kasi namamaga yung mga paa nila.
1: Nako.
0: So lahat po na yon ay pwede mangyari kapag nagkakaroon ng diferensya ang alinman sa ating mga blood vessels.
1: Mm-hmm. So mga kababayan po natin dyan, dapat pag-ingatan ng gusto. Ano? Alinman sa mga kaugatan natin na yon na magkaroon ng problema, ay maapektuhan po ano yung normal blood flow sa ating pong pangangatawan.
0: So paano mo malalaman na pwedeng mayroon ka ng problema sa dami ng dugo mo? Any ugat, ano? Walang pinipili, artery man yan o veins. Pwedeng nagkakaroon ka ng pangangalay. Pwedeng ang pakiramdam mo sa kamay mo, parang di ba may mga, ayun, nagmamumotor ka, tapos parang punong-puno na yung kamay mo ng dugo. Ang hirap, ang sikip, masakit. Nagkakaroon ng changes yung skin color mo. Kapag ang kulay ng balat ay nangingitim or nagiging parang bluish, meaning kulang ang daloy ng dugo or may congestion. Kapag naman malalamig ang legs, feet, arms, or hands, insufficient ang blood circulation doon. Pwede rin ikaw ay nagkakaroon ng pagkapagod, pagkahapo, laging masakit ang dibdib mo. Okay, lagi kang parang pagod na wala ka namang ginagawa. Magpa-check up po, baka meron kayong problema sa daloy ng dugo. At lalala po yan kapag hindi po naagapan.
1: So mga kababayan natin, obserbahan nyo po ha. Dapat po bantayan nyo yung mga simptomas na nagpapakita na hindi na normal. Ano? Yung blood flow sa pangangatawan nyo na yun ay apektado na sa pagkakaroon ng hindi malusog na mga ugat sa atin pong pangangatawan. Ano? Either arteries man yan, veins man yan, as well as yung mga capillaries sa atin pong pangangatawan. Yun po mga kaibigan ay nagbibigay sila ng mga senyales, ano? Tulad ng mga nabanggit ni Doc Algie na dapat nyo pong bantayan, ano? Kasi the more na tumatagal, Doc, na nagkakaroon ng insufficiency sa blood circulation sa ating pangangatawan, maraming organs sa katawan natin, mga sistema, ang naaapektuhan ng gusto.
0: Yes, because yung buhay ay dumadaloy. Kaya sabi niya sa Bible eh, keep your heart with all diligence. Cause out of it, are the issues of life. Ibig sabihin, sa Tagalog, ingatan mong iyong puso dahil dito, dumadaloy ang buhay. Yung buhay, yung dugo. Ang puso at daloyan ng dugo, yung mga blood vessels natin, yan ang importante, yan ang super highway ng katawan na dapat walang bara. Kumbaga, parang ano partner eh, nagpapatakbo ka ng sports car sa subdivision na purong puno ng humps. Di ba nakakainis yun?
1: Oo.
0: Ganun yung nangyayari sa katawan kapag hindi maganda yung mga blood vessels natin.
1: Yan, sa mga kabayan natin ha, ingatan po, ano, pangalagaan ang mga kaugatan sa atin pong pangangatawan dahil yan yung nagbibigay ng sapat na nutrisyon, oxygen at iba't iba pa functions sa iba't ibang organs po natin ng pangangatawan po natin, ha? Okay, sa mga kabayan, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ang tanong ng karamihan, Doc, paano daw maiingatan itong pagkakaroon ng healthy na blood vessels.
0: Ayan. Sagutin natin mamaya yan. O ngayon na ba natin sagutin?
1: Sige Doc, pwede ngayon.
0: Oo. So kinakailangan natin kumain ng mga pagkain na merong abilidad o sustansya na maganda sa ating pong naloy ng dugo.
1: Mm-hmm, yeah.
0: O marami yan, maraming herbal yan. Kaya nga yung, di ba yung Santon Plus Gold na, yeah, na nakita nyo, meron siyang 5 sangkap na karamihan sa mga nandoon, mm-hmm, eh merong mga phytochemicals na nagpapatibay ng mga lining ng ating pong blood vessels. At nagbibigay din ito ng epekto na nakatutulong sa pagpapaganda ng daloy ng dugo kasi may mga sangkap ito na nagre-regulate doon sa pagkakaroon ng malapot na dugo. Eh, mm-hmm, mostly kasi, taba. Mostly, yun yung problema sa kayong sugar.
1: Mm-hmm.
0: Which is doon sa ating sangkap, yung ating yung santon, sa mangustin natin, yung ating garlic, mm-hmm, is very important. Kasi ang garlic, meron siyang sangkap na allicin and allein na nakatutulong sa regulation ng cholesterol ayon sa pag-aaral. At ito'y maganda rin para doon sa ating pong mga daluyan ng dugo. At meron din yung mga phytochemicals or amino acid galing sa spirulina at meron din na blood cleanser property yung ampalaya ano na nandun sa ating pong Santon Plus Gold. So marami, pwede kayong kumain ng mga herbal araw-araw. Yung mga matatanda noong unang panahon, naaalala ko, sambong,
1: mm-hmm,
0: yan, banaba. Yan ang iniinom nila araw-araw kasi nakapagpapaganda ito ng daloy ng dugo, ng pag-ihi at marami pang ibang benepisyo sa katawan. Pwede ka rin kumain ng mga yung mushroom, pwede ka rin kumain ng ginger, onion, lahat ng yan ay may mga compounds na pwede makatulong sa ating katawan. At isa sa pinaka-importante partner pag pinag-uusapan ng daloy ng dugo,
1: mm-hmm,
0: yung mga tinatawag na essential fatty acid.
1: Ayun.
0: Ano ba yun, partner?
1: Mm-hmm. Sa mga kababayan natin, napakahalaga po ng essential fatty acids, mga kaibigan. Kasi yun yung nagko-control ng lipid sa katawan po natin, mm-hmm, or sa atin pong mga dugo, mga kaibigan. Kasi pagkakaroon ng healthy na dugo, eh pagkakaroon po ng healthy na pangangatawan. Pag healthy yung dugo po natin na dumadaloy sa atin pong mga ugat, so less yung tendency na magkaroon ng plaque, ano, tulad ng magiging Doc Algy kanina, pamumuo ng mga kolesterol sa atin pong blood vessels, pagtigas ng mga ugat sa atin pong pangangatawan, may iwasan yun basta normal yung lipids na nandun sa dugo natin. Ibig sabihin, yung good cholesterol mo nasa normal range, yung inyo pong bad cholesterol, yung LDL, ano, na yun yung nag-attract ng pagkakaroon ng baras sa mga ugat, eh na minimize po yun sila, mga kaibigan. No? So you need essential fatty acids to have a healthy blood and also to have a healthy blood vessels sa ating pangangatawan.
0: Pag pinag-uusapan ng mga essential fatty acid, wag na tayong lumayo. Ano?
1: Mm-hmm.
0: Yung makukuha natin, yung MCT,
1: yan,
0: yung lauric acid na makukuha natin, mm-hmm, sa virgin coconut oil, yan yung extract na talagang inilagay natin doon, mm-hmm, sa ating premium D3. At hindi lang yon, meron pa itong essential fatty acid galing mismo sa moringa seed,
1: mm-hmm,
0: na ito ay proven na yan sa Ayurvedic medicine. Ano? Kaya nga sa Ayurvedic medicine, pag may high blood ka, ang advice ng mga Ayurvedic physician is kumain ka ng buto ng malunggay.
1: Malunggay, oh.
0: Kakain ka at least mga 5 seeds per day.
1: Mm.
0: Ngunguyain mo. At yun yung pwede makatulong sa'yo. Ay, hindi mo na kailangan magnguya ng malunggay seed.
1: Mm.
0: Kasi kung ngunguyain mo, minsan yung iba, wala sila makuha. Eh.
1: Mm.
0: So, nandun na yan sa ating premium D3. At samahan mo pa yan, ha, ng mga ibang sangkap. Like vitamin C, yan ang mga magaganda. Vitamin C, very important talaga sa problema sa blood vessel. Bakit?
1: Mm-hmm.
0: Ang vitamin C kasi ay nag-i-encourage sa ating katawan to generate more collagen.
1: Mm-hmm.
0: Without vitamin C, yung collagen babagal. And collagen ang nagpapatibay ng lahat ng parte ng katawan. Parang, mm-hmm, pinakang binder na system natin. 75% of our body is, mm-hmm, composed of collagen.
1: Mm-hmm.
0: Ang collagen ay protein.
1: Mm.
0: Okay? So, without vitamin C, yung collagen synthesis, imposible yun.
1: Mm.
0: Kaya nga, napaka-importante, kapag tumatanda na tayo, nagbabitamin C tayo, meron tayong essential fatty acid, meron tayong mga phytochemicals na nakatutulong sa magandang pagdaloy ng ating dugo.
1: Mm.
0: Kaya yun yung ating ultimate trio, partner.
1: Plus antioxidant pa,
0: yes,
1: mga kaibigan. No? Kasi yun yung isa sa problema ng tao. Pag masyadong marami yung mga oxidants sa atin po buong pangangatawan. Napakabilis ng oxidation, ano, yung pagkasira ng katawan po natin. So kinakailangan nyo po mga kaibigan ng mga antioxidants na nakukuha lamang yan sa mga gulay, prutas, ano, at iba pang mga masustansyang sources. At yung atin pong mga produkto, eh punong-puno po yan sila mga kaibigan, ano, ng mga antioxidants. Tutulong yan para kontrolin yung pagkarami-rami na free radical sa katawan po natin na hindi mo maiwasan yun, Dok, kahit saan ka pumunta. Kahit nga nakatago ka lang sa kwarto, ang dami pa rin free radicals na makukuha.
0: Yung mga malalanghap po sa paligid, nandyan yan. At bago ko makalimutan, yes, ang importansya ng hydration, tubig. Yan, kapag may high blood kayo at kayo lagi nang inaatake ng problema sa daloy ng dugo, tubig is sa mahalaga. Hindi lang yung tubig na iniisip nyo, ha. Mga pagkain na maraming tubig, yung pipino, yung singkamas,
1: pakwan,
0: lahat ng mga prutas that are very rich in water nakakapag-hydrate yan sa ating katawan, lalo na yung tubig talaga. So every day, if you are taking supplement, take also water. Siguraduhin yung tama ang dami ng tubig na iniinom nyo.
1: Yan ang isa sa problema sa atin po mga kababayan, Dok, ano? Sapat yung take nila ng mga supplementation. Minsan, healthy na healthy yung diet nila. Pero minsan, pag nagkulang ka sa tubig, which is the simplest na pwede mong ma-intake, maipasok sa iyong pangangatawan, ang daming problema na nag-a-arise. Sa dugo na lang mismo po natin, ano? Pag kulang ng tubig yan, ang concentration ng mga minerals, ano? Like calcium, sodium, at iba pa, ano? Nagiging sobrang concentrated. Ganun na rin yung asukal. Pag sobrang, kahit po yung taba, Dok, ano? Pagka kulang yung tubig sa dugo, yung ratio niya sa dugo natin, nagko-concentrate sila ng gusto at nagbibigay ng problema, ano? Sa daloy ng dugo at saka doon na rin sa ugat mismo natin, mga kaibigan.
0: Okay, sa survey partner, nasa more than 60% daw ng mga tao sa buong mundo ang hindi nakakasunod sa normal or healthy water requirements sa katawan. Totoo yan kasi sa mga pasyente, ilang beses po kayo umiinom ng tubig? Isang araw, hindi pa po kami nakakaapat na baso. Diba? So, isa yan sa pinaka-importante na kailangan. Very simple para makaiwas tayo sa pagkakasakit.
1: Problema kasi, Dok, pagka hindi nauhaw, hindi inom ng tubig.
0: Hindi, pag nauhaw na tayo, meaning 1% of our body's water reserve, wala na.
1: Yun, ako.
0: Ano na ang uhaw? Ang uhaw ay indicator na nandun tayo at kumbaga sa ano mo, sa makina mo o sa sasakyan mo, reserve na lang ang naiiwan. Kapag nagkaroon ka na ng thirst.
1: Malapit na mag-overheat siguro.
0: Kinakailangan, wag mong intayin mauhaw ka. O ganun yun mga kaibigan.
1: Sa panahon natin ngayon, Dok, ano? Pagka nasa loob ka ng mga closed facilities, like naka-aircon, halos hindi ka uuhawin yan
0: Hindi ka nang uuhaw, pero ihi ka ng ihi. Napansin niyo yun? Kaya paglabas mo ng opisina, pag-uwi ng bahay, para pagod na pagod, nandun ka lang naman, nakaupo lang. Diba? So, ganun mga kaibigan yun, ha? Medyo napapasarap ang ating kwentuhan. Ano? Wala na pala tayong oras.
1: Sige, Dok. Baka may maiwan ka pa na mensahe sa ating mga avid listeners.
0: Ayan, so, tandaan po natin na yung pagpapalusog, may paraan yan. Kailangan lang natin, alamin natin yung mga kailangan natin gawin at alamin natin ano yung kailangan natin inumin. Yan. Pagdating sa suplemento, produkto, kami po, napakatagalan natin na nagbibigay ng mga dekalidad, FDA-approved ng mga produkto at subok na ng libo-libo nating mga kababayan sa buong Pilipinas. So maraming salamat. Nawa po'y makadaupang palad muli namin kayo bukas sa ganito ring oras timpilan. Salamat sa pagpakikinig. Salamat sa suporta at tiwala. Siyempre, ako po ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Algie Bakla po ito.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan po natin na lagi nakantabay at nakatutok dito sa atin pong programa. May nagtanong dito, basahin ko lang, ha. Tanong ko lang po saan po ang clinic nyo dito sa El Nido, Palawan. Ang wala po tayong clinic sa El Nido, ang pinakamalapit po na pwede nyo puntahan is sa Rojas, mga kaibigan. Ano? Yung location natin dyan, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street. Sarap po yan ng ASMES, katabi po ng JNet. Ay, mga kaibigan, dalawa tayong oras hanggang sa araw po ng bukas, tayo po yung magkarinigan dito sa atin pong programang The Secret of Health. Hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga mabibisa, mga nutraceutical grade and FDA approved na mga produkto po nito. Ito muli yung lingkod, Sir Michelle Hinas, pansamantang nagpapaalam. Hanggang sa araw po ng bukas, magkasama-sama po tayo at magkarinigan sa ganitong oras dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon, ang pagaling sa lahat ating mga karamdaman.
2: Inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health. The Secret of Health.
3: X FM.
4: Ka! Ah! Gusto mo limang isalistari mo ng eskapilya?
5: Ay! Ang mga pangani sa mga tao nga di mo sukol na ko.
4: Oh! Unsa? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw di ko musukol ni mo?
5: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan o musukol. Exciting?
4: Ah,

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Rating Filipinas. Oras mga katropa, alas 5:06 na. Once again, niyana po kita sa laing simana mga katropa sa pagpanag-uban din sa itong programang Exciting Pilipinas. Din mga katropa, kita gyapon mag-uban-uban. Sugod nining adlaw hangtod sa adlawng Biyernes. And there is matag alas 5 hangtod sa alas 6 sa buntag mga katropa. Okay mga katropa, maayong buntag sa tanan nga mga nagapaminaw karon. Sa tanan nga maupay pagmata, pag-abli sa ilahang mga radyo, pagpanghimuta kay nitanaw na sa ilahang cellphone. Alam, maayong buntag ninyo mga katropa. Sa tanan nga mga kanunay nag-antabay sa itong programa, good morning kaninyong tanan mga katropa. Mga panghinaot nga untana, malipayon ang inyohang kabuntagon. Taliwala pa man ining mga pagsulay sa atong panahon karon nga usahay dagsaon gyud tas daghang mga pagsulay. Apan mga katropa, kanunay ang pag-ampo sa kaytasan aron kanunay ikaw usa ang pagagasahan. Anyway mga katropa, itong programa gipaluyuhan kini usab sa atong mga produkto gikan sa Santon Plus Gold, Santon Coffee Mix ug ang atong premium day trade mga katropa. Basta sa gyapon ha, amo kanunay ginapahinumdom kaninyo ang atong Santon Gold Coffee Mix, available na sa tuang matag Mercury Drug. Okay mga katropa, sabay usab ko ninyo sa akong programa. Diin kauban usab nako ang Santon Gold Coffee Mix na mo'y naghahatag o energy sa ako ang sikmura. Sa tanan nga mga nagmata na, murag na. Nangawa naman itong mga tingog, ani. Okay, sa tanan nga mga nagmata na, karong mga orasa, hinaot nga, kanang malipayon, regihapon ang inyohang kabuntagon, mga katropa. Kay usahay na uban, dili sila ganahan sa ilahang kabuntagon. Kay ambot na murag maot siguro ilahang kabuntagon. Okay sa ato ang mga viewers, maayong pagpaminaw usab ninyo. Labi na diha kang Cloudy Birhami, lahi-lahi gyud siya pangalan oi. Wa pa lang gyud ako ma-search ni iyahang tinuod nga pangalan, bakay nakalimot ko. Unsaon man iron pagbasa si Cloudy Birhami. Cloudy Birhami. Ambot nimo. Kita friend, kumusta man imuhang bag-ong journey as agent? Murag grabe gyud ni siya kadaghag mga kwan ba. Daghan kayo mga sidelines kinabuhi. Wow! Maayo man sa lagi mo, cheka. Ibawi man po sa iyahang mga cheka. Gituyok na niniyang tibuok Davao Region sa iyahang kahilig mo, cheka. Sobraan ka maayo mo, cheka. Pati dito sa basketball court, nagsinggit-singgit na.
1: Wow!
0: Basta na ako'y video ano niya nakita. Nagsinggit-singgit siya dito sa basketball court. GC Moreno. Di, napagid kay tinuod nga ngalan. Kita ko sa una kay parehas ta og record sa logbook ni kinsa tong ato ang manager ato eh. Si Ate Ross. Ate darling, good morning. Oy, ting pangandam naman po dai ronte. Naa na ko sementeryo friend na maligya og kandila sus Ginoo. Sayo pas buntang eh. His got naga minteryo. Wa pa mo palit diha karon friend kay sayo pa kayo. Maliban kung ilang ang kandila ng ilang pamilya imong gibaligya diha, gamito nila's birthday. Ayaw! mas maayo siguro kung ang kandila ng ilang mapalit diha, mo ilang gamiton dito. Ate darling, good morning te. Adlong Lunes karon mga katropa. Alang sa atong mga maestrag maestro, nakatong mga bag-o og principal. Hala, sige na, sugdi na ang palakas. Palakasin na ninyo mayo inyong bag-ong principal. Dalig kamuti kada buntag. Okay, naramay mga principal po nga kanangkuan kayo. Mga feeling entitled kayo maliban sa ubang mga principal ha. Kani mga principal ba nga mga down to earth ra kayo. Pero napoy uban nga mga principal nga feeling entitled kayo. Mo na nga mga kauban niyang mga maestro ug maestra. maning kamot na lang pug diskarte unsaon man nako pagpalakas kang principal oy. Bitaw sa mga bag-og principal karon. Ala, himamata na ninyo inyuhang mga principal diha. Okay, aron usab masayra ninyo unsa ilahang mga personalidad. Murag sa uban dili naman ni bag-o nga makita ninyo inyuhang. Di na na bag-o nga makita ninyo inyong principal aw kana nga tao. Pero naay uban nga bag-o pa gyud nila na imong principal, bag-o pa pud nakita. Sumuna nga, kilastisa sa gyud ninyo. Kung mahimo nga palakasan, palakasi sa lang gyud. Okay, aron inig panahon, stingliba, dali kayo makalib. Okay, di kalakas principal, aw. Iniglib ni mo, aw. Wag yun na, didma. Ayaw! mga katropa, sa ato usab ng mga driver, mga kuandiribi, sa ato mga driver, ato ning kumustahon po sila. Atong weather dire friend kay okay man, hayag man ang kalangitan. Hinay-hinay nagyong na ilog sa kahayag ang kangit-ngit nga atong nakita diri sa among bintana. Taod-taod ani mailog na gyud niya. Mo nay mga kuan, mga senaryo diri kada buntag mga katropa. Kana inig programa nako ba nga left and right makita nako ang panag-ilog. No, panag-ilog sa kahayag o kangit-ngit. Apan muna'y naghatag na itong pag-asa mga katropa nga luyo po man sa kangit-ngit sa itong mga kinabuhi. mudan agyod ng kahayag nga mo'y naghatag na itong paglaom nga bisan pa man luyos mga pagsulay. Ang atong kinabuhi mga katropa makasinati gihapon kana og kagawasan sa atong mga pagsulay. Ayoy. Siyaway. Murag nagkuha naman ko dire. Sitawag ana. Nabalagtasan. Balagtasan. Ayoy. kay direyo sa ta ni Yoyoy Bellamy, mga katropa, ang iyahang mag-exercise tayo tong umaga para pampaugnat sa kusog kay kabalutang daghan na kayong mga gipang cramps karon nga mga ugat. So sige mga katropa, direyo na tayo bilin sa tamo ni Mr. Yoyoy Bellamy.

0: Okay, mga katropas, mo to ang idudoyan kita sa maghapon. Unsa man tong kata? Idudoyan ko no sa maghapon. Kasi di ka makatulog, ha? Kuyawa kantaha, oy. Malipong pud ka atong kantaha, sayo nan kag idudoyan kita hanggang hapon.
1: Ayoy!
0: Anyway, mga katropa, hala, dirita sa atong mga kuan. Hoy, katropa, ang Larry Tixon na mga dlaw, akong gipangita ang imuhang request ba? Kay bahalag dili pwede sa itong programa karon. Pero kay mangluod, mangkod kagdi na ko'y patugtog. Pero pasensya yun kayo. Okay, akong gisearch diri. Dili yun mo gawa sa among playlist. Pag-request na lang og laing kuan bi isa ka kanta nga kanang ayo pud nang love song sa akon kay di pa man ta pwedeng love song. Dili pa man tas kanang mga pampaugnat sa kuso kay pampawala sa katugon. Kay basin unyag mubalik ni katug si katropang rigor. Nawa na tay audience ani. Katropang Rigor na Rockla, good morning katropang reworking weeks, watching exciting Pilipinas, always samtang nangapi, og Santon Coffee Mix. Si katropang Gloria Malala Apilo, nanay, kumusta man ka nanay, kumusta man imuhang pagpa-check up nanay? Pastilan, wag yun ta nagkita kagahapo nanay, pero tigyong bisiha sa akong kinabuhi. Pagkahuman ako og meeting sa BOD meeting nanay, dito na pud ko sa counseling na BC nanay. Wa gyud hinoon ko kahigayon. Gani na ako'y mga schedule og kagahapon sa butuan gyud untana, pero wa gyud in town ko kaadto. Bawion na lang ko to sunod semana og attend. Tulo ka book schedule na ko kagahapon nanay, pero unsa unta man nga doon naman tay mas importante nga responsibilidad. Muna nga, sige lang nanay, basin unya, makauli ko. Mutsatra ko sa imo nanay ha. Nanay Gloria Apilo. Matunol ra na ko ni sa imo ha, unya nanay. Si Didin Pataho. Wala, taas ba kayo ni siyang kuan? Didin Pataho, mayong buntag sa Ray Alinton o sa tanan nga naminaw, labi na sa sitio Cantagan, yeah, nila Flores o Robles family. Nga kanunay naminaw sa imong programa sa Exciting Pilipinas. Grabe. Salamat kayo ha, salamat kayo. Okay, ma-afford lang na ako bitong mamalit ko og kuan. Mamalit ko gradyo, murag tag-isahan ta na lang siguro mo gradyo diha. Ato mga diehard nga mga solid listeners diha sa may sitio Cantagan, Lukak Durian, unsa pa nang lugara diha. sa tanan nga mga nagapaminaw diha, sa ginaingon ko na pangmata mo diha sayo kung di mo gusto magukod-gukod sa inyong kabaw nga nawa na. Atuan na to ninyo inyohang tugkaran katong inyohang gikuan, gitugwayan. Kay basin o niyag, mabaw na mugukod dito hinoon o gasa na to inyohang mga hiniktan. Labi na usap niya kang katropang Wilma Joaquin. Pastulad ka. Grabe yun is katropang Wilma Joaquin ba? Hantod karon katropang Wilma Joaquin, wa pa gyud in town mi katilaw sa Sabaw sa imuhang himungaan. Unsaon man ni nga parehas man mi diri di mo gulgul og manok. Magsige man mi tinukloray unsaon namo ni pagulgol. Kay ang manggulgulay og manok sayo man mo out. Di maabtans pa ni hapon, to ana ni out na kay tama naman po siya alas 3 in town. Kaming nangabilin katropang Wilma Joaquin, di mambud manggulgol. Muna nga amo na lang sa siguro gitong bahog-bahogan, may na lang dugang-dugangan tong unod ato. Di Mabusog nami. Sakto naman siya ihaon, pero maulagi na. Ang bugol-gol may wa.
1: Ayaw!
0: Pastilan. Magkatawa na lang ko usahay kay mga dagko, kay big mga lawas, pero mga talawan, mugol-gols man.
1: Ayaw!
0: Good morning, Sir Ray. Okay kayo atong panahon. Bitaw, no? Okay kayo. Hayag kayo ang kalangitan. Nailog na yun sa kahayag ang kangit-ngit mga kaigso, mga katropa. Muna nga timaan regyon ni siya mga katropa nga ang kangit-ngit usa lamang ka lumalabay ug ang kahayag lumalabay nga dunay dalang paglaom sa atong mga matag kinabuhi. Okay kayo, Sir Ray. Sunod na lang, Sir Ray, kabalo ko. Sabu ka ining slow down mag-atang-atang. Kabalo ko, busy kayo mo. Salamat kayo. Bitaw nanay, ayaw kabala ka nanay ha. Kay ako rin yun yung higayo, tagaag higayon na mahato diya sa imo. Okay mga katropa, atong oras alas 5:29 mo break on atas makadiot kay atoos nang ipalusot kining mga importanteng pahinomdom, no? Steady lang ka diha katropang Re Canto Mayor ha. Steady lang ka diha kay mobalik ra ko ato nang higalaon diyang mga taga padigusan anuling. Mobalik ra ko mga katropa, humanining pipila ka mga pahinomdom.
2: Exciting Pilipinas!
3: X-X-F-M
4: X-F-M
5: Kap! Pangulaan lagi ka karon, Kap!
6: Master, halangan. Kaya nga kung asyawa, nag-hired man good o bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
5: Unya, magsilos na ka, Kap.
6: Wa manoon, Master. Natingala lang ko kay. Wa mong good may sakyanan.
5: Exciting.
7: Exciting.
8: Sa panahon ngayon, namatindi ang panganib sa kalusugan. Kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodil Sur. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong pambates kong kalawasan. Akong hawak, yung sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala kaning driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kay kong paminaw, lami na kay kong pamasahero. Dabis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
9: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus. User, atong paminawon.
12: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, pero may mabilar kay panggabi man na duty. Ako nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga na balaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sad ng inyong gipamati sa mata.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aron malikayan, gamma kabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
1: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa pirmi nitong tulog. Jubertele, sir, tagamatanaw.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
3: Sir, sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
7: Para sa dynamis?
3: Para sa turnyo ni Mrs.
7: Tour?
3: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
7: Sure ka, Miss? Dalun ko nimo sa langit.
13: Exciting ba?
3: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
7: Sige, sagayon na ako na, Miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
4: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
4: Santan Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
4: Santan Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
4: Santan Plus Herbal Soap.

0: Santon Cold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Cold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Cold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay gud ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hinga pidyo ka. Wala pa naman na ilan ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape na di ka mo inom magkape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat mag inom ni man yung Santon Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na
4: mo. Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit
5: na ko. Oh, upat ka box. Tulo ka box ng Santon Plus Coffee Mix o usa ka box ng premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Arang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kay sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santon Plus o Santon Coffee Mix. Makayon ko, no? Kaya ko nakayon mong
3: kape na ka. Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Exciting Filipinas!

0: oras, mga katropa, alas 5:39 na. Hala sa mga empleyado, mga trabahante, mga trabahador. Alas 5 na, hapit na alas 6. Unya, Lunes pagyud karon. Alabirada na sa mga buluhaton, mga nilungag, mga sudan nga giluto og pag-andam sa pamahaw para sa balon. Hala, ayaw kalimot mga katropa ha. Kay basin unyag, mulakaw ka, maabot ka sa imong trabahoan. Wa kay balon. Mga katropa, alas 5:40 na. Kininga oras, hatod ka nato sa itong mga produkto sa Vision X Plus. Santon Vitamin C o ang atong Santon Coffee Mix. Wow! Oh, matod pa ni Wilma Joaquin, buhiin na para mulupad katrupang ri ang manok.
1: Ayaw!
0: Ayaw po, kaya amo pa yung taoning sa bawol. Oh, kusog kayo macho. Mayong buntag di ay sa tanan na minaw. Oh, sa tanan nga mga naminaw nato karon ha, welcome back sa itong programang Exciting Pilipinas mga katropa. Okay, diritas pikas bahin mga katropas, paghatod, paghatag diha kaninyo niining

0: mga kwan, mga impormasyon gikan sa tuang mga silingang probinsya nga moy atong siren karon kung unsay mga nagapanghitabo kadto sa ilahang mga kwan. Oy, ayaw mo kalimot mga katropa ha, karong adlawa ang pag-ablis bagong bus terminal sa atong lungsod sa San Francisco. Okay, dirita sa milyon-milyong ismagol nga sigarilyo nga nasakmit sa Tagum City. Walay taga-Tagum nga nalambigit sigon sa kapulisan. Ato kunning siren mga katropa og unsay sulod, detalye ni ini. Atong atong pasudlon si katropang Lars Anyol.
1: XFM Report.
2: Ikumbirma sa kapulisan sa Tagum City nga walay bisan usa nga taga-Tagum ang nalambigit sa milyon-milyong kantidad sa ismagol nga sigarilyo nga nasakbit sa Prok 5, Barangay Busaon, Tagum City niyatong Hulyo 21 sa gabi. Hinibasi matod pa sa resulta sa ilang investigasyon. Sa interview sa XFM Tagum News Team kang Tagum City Police Station Acting Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo G. Bahan nga gihimo lamang sa mga suspitsado og dungguanan ang dapit sanglit-hilit kini og layo sa kabalayan. Di nila gipahido na ang kontrabando o gikatakta untang i-deliver nga to sa kasikbit nga probinsya.
3: Sa conduct na to sa investigation, wala may nalambigit na taga-Tagum. Ang area lang nagigamit is Pancayo, Sudlunon yung kayo siya. No?
2: Gipasalamatan sa di Colonel Bahan ang komunidad o ang Barangay Busaon nga nahimong kabahin sa malampusong operasyon. Kahit naman nga dili mabuo sa 2,000 kamang kahon sa laing-laing brand sa sigarilyo, ang nasakmit sa mga sakop sa Criminal Investigation and Detection Group 11, Davao Norte Provincial Field Unit 11, inubanan sa presensya sa Tagum City Police Station nga nagkatilat og milyon-milyon o pag-aresto sa upat ka mga sospek.
3: Anihang ilahang tropa diri na kikoordinate sa tuang stasyon. So, atuan na yun siyang giatuan dito sa area. So, nakita na tuang area nga na ay daplin sa sapa na igibuhat nga kuan dito kanang kahoy nga maragdungguanan sa bangka nga mo igisakyan atong sa sigarilyo.
2: Gibutiag sa ni Colonel Bahan nga doon ay pipila ka mga kalihukan sa pagbaligya o iligal nga sigarilyo sa dakbayan sa Tagum. Ang ilang naharang pinagi sa ilang law enforcement operation din sa bulan sa Hulyo, dili mabuo sa upat ka mga operasyon sa Tagum City Police. Batok sa smuggle nga sigarilyo ang gikasa nga may resulta sa pagkasakbit sa mga ebidensya nga gisulay og tagtag sa mga tindahan sa dakbayan.
3: Muna ato ang ginakuan ko ang usahidaw mag-deliver kadlawon. Ibilin na, actually ka na sa nga, accordingly ka na sa nga item is ibilin lang. So, kumbaga marag consignment basis. So,
2: para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Anyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, dahil salamat katropang Lars Anyol. Mambot ning mga tao, oy, ganahan mangyod sila ang mga illegal nga mga binuhatan, mga katropa. Kabalo naman unta na ang dili ka na legal sa ato ang nasod. Ay, padayunon pa mga good gihapon sa mga kwan, tanawa, nagansi ni noon. Sa yunan ka na milyon-milyon nga kantidad mga katropa. So walay nabalik, walay ROI sa ilahang maong negosyo, kay kiniman illegal. Muna siya mga katropa, basta dili gani maayo ang atong negosyo, por binuang, wa gyud nay kasiguruhan nga dunay mubalik ana kon kaning ginatawag nga return of investment. Kay lagi ha binuang man ang maong negosyo mga katropa. Okay, dirita sa Osaka City Jail officer patay human nakabangga ang kotse og truck sa Malaybalay City Bukidnon. Ay mauba kun dayto jail officer dayto. Ato ko nun yung siren kang katrupang Jao Pagutayaw.
1: XFM Report.
4: Patay ang usa ka sakop sa Bureau of Jail Management and Penology kun BGMP subay sa naitabong head-on collision tali sa kotse og Shackman Close Van Truck sa 40th Street, Purok 9, Barangay Sumpong, Malaybalay City, Bukidnon pasado alas 11:30 sa gabi nitong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Nailang biktima nga si JO1 Dwight Kent Fabre Elmidolan 28 anyos na destino sa BGMP Malaybalay City Jail o residente sa Cagayan de Oro City. Si Elmidolan ang nagmanayang sa iyang Hyundai Aeon nga sakyanan. Subay sa investigasyon sa Malaybalay Tagaytay City Police Station. Nagbiyahe padulong sa Habagatan, southbound, ang Shackman closed van nga gimaneho ni John Nicky Piquero Albarracin, 24 anyos. Pag-abot sa mong dapit, nagkasugat o nagka-head-on collision gini sa gimanehong salakyanan sa biktima nga gikan sa Picas, nga direction o northbound. Tungod sa kusog nga impact, naduso o nabaliktad padulong sa sidewalk ang sakyanan sa biktima. Di na-pin down gini sa sulod. Dali nga gitabangan sa mga personay sa Mero. Og CDRRMO malay-balay ang biktima o gidala sa Bethel Hospital. Apan gideklara nga patay sa doktor, pasado alas 12 sa kadlaon, Agosto 1. Wala ra hinoy sustained injury ang driver sa truck nga gihupta na karon sa malay-balay CPS alang sa dugang investigasyon. Mga katropa, kape nga makayo? Dili na imposible sa Yesterholt Incorporated. Ano yan ang bagong kape nga dunay mga sangkap nga makayo? Og labi na sa tanan, makapahamis pa sa itong mga pamanit tungod anya kanig, glutathione o collagen. Pagtimplo og pag-inom na sa bagong kape ang Santan Gold Coffee Mix. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, nanukad, XFM Kidnon, kininyong katropang si Jao Pagotayaw, XFM News.
1: XFM Report.
0: Sumoto mga katropa, salamat kayo katropang Jao Pagotayaw ha. Medyo wala nabutang nato katropang Jao ang rason no, basig unsa kay rason ani ngano man ning nakatug baka ni o kanang bilar or nakainom baka ning maong officer. Okay, kasagaran magud kini mga bangga, dili mga abusado man galing, mo drive nga hubog. Ug kun di man galing, nakatulog tungod sa kakapoy. Onya kana manggong malay-balay bukid noon mga katropa, actually taga malay-balay manggod ko. Gaulian man ko diha every time nga naagyoy higayon. Lami igid pud na padaganan diha labi nag makagawas ka sa sentro kay perti gud pong hamisa. Okay, bahala nga dunay mga allegation nga kurakot ang mga politiko diha, pero gipakita man gyud pud nila ilang serbisyo sa katawhan og labi na sa paghatag og maayong proyekto sa kadalanan. Namo na nga ang mga driver diha, pertig yung ganaha mo padagan sa sakyanan kung makagawas na sa sentro. Kaya huwag dito sentro, pertig mang trapika dito. Pag makagawas na ka sentrong bahin sa malay-balay, kana, labi na diha sa may kasisang, kasisang, sa pa na nga mga barangay diha, hamis na kayo na daganan. Mabitaw na yung gibutangan na diha og Center Island, kaya ron usab nga makuan ba, pero napa magoy portion nga wala yung Center Island, munang doon na pag yung maghinalokay ng mga sakyanan. Diba, katropang Silbete Kadjaw Niken, sige makagatog MBC, kita mo na ni mo unsa kanindot ang kalsada sa bukid nun. Layo ra kayo sa Agusan del Sur. Ikumpara na to ang DPWH sa Agusan del Sur o sa mga bukid nun. Hastang layo ah. Makaingon gud ka, guwa ka to nga ang performance sa DPWH sa kining sa Agusan del Sur o sa bukid nun. Ano man, mutupong sila nga musiminto niya, muispalto. Pagkasunod si Mana to, ni baog-baog ng ispalto mga katropa. Mura na ka gasakay og baruto diha sa kalsada. Tungod man na siguro ato ako lang panlantaw tungod ba sa kanang kainit sa ato ang panahon nga nalanay gihapon ang espalto o kaha tungod sa kuan ini dunay kakulangon. Okay, diri ko nota sa Osakal, kuan mga katropa, doon ay laing bahin. Ano siya man, 4.2 ka upat o duha. Kawatan sa tapakan sa South Cotabato, padayong imbestigahan. Okay, atong sayron kang katropang Lovely Toquero. Okay, katropang Lovely Toquero, buhagay mo.
1: XFM Report.
5: Ayon ang hugot nga investigasyon sa mga otoridad bahin sa pagpangawat nga nahitabo sa usa ka tindahan nga nahimutang sa Purok 3, Barangay Maltana, Tampakan, South Cotabato ning nakalabayng adlaw alas 11:40 sa buntag. Sapul sa CCTV ang duha ka lalaki nga sasakay sa motorsiklo. Tagbaw sa pagpaniid o higayon nga migamay ang mga customer. Hinay-hinay ni ining gisulod ang usa ka tindahan ug natangag ang kwarta nga ginabana-banaang mukabat sa 30,000 pesos ngadto sa 40,000 pesos. Lakip na ang mga government-issued ID o bank card sa biktima. Paspas nga nakasibat ang mga sospek, samtang ulahin na nga nasayran sa tag-iyas sa tindahan nga nakawatan sila. Nagpadayon ang kapulisan sa ilang investigasyon aron mailhan ang mga sospek o makuha pagbalik ang mga kinawat nga butang. Giawhag ang bisan kinsa nga aduna impormasyon nga makipag-alayo sa pinakaduol nga istasyon sa kapulisan. Gusto ba ni mong ligon ang imong resistensya matag-adlaw? Sulayi ang Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Katropang Lovely Toquero, XFM News.
1: XFM Report.
0: Yun tayo mahimo aning mga kawatan, mga katropa, kay bisag unsaon ni sila na amang yun ni, ha? Unsaon taman nga, perte magyong lisuras kalibutan na to. Perte magyong lisuras ato ang nasod. Na nga naa yun yung mga kawatan na maningkamot pag yun in town bisag buhis buhay na ni sila. Okay mga katropa, duha ka makar driver sa Jensan gipaladman sa DPWH aron dili na subli muapaw ang tubig. Okay, dilita atong siren kang katropang Chris Ligaspi. Katropang Chris, ha? Sige, hatod atong informasyon.
1: XFM Report.
6: Nagpadayon ang mga dredging activities pagpalalom sa Maka River nga nahimutang sa Zone 1, Port Balunto, Barangay Labangal, ning Ciudad General Santos, Subay, sa direktiba ni Public Works Secretary Vince Dizon para mulalom ang nasangpit nga sapa luyo sa mga nasinatian nga pag-apaw sa tubig baha ning nakalabayng simana. Kahinunduman nga subay sa kamanduan ng Secretary Dizon, kinahanglan kini palaluman tungod misaka ang yuta nga dala sa makusog nga bulog sa tubig baha ning niaging adlaw og posible nga sunod maapektuhan ang tulay hilabi na nga masundan ang flash flood. Tumong usab niini nga mapalapdan ang agianan og mapadali ang pag-agos sa tubig dinhi aron nga malikayan ang grabing pagbaha sa lugar panahon sa kusog og walay hunong nga pag-ulan. Gawas sa mga dredging activities, gimando usab ni Secretary Dizon ang pag-ayo sa dike nga nadaot sa kusog nga linog og bagyo aron magpabiling healthy pagdumar kanunay og Santon Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Chris Ligaspi, XFM News.
1: XFM Report.
0: Okay, daghang salamat katropang Chris Ligaspi. Sumoto siya mga katropa ang mga hanay sa atong mga balita nga atong nakalap gikan sa atong mga silingang probinsya. Dere sa Davao Region, Jensan o Bukidnon. O na lang yun ni mga katropa, kada buntag, sige taghatod ganin yung mga panghitabo. Saon taman, bisagun saog, palingon sa to ang security measure. Naamang yun gihapon kining mga karawan, mga anomalia, o mga panghitabo, nga wag yun damha. Noong atong oras mga katropa, alas 5:54 na. Wa na yung taigong oras mga katropa, gamupanayon pa sa unahan. Okay, andam na mo sa mga empleyado na to, di ha, sa mga trabahante. Ay mong palabi kay maliit mo, na Lunes na bagyo din taon ron. Magandam pupunta mga katropa kay musalmot kita sa opening sa ato ang bagong integrated public terminal diri sa atong lungsod sa San Francisco. No, sayirin ninyo mga katropa kay among ihatod unya ang mga detalye sa maong pag-abli or basin mga live ta dito mga katropa unya pohon. No, so dagang salamat. Alang na lang skinatibuk ang puwersa nining XFM Network Philippines, so XFM 91.3 og 95.7 Agusan del Sur. Alas pagdumala sa among station manager katropang Ray Celeste Sorobasquez. Uban sa kagalay namong administrative officer, katropang Ale Vicente. Among news desk katropang Limuel Pagalaran Okay. Sa akong kauban sa news reporter and anchor katropang Junji Librias. Usab mga katropa sa tuang technical department sa pagpanguna ni katropang Milani Duran. Uban sa mga kaubanan katropang Kiano Sibial o katropang Harvey Ramis mga katropa. Kaming tanan sa XFM sa kanunay kami magapasalamat o magapaabot diha kaninyo og amping God bless kanatong tanan dalay gon ang Dios. Exciting Pilipinas. XFM.
7: XFM. Kumusta imong klase nimo?
8: Ay, ganiya ka plodi nagka

0: XFM. XFM.
1: Nak urus aku kan dia. Ngano kong kang nang ihi imo man gi isa-isa nang imo ang tiil dia.
2: Ni ingon magud ang doktor nga. Di ko mag-ansyag bugat.
3: Exciting.
4: XFM time. It's 6 o'clock. Time check. Brought to you by Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malugay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan. Subok na.
5: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill aron dili ka maputlan sa kuryente ug malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Painumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
6: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisadayo sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili autorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
0: XFM.
3: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oras katrupa alas 6:11.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan. Sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM. XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Luzon, Visayas, Mindanao. Mga katrupa, good morning. Adlaw na usab galunes sa mga katrupa. Pizza 3 ni nga tong bulan sa Agosto 2026. Welcome sa atong tulumanon. Ako si katrupang Ri Celeste Surabascas. Kining Express sa Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katrupa, atong tulumanon na. Ay kalimot atong kinis maayong nga kababutoon sa Yes to Health Incorporated. Nagdala kinis sa mga produktong tiunay, garantisado o lahutay. Mga katrupa, usas mga produkto, mao ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang produkto mga katrupa, nga ginapangita. Of course, daghan na atong mga kagisunan nga nagkasulay niini. Atong kining maangkon mga katrupa, dina sa mga butika nga duol sa atong mga dapit, usap dina sa atong mga national pharmacy na kini mga katrupa sa Mercury Drug, Southstar Drug, TGP Generica Nationwide.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, diri kita sa pagtunol sa uluhan sa atong mga balita.
2: Headlines.

0: sa atong mga balitang lokal. Pastor, patay kini samtang kauban na angol sa ambos dito sa Barangay Rizal.
1: Headlines.
0: Direktor sa Police Regional Office 13, nangulo kini sa case conference bahin sa nitabo nga ambos dito sa Rizal.
1: Headlines.
0: Bag-ong transport terminal sa San Francisco gibuksan na.
1: Headlines.
0: 26 IB miapag kini sa government on wells na dito sa San Luis.
1: Headlines.
0: Dugang bahin sa tumabalita mga katrupa, suporta sa mga mag-o-magi pakusgan kini sa provincial government pre oga post harvest facilities padayong giapod-apod.
1: Headlines.
0: Pagsaulog sa Nutrition Month sa Sibagat, malampuson kining natapos pinagina sa 7th Nutrition Congress.
1: Headlines.
0: Mga ginikanan giawhag sa pagmonitor kini sa mga anak nga nagsugod og bisyo.
1: Headlines.
0: Dili kita katropa sa atong mga balita sa regional. Dito nga bahin sa may Surigao de Lesur, gingong HBT, nga suspek kini sa druga na dakpan sa bypass operation.
1: Headlines.
0: Single mom nga HBT sa druga, dakpan sa bypass operation dito sa Agusan del Norte.
1: Headlines.
0: Dito sa Surigao del Norte, kanhing membro sa NPA sa Surigao, may surrender sa militar human sa 14 katuig nga pagtago-tago.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita sa nasyonal, mga katrupa. Pagwagtang sa systems loss sa bill sa kuryente, kinahanglan nga dili i-recycle sa uban nga bayronon, sigon kini sa ERC.
1: Headlines.
0: Samtang sa balita sa international, US State Department, narawagan kini sa ilang mga citizens sa medalas nga mubiya na.
1: Headlines.
0: Samtang sa balitang sports, Pilipinas misakmit kini sa unang daog sa Asian Hyundai Cup 2026. Batok kini sa nasod sa Laos.
1: Headlines.
0: Sa balitang entertainment, Katrina Liagado gikurunahang Miss Supra National 2026.
1: Headlines.
0: Mga katrupa, katunguluhan sa atong mga balita.
1: Express Balita.
0: Bueno, oras ato mga katrupa, duna kita 17 minutos na nagkalabay sa lasayis. Unang arangkada sa atong mga balita sa balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: Mga katrupa, usa ka pastor ang patay giri, samtang mga kauban o isa ka kauban na angol sa nasambit nga pagpamusil, dinha na sa may barangay Rizal Sakop sa lungsod sa San Francisco. Pagkasayaran tanga detalya sa report ni katrupang Ria Linton.
1: XFM Report.
2: Patay ang usa ka pastor samtang usa ka kauban niini ang nasamdan human sila giambos sa wala pa mailhing mga armadong suspek sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur niadtong hapon sa Hulyo 31, 2026. Gilang namatay nga si Balbino Ben Andaya. Base sa inisyal nga impormasyon sa mga otoridad, tulo sila kasakay sa usa ka Mitsubishi Montero nga gimaneho sa maong pastor. Sa dihang kalit lang silang gipauwanan og mga bala sa mga suspek samtang nagbiyahe sa maong dapi. Tungod sa grabing mga samad pinosilan nga naangkon sa iyang lawas, gideklarang patay ang pastor samtang gidali usab og dala sa labing duol nga ospital ang usa sa iyang mga kauban nga nasamdan aron matambalan. Samtang swerteng wala ra maunsa og walay naangkon nga samad ang ikatulo nilang sakay. Sumala sa taho sa usa sa mga anggulo nga seryosong gisusi karon sa kapulisan mao ang personal nga isyu o lali sa yuta. Labot niini nagpagawas na usab og pamahayag si barangay captain na Rufino P. Apog sa Barangay Rizal, may kalabutan sa maong panghitabo.
3: Oh, nailubak niya. Yeah, again.
4: Okay.
3: Wala rin yung mga 1 kilometer na gano'n.
4: Sa yung muntang ako itong buwan? Itong radio? Buwan pa? Buwi.
3: Buwi pag yung pag-aabot pag yung hearing set. Pero diya, sa ngiti na ipong siya. Ano na bangga diha?
4: Asa ka pa? Posible yung buwan ka? Igo na?
3: Dibis sa wala nga. Ito. Ito. Ito. Ito.
4: Mga ito yung hindi kaamat yan.
5: Pag ani diri sa taga Saras o sa taga Negrescue, patay na.
3: Ah, patay na to.
2: Padayon pa ang lalom nga investigation sa San Francisco Municipal Police Station din aduna na sila gilang nga pipila ka mga persons of interest alang sa dugang pang pagsusi. Hin wala pa hinuon gipanayag sa otoridad ang official motibo samtang nagpadayon pa sila sa pagpangulikta og mga ebidensya alang sa pagpasaka og tukmang kaso batok sa mga suspect. Mga katropa, aron kanunay tinaw ang atong mata. I-maintain ang pag-inom sa Vision X Plus. Alang sa Dakyat sa Pilipino para sa Pilipinas, kini sa katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
0: Okay, to sang i-confirm pag maayos police no kay dunay matud pa mga drupa. Kalainan sa impormasyon. Pagpanubay na to kutong niagi, matud palagi dina sa may purok 5 mga drupa sa may Barangay Rizal kining napusilan. Ang kining mga nagpusil nga suspek matod pa dinha sa gubaon nga dalan daan na nagatang-atang nagayo-ayo matod pas motor niya pagtungod kay muminor malagi kay daot man ang dalan diha gyud gi pikahan siya. So ato pang paminaw ng pulis kinsay mo paggawa sa ning statement o interview ani ang ambos ba gyud kay kung ambos nagdagan niya gitirahan niya gipaulanan pero sa nasayran nato katong niagi. Diha sa usa ka daot nga dalan sa Purok 5 mga katropa. Dinha nagayo-ayo kuno og motor kay riding in tandem man eh. Niya pagtungod sa daot nga dalan normal muhunong o muhinay. Dinha na igo gyud kay normal kung muhinay klaro gyud ang driver side. So naigo si Pastor Andaya. Nakapadagan pa mga katropa. Gikan sa Purok 5, nakapadagan pa, paingon sa Purok 4, niya kay nagdamag naman iyang kuan, normal, maigo kas bala, wala kay, mawadaan na kagpanimuot, mayolas pormiro, di pa diritso mawadaan sa kinabuhi. Pero dito sa Purok 4, mga gadrupa, dito siya nagutluas kinabuhi, maong ni dasmag ang sakinan sa balay. Damay ang duha ka kining tao, bata o tigulang, pero good to know. Nga bugtong kuan lang buntog bunog og samad gamay guba ang balay mga katrupa nga dasmag sa kining service nga Montero. So ugma kinsay pulis ani nga mo padayag unsang gitinod ambos bagyod o kining giatangan kay lahi maning atangan og ambos no. Alas 6:22 mga katrupa sa atong orasan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pikasbahin mga katropa, Director sa Police Regional Office 13, nangulo matod pa kini sa CAS conference bahin sa nahitabo nga kining pagpamusel dinha sa may Barangay Rizal. Gingong personal nga nangulo si Police Brigadier General Marcel Mariano Magistrado de Fort, ang Regional Director sa Police Regional Office 13. Uban ni Police ang Colonel Yaya Bustamante Yusuf, ang Provincial Director sa Agusan del Sur Police Provincial Office. Sa usang kadinalian nga case conference, aron hisgutan ang dagan sa investigasyon sa nitabong pagpamusil sa Barangay Rizal, San Francisco, Agusan del Sur, ni adtong Biyernes. Ang maong tigom, nagtumong kini sa pagpaligon sa koordinasyon, tali kini sa mga opisyal sa lokal nga kapulisan o mga suporta nga unit sa Philippine National Police aron mapaspasan ang pag-ila o pagdakop sa mga armadong suspect lakip sa mga nahihiya kung mahinungdanong gisgutan sa case conference mao ang estratehiya sa investigasyon pagkuha o ebidensya o pagukod sa mga suspect. Gipasalig sa Police Regional Office 13 o Agusan del Sur Police Provincial Office nga tunas publiko nga dili sila muundang sa paghimo o laom nga investigasyon aron hingpit nga mapanubag sa balaod ang mga responsable o makabot ang dinalian ng ustisya alang kinis pamilya sa mga biktima.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Agatrupa atong rasan, doon na kita yung alasang 23. Dugang bahin sa itong mga balita, ang bagong transport terminal sa San Francisco, mga agatrupa, gibuksa na. Atong sa iron ang report ni katrupang Junje Labrias.
6: XFM Report.
7: Kumpit nang gisugdan ang operasyon sa bagong bus terminal sa lungsod sa San Francisco, Agusan del Sur, karong adlawa, Lunes, Agosto 3, 2026, pinaagi sa Osaka Soft Opening. Kini ang opisyal nga gipahibalo ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, kinsa nagkanayon nga ang pagsugod sa operasyon sa maong terminal gilauman nga makahatag og mas hapsay, moderno og organisado nga sistema sa transportasyon alang sa tibuok lungsod. Gitinaw ni Mayor Bravo nga ang mga sakyanan dili moagi sa diversion road og nagpabiling abli ang kasamtangang dalan nga naandan nang gigamit sa mga motorista og sa mga pampublikong transportasyon aron masiguro ang kaharuhay sa publiko. Nagandam ang lokal nga panggamhanan og mga loading og unloading area nga adunay klaro nga mga signage aron mas mapadali og mapaayo ang serbisyo alang sa mga pasahero og mga driver. Nanawagan usab ang mayor sa tanang sektor, ilabi na sa mga driver operators og mga sumasakay nga magtinabangay og musunod sa mga patakaran aron masiguro ang hapsay og dagan sa operasyon sa bagong terminal. Sa pagkakaroon na padayon ang local government unit sa San Francisco sa pagmonitor o paghatag o giya sa dapit aron masiguro ang malampusong transition sa maong operasyon.
8: For several years wala yung mga kontrata, so gusto nato nga pagbalhin nga naagi valid contract nga na for proper monitoring kay hindi na nato gusto i-allow nga katuganing for a long time wala yung kontrata dakog our years sa bayron nun sa rental, so gusto nato i-plaster kibali karon nakibali dayon mauto nga August 3 ang atong kuan na atong soft opening sa ato ang terminal at tuloy-tuloy na po na good siya.
9: So ang gusto nato maglaro
7: ang tipik nga pamahayag ni Mayor Grace Carmel Paredes Bravo, lungsod sa San Francisco, probinsya sa Agusan del Sur. Mga katrupa, aron kanunay kondisyon ang atong panglawas sa matag adlaw, mag premium D3 soft gel capsule na kamo alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Junje Labrias, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
0: So mga katrupa, epektibo karon nga adlaw, naana din ha sa bagong bus terminal ang mga bus. Kining mga bachelor, mga gadropas, metro shuttle, unsa ni nga mga bus naana din ha karon sa bagong terminal ang operation, ang daan, unsa himuon nila to. So, katong mga manakayan, mga katrupa, so, paingon na mo dala sa bagong terminal na adya sa may hamanisakop, pisaan o hubang. Sudlo nun. Okay, alas 6:27 sa atong orasan, mga katrupa, samtang sa pikas nga bahin.
6: Express Balita. Express Balita.
0: May partisipar ang mga sakop sa 26th Infantry Battalion, 4th Infantry Division sa Philippine Army sa malampuson kining USAD site visitation o Government on Wheels nga gipahigayon kini sa Barangay San Isidro, San Luis, Agusan del Sur niining milabay nga adlaw. Ang maong kalihukan nagdala kini sa timang padayon kalambuan serbisyo ihatod sa katawhan. Ipanguluhan kini ni Vice Governor Patricia Ann Plaza o gitambungan sa mga representante gikan sa nakadaiyang nasyonal nga ahinsya sa gobyerno, lokal nga kagamhanan o mga partner security sector. Pinaagi kini silang aktibo nga partisipasyon, ipakita sa 26IB ang suporta sa Whole of Nation Approach, Servicios Komunidad o suporta sa lokal nga kalambuan. Pangandoy karon sa pamunuan sa 26IB nga magpanayon ang hugot nga pagtinabangay sa mga leader sa probinsya aron ma-mintinar ang kahapsay malahutay nga kalambuan sa tibuok nga Agusan del Sur.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Suporta mga katrupa sa mga mag-uma matud pag ipakusgan kini sa provincial kon provincial government pre og post harvest facilities padayong gyapod-apod. Report ni katrupang Ri Alinton.
6: XFM Report.
2: Padayon karon ang pagpalig-on og suporta sa kagamhanang provincial alang sa organisadong mga mag-uuma, pinaagis paghatag og pre-harvest og post-harvest facilities aron mapataas ang kalidad sa ilang mga abot, matod ni Agusan del Sur Provincial Agriculturist Armando Valiente. Base sa ilang gihimo nga pagbana-bana, anaana sa 50% hangtod 60% kinatibuk ang panginahanglan sa mga aktibong organisasyon ang natubag sa pagkakaroon, ilabi na sa bahin sa traktor o uban pang mga ekwepo sa pagpanguma. Bisan pa niini, giangko ni Valiente nga aduna paghihapoy 40% hangtod sa 50% nga kakulangon sa mga kinahanglan pa nila nga matubag o mapunan. Ipasabot sa opisyal nga dili posible nga madugangan o hatag ang tanang organisasyon sa tibok probinsya tungod sa limitasyon sa pondo. Apan pasalig niya nga hinay-hinay niya kini nga mapunan pinaagi sa padayon nga alokasyon nga gigahin sa matag tuig sa kagamhanan. Idugang usab ni Valiente nga ang pondo alang sa agrikultura wala lamang gitagana alang sa produksyon sa humay kun dili naglangkob usab kini nga suporta alang sa mais o guban pang mga agricultural commodities nga naginahanglan kaayo og pre og post harvest facilities pinaagi sa makanunayong pagtinabangay og alokasyon gikan sa provincial government uban sa mga partner agencies. Ingilauman nga mas daghan pang mga organisasyon sa mga mag-uuma ang makabinipisyo og mas mulambo pa sa ilang panginabuhian sa umaabot nga mga adlaw.
10: Depende magud ni sir, no, ang atong gitan-aw dinhi ang atong mga katong mga active organizations. So magdepende sa active organizations, but then as to karon umaabot na ta og naana almost 60% na siguro, 50 to 60% na sir ang atong gap, no. Ang atong gap as to the pre-harvest facilities na to sa mga traktora na apa, pero meaning to say na apa tayo mga 40 to 50% po sort nga na gap requirement na panginahanglan yani kay momani na hinay man pod dili man pod nato makaya ang tibuok nato nga panudlanan para mahatag ni
2: katropa. Aron karon ang ligon ang imong kalawasan, ayaw kalimot sa pag-inom sa Santon Plus Gold alang sa Dekers ng Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
6: Express Balita, Express Balita.
0: Dugang bahin sa itong mga balita, mga katrupa, malampuson nga natapos ang pagsaulog sa Nutrition Month sa lungsod sa Sibagat, Agusan del Sur. Pinaagi kini sa gipaygayon nga 7th Nutrition Congress niadtong katapusan sa bulan sa Hulyo. Nagkadaiyang mahinong danong sigutanan og mga pagtulunan bahin kini sa usto nga nutrisyon og pagatiman sa panglawas ang gipaambit kini nga duna sa misalmo sa maong tigom. Dakuang pasalamat sa Municipal Nutrition Action Office sa Sibagat nga duna sa tanan nga mga estudyante, mga tutudlo, barangay nutrition scholars, mga punong barangay og mga bisita nga mipakita sa ilang suporta og mitambong sa maong kalihukan. Pinaagi niini nag-auhag ang maong buhatan sa publiko nga hinumduman kanunay ang mga nakutlong kaalam gikan sa maong Congress. Gitagan no sab og gibugaton ang mensahe nga angay nga atimanon ang ginaiyahan sama sa pag-aatiman sa paglawas alang sa mas marasigon nga komunidad.
6: Express Balita, Express Balita.
0: Oras ba katrupa, alas 6:32, dugang bahin o katapos ang bahin sa itong balitang lokal. Giauhag karon sa usaka opisyal sa Barangay 3 San Francisco, Agusan del Sur, ang tanang mga grikanan nga monitoron og bantayan ang ilang mga anak na nagsugod na sa paghimo og dili maayong bisyo. Kini ang gipahayag ni Kagawad Arnel Napaw, ang Committee Chairman sa Peace and Order sa Barangay 3 sa San Francisco, Agusan del Sur, human kini na hinabi ning sibyaan. Matod pa ni Kagawad Napaw, kinahanglang magsugod sa sulod sa panimalay ang pag-atiman og pag-monitor sa mga kabataan. Ilabi na kung nakitaan na kini og mga lihok nga timailhan sa paggamit og pag-hit-hit og illegal nga druga. Ibutyag sa opisyal nga kailap kung kailap karon ang maong suliran sa halos tanang komunidad sa lungsod. Ipilausap kay gayon nga dunay mga kabataan nga nalambigit sa maong bisyo. Inungdan nga wala sila iundang sa pag-inspeksyon o pag-monitor sa tibook nga palibot. Gidugang ni Kagawad Napaw nga duha sila duna sila na obserbahan nga mga kabataan nga maayo kaayo og gawi kung nanaa sa sulod sa balay. Apan kung magagawas na gani, kuyaw og daotan na di ay og binuhatan. Gitataw niya nga dili gayud ang ayang magkumpiyansa ang mga ginikanan tungod kay kung aduna may mabuhat nga daotan ng anak sa sa gawas ang pamilya rig hapon ang mag-antos niini.
11: Ito mga bata, labi ng mga nagsugod ng bisyo. Pag silang bantayan, ato silang i-monitor og mayo, lagi sila sa mayong kanila. Kaya naiuban, magmamayayar sa mga ginikanan. Pag-abot sa gawas, tiday kaya kuhan kayo, mga balungon kayo. Walang ginadiligin nato ng mga inanang mga bisyo.
0: Mga katrupa, ang tingog ni Kagawad Arnel Napaw dinha sa Barangay 3, sangkop ng lungsod sa San Fran.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:34.
6: Balitang Regional. Balita sa Regional.
0: Bueno, dito nga bahin sa mga Surigao del Norte, mga katrupa, matod pa usak ka HBT. O kining high-value target nga suspek sa druga na dakpan sa bypass operation sa Tagbida. Report ni katrupang Ali Vicente.
6: XFM Report.
12: Tanggong sa sindang usaka gikonsiderar nga high value target human kini nadakpan sa gikasang bypass operation sa mga awtoridad sa Puro 4 Barangay Usminya Tagbina Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang malampusong operasyon hiniusang gipahigayon sa Tagbina Municipal Police Station ubos sa liderato ni Police Captain Mark Steven Y. Sarsunas, operates as officer in charge uban sa Philippine Drug Enforcement Agency CONPEDEA. Na recover gikan sa posisyon sa suspect sado ang gibanabana usaka gramo sa gidulang ang shabu nga nagkantidad og size smell 800 pesos. Lakip na ang pipila ka drug related items og uban pang mga ebidensya. Gihimo ang pagmarka og pag-inventory sa mga nakumpiskar nga illegal nga droga sa lapid sa operasyon sa presensya sa usa ka opisyal sa barangay og representante sa media subay sa gilatid nga legal nga pamaagi. Gipahibalo ang dinakpan sa ihang mga katungod ubos sa balaod og gidala na kini sa Tagbina Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon og pagpasaka sa tukmag kaso kalabot sa paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Katropa, aron mabatukan ang mga bukol-bukol pag Xanthon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa naghayosang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
6: Express Balita. Express Balita.
0: Samtang dito nga bahin sa may Agos, Kunagusan del Norte, usa-usab

0: Teh Saporok Ono, Don Francisco Sakop sa Dakbayan, nakuha gikan sa posisyon sa suspek ang gibanabadang 5 kagramo sa gidudahang iligal nga droga nga adunay marka value nga mukabat sa 34,000 kapisos. Lakip usab nakuha kaniya ang 1,000 nga ginamit isip bypass money. Sa pagkakaron, ang suspitsado balhugda sa bilangguan sa Police Station 3 o magatubang sa kaso tungod sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mga katrupa, aron dili madakpan ang atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Xanton Plus Gold o Xanton Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Junji Lebrias, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:37, mga katrupa, dito gabahin sa may Surigao del Norte. Ngingong kanhing membro sa New People's Army, kun NPA. Misurrender kini mga katrupa sa militar. Human sa 14 katuig na pagtago-tago. Report ni katrupang Limwelukay.
3: XFM Report.
4: Human sa 14 katuig na pagtago-tago, usa ka kanhi miyembro sa Communist Terrorist Group kun CTG kun New People's Army gikan sa Barangay Anumar, Surigao City, ang voluntaryong disurrender ngadto sa kagamhanan aron magsugod og bag-ong kinabuhi bit-bit sa kanhi rebelde sa iyang pagsurrender ngadto sa Charlie Company nga ubos sa operational control sa 401st Infantry Brigade. Ang mga kagamitang igugubat sama sa usa ka modified carbine caliber 30 rifle, duha ka magazine ug 4 kabuok nga bala. Matod sa taho, na desisyonan sa kanhi rebelde ang pagbalik sa sabakan sa balaod human sa series mga panag-istorya o diskusyon uban sa mga tropa sa gobyerno din gipili niini ang kalinaw o bag-ong sinugdanan kaysa sa armadong pakigbisog. Kini nga kalampusan resulta sa walay hunong nga pagpaningkamot sa Community Development Support Team pinaagi sa ilang mga information and education campaign, dialogo o pakigtambayayong sa mga lokal nga stakeholder aron isalikway sa publiko ang impluensya sa mga rebelde. Gipahayag ni Lieutenant Colonel Ray Virgil Anugi, ang commanding officer sa 30th Infantry Battalion, nga ang maong voluntaryong pag-surrender mao'y nagpamatuod sa ka-epektibo sa ilang CDST sa pagmintinar sa stable internal peace and security nga status sa lalawigan sa Surigao del Norte. Subli usab nga gipadayag sa tibok unit sa militar ang ilang ligon nga tinguha sa pagsuporta sa mga inisyatibo sa kalinaw ug kalambuan sa gobyerno. Nanawagan sila sa mga nahibilin pang miyembro sa CTG nga mo-surrender na ug mahimong kaabag sa pagtukod og malinawon ug mauswagong Surigao del Norte. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar og premium D3. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Limwel Pagalaran Ukay, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Samtang sa dugang bahin sa itong balitang regional, mga katrupa, giingong na maligya o dili restradong terasipatide. Kung saan ni pagbasa? Terasipatide. Dito kini mga katrupa sa may Jinsan na Dagpan. Atong sayron ng report ni katrupang Philip Oligario.
1: XFM Report.
5: Himpit nang ipasaka karong adlaw sa National Bureau of Investigation sa Rangani District Office kon NBA Sardo sa Jansan ang kasong pagsupag sa Philippine Pharmacy Act batok sa usa ka babae nga namaligya og illegal nga injectable pharmaceutical product. Giilang dinakpan nga si Aldes Reya, anasamtong nga pangindaron og residente sa Barangay Buayan. Sumala ni Attorney Noel Morales labaw sa NBA Sardo nga gilusad ang operasyon sa gipuy-an sa target human makadawa sila og intelligence report kabahin sa illegal nga pagbaligan niini og unregistered drug nga terasipatide nga iladong gina-inject sa usa ka individual aron mamayat. Nakumpirma sa mga otoridad nga ang ginabaligan niini produkto ang dili rehistrado sa Food and Drug Administration kun FDA. Hinungda nagpahimangno ang NBI sa publiko nga susihon una og maayo ang mga pharmaceutical products ay hamupalit. Mga katropa, sa mga susamang modus posible gayon nga mailad ka. Hinungdan dapat digto na ta sa trusted and proven nga mga produkto sama sa Xanton Gold Coffee Mix nga dakong tabang sa tumpang lawas aron makaangkon og healthy body and strong immunity. Xanton Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Oligario. XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Davao City.

0: Muli sa opis, gingong nahurot. Kasikop ang top 10 MWP City Level. Alang Cristi Boca, bulan sa Hulyo 2026. Report ni katrupang Marvin Ibano.
1: XFM Report.
2: Nahurot kasikop sa Davao City Police Office kung DCPO ang top 10 ng mga gikonsiderang most wanted person sa syudad kana nga level alang sa tibuok bulan sa Hulyo 2026. Naglangkob sa mga naaresto ang mga puganteng nag-atubang og seryosong mga kaso sama sa kasong murder, rape, robbery, carnapping, acts of lasciviousness og arson. Sumala sa DCPO, nahimong positibo ang pagpatuman sa mga arrest warrants pinasikad sa hiniusang puwersa sa sa metikulosong case tracking ug intelligence-driven surveillance. Sa mensahe, gipasiugda ni DCPO City Director Police Colonel Peter Madria nga nakabut ang 100% kalampusan tungod sa hugot nga kolaborasyon sa tibuok team gikan sa mga investigador nga nagtukod sa ligon nga mga kaso uban sa warrant officers nga nag-track down sa mga target, lakip ang mga operatiba nga luwas ug epektibong nagpatuman sa pag-aresto ilabi na pinasikad sa suporta gikan sa komunidad. Gipas si atab sab niini nga walay luwas nga dangpanan sa Davao City ang mga kriminal. Pasalig sa direktor ngadto sa publiko nga magpadayon ang DCPO sa synchronized approach niini ug walay undang operasyon batok sa tanang pinangita sa balaod sa tumong nga mahatag ang hustisya ngadto sa mga biktima, pagsiguro sa kaluwasan sa komunidad ug pagmintina sa standing sa Davao City ingon nga usa sa pinakaluwas nga syudad sa tibuok Pilipinas. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Dito gabahin sa Bukidnon, mga katropa, gingong panag-inom na himong trahedya. Mag-amigo, nagkalalis kini tungod sa ilimnong makahubog. 19 anyos, mga katropa, gitunggab. Report ni katropang Rustoma Villafranca.
1: XFM Report.
3: Nagpabilin karong ilawom sa obserbasyon sa Betel Hospital ang usa ka 19 anyos nga estudyante human kini gidunggab sa iyang mismo nga kauban og amigo atol sa usa ka imbitasyon sa panag-inom sa Mayporok 7 Barangay Kalasungay Malaybalay City Bukidnon Sabado sa kadlawon Agosto 1, 2026. Giila ang biktima nga si Angelo, 19 anyos, first year college student, samtang ang suspect giila nga si Gerald, 18 anyos, first year college student, nga pulos mga residente sa Maong Dapit. Sumala sa investigasyon sa Malaybalay City Police Station, nasairan niya ang suspect og biktima. Mag-amigo na sukad pa sa ilang pagkabata. Dugang paniatong Biyernes sa gabi, Hulyo 31, nagtagay ang duha kauban ng ilang mga silingan og higala sa balay sa Osaka Road, isip pagsaulog sa fiesta sa ilang dapit. Apan sa gibanaban ng mga alas 3:30 sa kadlawon sa Agosto 1, nagkasumpaki og nagkaaway ang duha. Taliwala sa maong kasamok og kay naamay nakasuksok nga kutsilyo sa hawak sa suspect, dali niining gidunggab ang biktima. Kinsa nakaangkon og sa madinunggaban sa iyang tiyan, hawak, dughan, likod og walang bukton. Human sa hitabo, ang suspect mismong nagpahibalo sa pamilya sa biktima og sa iyang amahan. Kabahin sa maong insidente, hinungdan niya daling gidala sa iyang pamilya ang biktima sa Betel Hospital sa Malaybalay City. Samtang ang suspect gidala og gitugyan sa mga BPSO sa Barangay Kalasungay ngadto sa Malaybalay City Police Station og posibleng atubangon karon ang kasong frustrated homicide. Samtang nakitang motibo sa maong pagpangdunggab, mao ang walay pagkasinabtanay tungod na kay nakamamam sa ilimnong makahubog. Mga katropa, kape bang healthy imong gipangita? Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na alang sa nagkahiusang Pilipino. Para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Kada pusang bahin sa tunga balitang regional, mga katropa. Gingong panimalos, usas motibo sa nitabong pagpangdunggab sa suspek sa 56 anyos nga biktima sa Barangay Nalasangay. Atong sayro ng report, mga katropa, pinaagi ni katropang Michael Ricabo.
1: XFM Report.
4: Padayon karong giobserbahan sa Betel Hospital ang usa ka 56 anyos nga lalaki human gidunggab sa iyang silingan atol sa kasaulogan sa pista sa Sunwan, Barangay Kalasungay pasado alas 10:15 gabi niadtong Biyernes, Hulyo 31, 2026. Giila sa Malaybalay City Police Station ang biktima nga si Pedrito, 56 anyos, samtang ang suspek giila usab nga si Michael June, 25 anyos, parehong lumulupyo sa Maong Dapit. Ngunit base sa investigasyon sa kapulisan, gikan sa pahayag sa tagbalay nga si Imi, niabot ang suspek sa iyang balay nga nakainom o nagpahayag sa iyang intensyon nga mubalos tungod sa daang away nga naglambigit sa iyang pariente. Samtang nilabay ang pipila ka minuto, kalit nga gidunggab sa suspek ang biktima nga nag-inom sa gawas nga dapit. Hinungdan sa pagkasamad sa nawong, likod o wala nga bukton niini. Narecover sa kapulisan ang usa ka kutsilyo nga gigamit sa pagpangdunggab. Kasamtang ang anas sa kustodiya sa pulisya ang suspek, human kini voluntaryo nga ni-surrender. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements ang gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule. Alang sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, X-IPM News!
1: Express Balita! Express Balita!
0: Bagong alas ang 1:47 mga katropa, samtang sa balita sa National.
1: Balitang National. Balita sa National.
0: Gipasalig ni Energy Regulatory Commission Chairperson Attorney Francis Juan nga kung hingpit man na ugaling at ang tangon mga katropa ang bayad system silos, kinahanglan nga dili na kini ipasa o isagol pa sa uban nga kategorya sa bayranan sa kuryente. Kini ang tubag sa ERC taliwala sa mga kabalakas publiko nga basin usbon lang ang ngalan sa mga power charge aron padayong nga masingil nga dunas sa mga konsumador. Sumala ni Attorney Juan, base sa inisyal nga paragistorya sa mga ahensya sa kagamhanan, gusto nila kung tangtangon. Kung tangtangon man ang maong bayranan, kinahanglan nga mawala na kini sa hingpit nga power bill. Gidugang ni Attorney Juan nga sa kasamtangan nagpabilin nga taas ang singil sa kuryente sa tibuok Pilipinas tungod kini sa padayong tensyon o gubat sa Medalas, nakaapikto kini og dako sa presyo sa giimport nga mga produkto sa petrolyo, diin nagsalig ang dakong porsyento kung nagsalig ang dakong porsyento sa produksyon sa kuryente sa nasod.
1: Express Balita. Express Balita. Balita sa International. Balita sa International.
0: Sa balita sa international, mga katrupa, nagpagawa sa seryosong pahimangno ang U.S. State Department katunasta ng mga Amerikano nga kasamtangang anaas sa Medalas nga ikonsidera nga ang pagbiya o pagbiyahi gawa sa maong rehiyon tungod sa nagkataas ng tensyon tali kini sa Estados Unidos o Iran. Ang maong kamaduan, giluwatan kini dungan sa mga report bahin sa gigitakda nga bagong serye sa mga airstrikes sa Amerika bato kini sa mga target sa Iran sa musunod nga mga adlaw. Tungod sa nagkagrabe nga sitwasyon sa seguridad, gipaandam o giandam na sa U.S. State Department ang ilang mga sangkop nga mag-binantayon, alerto o mag-igmat kini sa tanang higayon. Giawhag usab ang mga Amerikano sa maong nga dapit nga makigalayon kini sa ilabing kun labing dool nga imbahada sa U.S. aron masiguro ang ilang kaluwasan samtang nagpadayon ang krisis.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa balitang sports mga katrupa, giingong Pilipinas sa misakmit kini sa unang daog sa Asian Hyundai Cup 2026 batok sa Laos. Sa ilutang report mga katrupa, pinagi ni katrupang Harvey Herames.
1: XFM Report.
5: Nasa ilang unang daog ang Philippine Men's National Football Team sa nagpahigayong ASEAN Hyundai Cup 2026. Human gipukan ang host country nga Laos sa score nga 4-1. Tungod sa maong kadaugan, nakabawi ang Pilipinas ug nakakuha og tibuok 3 ka puntos. Kahinumduman nga gipildi ang Philippine Men's National Football Team sa Myanmar sa sumasamang score nga 4-1 ni atong miaging Martes nga gipahigayon dito sa New Clark City sa Tarlac City. Dako kini nga tabang og moral booster alang sa nasudnong team sa ilang pagpangandam sa sunod og dako nga sangka batok sa ligon nga nasud sa Thailand karong umaabot nga Martes, August 4, 2026. Mga katropa, para sa tinaw nga pananaw, pagtumar na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule alang sa naghayosang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Harvey Hirames, XFM News.
1: Express Balita! Express Balita!
0: Oras, alas 6:52, samtang sa Balitang Showbiz.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Mga katrupa, giingong si Katrina Liagado. Gikoronahan kini nga Miss Supranational 2026. Sa rin ng report, pinagi ni Katrupang Melanie Duran.
1: XFM Report.
6: Subling nagsagya sa kadaugan o garbo ang tibuok Pilipinas sa kalibutan sa international pageantry humanggi koronahang Miss Supranational 2026 ang pambato sa nasod nga si Maria Katrina Kat Ligado dito sa Novi Sonch, Poland. Ni atong Sabado, Agosto 1, 2026, oras sa Pilipinas. Gipildi ni Katrina ang 66 kalaing mga kandidata gikan sa nagkadayang suok sa kalibutan aron masungkit ang maong prestigyo ang titulo. Kinina ang ikaduhang koruna sa Pilipinas sa Miss Supranational eksakto 13 katuig human sa makasisayong kadaugan ni Mutia Datul ni atong tuig 2013. Sa final question and answer round, mibilib ang mga hurado sa tubag ni Kat diin iyang gipadayag ang iyang hugot nga pagtuo nga ang usa ka babayi dili kinahanglang musunod o mupahiuyon sa sumbanan sa uban. Nasayran usab nga si Kat usa ka military reservist sa Philippine Air Force. Opisyal nga gipasa kaniya ang koruna gikan sa miaging reyna nga si Eduardo Brom sa Brazil. Dungan sa maong koronasyon, gipaila-ila usab sa organisasyon ang bagong Fioletova crown nga gidisenyo kini sa Venezuelan jeweler nga si George Vettels. Diin anaa ang mga gemstones nga simbolo sa ambisyon, dungog ug kalampusan sa usa ka babaye. Katropa kapi nga puno og benepisyo, maka-fresh aura murag artista. Mag-Santon Plus Gold Coffee Mix ka. Alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas, kini si Melanie Duran, XFM News.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Bueno, alas 6:54 na mga katrupa, mga na nagtapos sa itong mga balita karong adlaw adlong Lunes, pizza 3 na itong abulan sa Agosto 2026. Bueno, mga katrupa, good morning sa magkaunsa pa. O, kumusta mo din ha, amayong pagbibigay-sikan karong tanan mga katrupa sa dili pa tamong iksep. Bueno, mga kaigsoonan, mga katrupa, at ang ininyo ang paghimo sa Seminar Caravan, mga katrupa, sa XFM Solid Katrupa! Kung saan maning XFM Solid Katrupa? Sa unang panahon, mga katrupa, kasagari, nganlan nilang mga fans club. Actually, usa ka organization o grupo, mga katrupa, sa ato mga suki. Kamo, mga katrupa, nga nagpaminaw diha karon. Usa mo sa mga tigpaminawan sa XFM at the same time, ang amo po nga kinanglan nga dunay solid katrupa para vice versa, kamo, kanunay nagasuporta kami po na ay mamahimong suporta po ninyo. No? Para muling ungod ang grupo sa katrupa. Nangyanlan na mag XFM Solid Katrupa. Then, kinahanglan na to og dunay chapter seminar. Ato sa nang ipabati sa inyo mga katrupa ang tinuod nga meaning sa XFM Solid Katrupa para at least na mo'y idea unsa ang mamahimo nga membro sa XFM Solid Katrupa. No? Puhon-puhon. Be, ato ning pabati sa inyo. Alam daw diha sa imo, Ming, di man ma-play diri sa ako. Solid Katrupa, no? Ang team song sa XFM Solid Katrupa, mga katrupa. Sige, Ming.
7: XFM Solid Katrupa.
0: Katong usa.
7: Ang iyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog na pamilya.

0: Okay, mo ito mga katrupa, ang team song sa itong Sulid Katrupa. XFM Sulid Katrupa. Pohon-pohon o maka-join na mo mga katrupa. Kamu mga nagtanaw din ha. Kay padakuon mo na ito ni. Mahay mo mong member sa XFM Sulid Katrupa. No? Vice versa. Na, of course, kung membro mo, nagasuporta mo sa atong sabihan, mga programa, especially mga community programs. At the same time, mga katrupa, si XFM Pod, makahatag po din nyo o pag-suporta, di ba? Mauna rin nga, ang sa spirit of bayanihan, mga katrupa, kuan gini siya, kining magaligon gini sa matag kining chapter, no? Og dinha ni nato iuna pag buo niya sunod-sunod na dayon sa mga lugar. Asa ni nasagop si Katrupang Doris May, Desbarasing, Barangay Singupohon. Apil din ha. Og sugdan na to ni pag buo ang chapter sa XFM Sulid Katrupa. Dinha sa may Santa Irene Prosperidad Agusan de la Sor. Nga nung Santa Irene mga Katrupa? Magiging na nga lugar din ha ang daghan po yung Sulid Katrupa. No? Good morning. Nadi sila sila Katrupang Katrupang Narukla. Ang atong mga taga-prosperidad nga dool niya sa Santa Irene. Sugdan na ito niya. Di na ito ablihan mga Katrupa. Din sunod-sunod nga mga lugar, mga barangay. Ang pwede dito mahimong chapter mga Katrupa. Bisan og maguna og napulo, sugdag napulo ka mga mamahimong membro sa atong XFM Sulid Katrupa. Okay, himuon na natong chapter mga Katrupa. But most of all, karong sunod mga adlaw, unahon ato diha sa Santa Irene. Good morning mga taga Santa Irene at ang atangin ni diha mga Katrupa. Diha man ta sa una katong atong katrupalita karon. Mauna ang himuon na ito nga pagbuo sa XFM Sulid Katrupa. No? At ang ininyo, niya, kamuda sa inyong mga barangay, ready-ready na mo din ha. Para sa atong XFM Sulid Katrupa, ingon si Katrupang Doris May Altisen nga, very nice ang team song. Ganahan mo ito, kakantahon mo ito, ganahan na Katrupang nga Doris galing lamang, nayabag ang pagkanta. At ang okay, Katrupang Randy Santisas, good morning. Di ni kapil si Katrupang Randy, kilayo man to siya. Katrupang Tata Libra Dilya, good morning ni mo niya. Di sa may Puro Kotso, Alegria. Apil ni si Katrupang Tata, di sa may Alegria. Sila si Katrupang Day Chavez, Alegria Chapter pohon. No? XFM Sulid Katrupa. Si Katrupang Jelina Pataho, good morning, sir. Salamat Katrupang Jelina. Og di si Katrupang Anje Awado Leopoldo, good morning, Je. Si Katrupang Day Chavez, good morning, Sir Ray. Og tanan nga naminaw sa Express Balita, happy blessed Monday. O God bless from Alegria. Salamat Katrupang Day Chavez, pohon din na sa Alegria ha. Basig mga sunod ganing Alegria, depende ni siya. Og mahuman na to ang Santa Irene pagbuo, depende og sa Alegria. Naalaba na sila si Katrupang White Chicken, Katrupang Day Chavez. Pagtigom na mo niya, Katrupang Day Chavez, bisag napulo. Napulo mo, maguna. No? Katrupang Wendelin Canicon, good morning. Thank you so much, Katrupang Wendelin. Katrupang Analin Cagas, good morning. Aha, salamat ko no. Great ko sa tanang na minaw, labira sa akong pamilya. Diha sa La Caridad Vidal Cagas, watching from Saudi Arabia. Salamat, Katrupang Analin. Amping diha sa may Saudi. Katrupang Lida Pataha, good morning. Okay, good morning sir sa Barangay 5. Ay, Barangay 5. Ano sa mga ni? Morning sir 5. Ano sa 5, J? Aha, thank you so much. Yadoy Spikas, bayong buntang usap, Katrupang Didin Pataho. Good morning sir, og sa tanang na minaw. Salamat Katrupang Gloria Malala, good morning sir. Nimo din ha, di sa may bayugan. Sige, pag... kung makapurma ka niyong napulo mga Katrupa ang mga nagpaminaw sa XFM o gustong maapil sa itong Sulid Katrupa, ing nami kay ato na yung buksan ang inyong lugar sa mamahimong chapter. No? Alas 7:30 mga Katrupa. Once again, natangatangin niya sa may barangay Santa Irene, Prosperidad. At atong mga higala dinhaang gatutok diri sa XFM. O diha ta magbuo pinakauna nga maablihan sa XFM Sulid Katrupa. Mga katrupa, sa magkausapan, salamat sa inyo nga pagpaminaw. Mao kato ang nagtapos sa itong mga balita. Mausunod na sa bang programang Bulsa nila ni Katrupang Junje Lebrias Katrupang Limuel Ukay. Sa ngalan na lang sa Kinitibukang Pwersa sa XFM Philippines sa Network, sa XFM Magusan 31.3 na 5.7 sa kontrol ni Katrupang Melanie Duran. Sa itong News and Public Affairs, okay, sa itong News Desk, Katrupang Limuel Ukay. Mga anchor supporters, sila sa Katrupang Junje Lebrias Katrupang Ria Linton Katrupang Ali Bisemte. Mga katrupa, dang salamat ako sa Katrupang Ri Celeste Surabascas. May buntag itong tanan dan Ligo ng Diyos.
1: Express Balita. Express Balita.
2: XFM.
3: Uy, tita.
4: Mm-hmm. Oh, ay, kap.
3: Mutaan ako niyo ba? Mm-hmm. Kitsa kitang mas bright. Ang Amerikano o kining mga Pinoy?
4: Kasayon. Kabilo ka, kap. Mas bright ang mga Amerikano.
3: Mm, yun naman.
4: Siyempre, bata pa lang. Howd na kayo mo English.
5: Exciting!
6: Kining programa gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang Octopus Connection gumikan kay mahimo kini unya nga sinugdanan sa kalayo tungod sa pag-overheat o overload o pagkahitabo sa sunog nga muog daw sa imong balay o tanan imong kaptangan o baka hinoon delikado sa kinabuhi. Pahinumdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
7: Mga higala, kwarta ba ang gikinahanglan ninyo karong panahona? Pangbayad sa tuition, kapital sa negosyo, pang-special event celebration, pang-medisina, ug uban pa. Ayaw kabalaka. Ani ana, Agusan Lending Corporation.
8: Agusan Lending Corporation.
7: Kami ang tubag sa inyong mga panginahanglanon ug andam muabag sa inyong mga higala. Kami naga-offer og salary loan, pension loan, chattel loan, real estate loan ug allotment loan for a low interest rate, fast cash, convenient payment terms ug syempre, loan protection. Ayaw na paglangan pa. Agusan Lending Corporation, ang solusyon sa inyong panginahanglanon sa kwarta. Mga higala, nahimutang sa Purok 3, Almasiga Street, Taglatawan, Dakbayan, Sabayugan. O pwede sila makuntak sa 0919-002-6328 o 0917-878-5388. O kanapod sila yung mga branches sa San Francisco, Agusan del Sur, Tandag, Surigao del Sur, o Butuan City, Agusan del Norte. Agusan Lending Corporation, creating solution with you since 1994.
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
10: Mayong adlaw mga higala o welcome sa atong programa The Secret of Health. Sumala sa mga eksperto, mahinungdanon kaayo nga himsog ang atong atay o liver. Kay dinhi gitigom ang ubang mga vitamins o minerals o kini responsable sa pagbuhat o abdo nga mutabang sa pagpagawas sa hugaw sa atong lawas o mutabang sa pagbuak sa mga fats aron magamit sa atong lawas o sa pagpagawas niini. Sa atay usab, muagi ang tanang dugo gikan sa atong tiyan o tinai para masala, mabalansi o makabuhat o mga nutrients nga gikinahanglan sa atong lawas. Pero tungod sa sayup ng lifestyle o dili mao nga paagi sa pagpaniwang, lakip na ang pag-inom o bino o pagkaon sa mga mantikaon o tambok ng mga pagkaon, mao'y hinungdan nga magkaproblema ang atong atay. Usa na ni ana ang pagkaadunay fatty liver nga mao'y hinungdan nga muhubag ang atong atay o liver nga nakapikto sa kahimsog sa atong panglawas. Aron magpabilin ang kahimsog sa atong atay o liver o malikayan ang mga balatian sama sa fatty liver o ang paghubag niini, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold Herbal Capsule.
11: The Secret of Health.
2: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted? Ang pagkahimo suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Magsanton Plus Gold. Magsanton Plus Gold ka. Ang kapsula nga adunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ampalaya og spirulina, mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinakaepektibo nga kombinasyon Santon Plus Gold og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C og apili sa pag-inom sa healthy nga kape. Santon Plus Coffee Mix.
5: Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar.
10: Nasayod ba mo nga ang Santon Gold Herbal Capsule adunay active compound nga quercetin? Usa

0: XFM Solid Katrupa, ang inyong katrupang sandigan alang sa bayanihan, paglaom ug himsog nga pamilya. Atangi ang XFM Solid Katrupa Seminar ninha sa inyong mga lugar. Katrupa, apil na sa XFM Solid Katrupa.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Ang pagbutyag sa kamatuoran mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, 15 minutos ang nakalabay sa Alas City.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM! Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
3: Bullseye! Bullseye!
2: Good morning!
3: Good morning! Isyu, balita, komentaryo!
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mayong buntag, mga katrupa, Luzon, Visayas, og Mindanao.
2: Good morning! Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, adlaw karon ng Lunes. Pizza 3, mga katrupa. O ikatulong adlaw kita, mga katrupa, bulan sa Agosto, tuig 2026.
2: Good morning!
0: Mga katrupa, mga tigpaminaw, nining adlaw nga Lunes, mga katrupa, kita mapasalamaton una sa tanan. Sa walay lain, mga katrupa, sa atong Diyos manluluwas. Gabisan pa man, mga katrupa, sa atong pagkamasupilon sa iyang atubangan. Ni agihapon kita, mga katrupa, dakong buhi. Ang iyahagi pamatah nining adlaw Lunes nga anaa sa maayong panglawas layo sa balatian, mga katrupa, og puno usab sa grasya. Monaga ang pagpasalamat nato, mga katrupa, mga tigpaminaw, ngadto sa ato ang buhing mga gagahom. Ang dili gyud nato, mga katrupa, kalimtan og dili gyud pod kabayran og salapi ang iyang pag-amumas matag usa ka nato, mga katrupa. Ato po, Jay, welcome ang tanan, mga tigpaminaw, labi na ang 13 ka mga lungsod ug usa ka syudad ning atong probinsya sa Agusan del Sur mayong morning. Sa ato mga katrupang mga kadaguan gikan sa barangay, sa ato nga mga mayor, sa ato mga katrupa nga provincial nga panggamhanan. Labi na mga katrupas Team Idibong, good morning. Sa ato mga katrupang mga board member.
2: Bullseye!
0: Ang ato pod mga katrupa nga mga head office.
2: Bullseye!
0: Mga mag-uuma, mga negosyante, driver, tricycle driver, mga biyahidor, mga estudyante, mga kawanis gobyerno. Mayong morning.
2: Good morning!
0: Adiha ninyong tanan, mga katrupa.
2: Good morning!
0: Sa tanan pod nga naka-tune and karon sa 95.7 XFM Bayugan City, mayong morning.
2: Good morning.
0: Og sa mga naka-tune and pod sa XFM 91.3 San Francisco, good morning.
2: Good morning.
0: Mga katrupa, paki-follow, paki-share, paki-likes.
2: Good morning.
0: Paki-comment, mga katrupa, kaya tagan nyo sab nato, gihapon o pagtagan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mga katrupa, dili usab, mabuhi ang mga nagkadaiya nga mga produkto nga iyang sa Y2H Incorporated, mga katrupa, mga tigpaminaw, dili mabuhi ang mga nagkadayang programa sa XFM Network Philippines kung wala nagpaluyo, mga katrupa, ang mga nagkadayang produkto nga iya sa Y2H Incorporated. Unsa man kani, mga katrupa, nga maong mga produkto? Gilang kuban kini, mga tigpaminaw, sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Visionix Plus Soft Gel Capsule, lakip na ni ini, mga ang pagpasalamat nato, mga
4: lakip
0: katrupa, na ni ini, mga katrupa, ang ato usab ga Turbo Mel Enhancer, o niya ang ato ang Clear Skin Herbal Soup, mga katrupa, o ingo man usab, mga tigpaminaw, ang ato usab, mga katrupa, ang kinibang Santon Gold Coffee Mix with Gluta and Collagen. Mauni na ka nindot kay ang maong produkto, mga katrupa. Doon na ni siya ay makatabang kini siya pagpadugang hamis sa ato ang mga kwan, ato mga kapanitan. O niya, siyempre, dugang pundi, mga katrupa, nga makapahayag, makapabata sa ato ang panagway.
2: Bullseye!
0: Mga mga katropang, gamit na mo og Santon Gold Coffee Mix with Glutan Collagen nga mapalit ninyo sa mga nagkadaiyang butika dinhi sa ato ang probinsya.
2: Bullseye!
0: Bueno, mga katropa, mag-ubanin ninyo, mag-ating pabilaw. Alas City Tapaingon sa may alas 9 ang taknas buntag. Makig-uban ang inyong ubos ug igalas kahanginan. Bata-bata katropang John Celebrias.
4: Siyempre katropang Limuel Ukay.
0: Kaming duha makig-uban diha kaninyo mga katropa. Bagating paminaw. Unang tagaan at pagtagad gay duha man ni katropiko mga katropa ato ang pagtagad. At tagaan ug pagtagad. Nining nakalabay gaadlaw katropang Limuel. Nagahugot na ang ipagawas nga hulga sa US ngadto sa ICC nga hingpit na yun niining bungkagon onya putlo na ang tabang pinansyal niini sa mga kaalyados na sa mga kaalyado
2: sa
0: mga kaalyado niining maong ICC katrupa Limuel. Kini ato ang tagaan og pagtagad baga katrupa kay ngano mang niabot man sa punto baga katrupa nga mismo na yun ang Amerika ang wa na yun makaangay ni ini. Mismo namang yun ang US mga katrupa ang wa na yun maka ni inter na yun sila ni ini. Bisan kon ato ang tugkaron ang kasaysayan mga katrupa, katrupang Limuel, nga wa man yun untana or wa man ni untana mabilong ni US ICC katrupa. Wa man yun ni, dili man ni konektado yun sa dili man ni under sa US ang Amerika katrupang Limuel, pero unsa man ni pagkahitabua nga numan nga putlon man mga katrupa ang bungkagon man sa US ang ICC mga katrupa. Sa unsa man kaha, unsa man kahay rason kini may ato ang tagaan o pagtagad mga katrupa. Kini bang gitawag mga katrupa Limuel o kining soberanya, no? Nga numan kaha naka hatag kaha o kalapasan mga katrupa ang ICC nga nahimo nga nakapatrigger sa US nga sila dumtan?
2: Bullseye!
0: Mga katrupa, unsa kahay hinungdan ani mga katrupa? Unsay punot dulo? Ngano ang US man nagdumot man karon mga katrupa sa ICC?
2: Bullseye!
0: Ha? Mga katrupa, mo ni ato ang tagaag pagtagad mga kaigsunan, dili kaha gusto ang US nga imbestigahan sa ICC ang iyahang mga kaalyado nga nasod or di ba kaiyang mga kaugalingon ng mga sundalo.
2: Labi na
0: mga katrupa kay dunay mga natigayon ng mga airstrike. Sama nining nahitabo karon sa Iran mga katrupa o US. Baga katrupa, di ba kini mo hinungdan ni ini mga katrupa. Baga ating pamilya, o di ba kaha baga katrupa nasuko ang US kagipagawasan o warrant si Benjamin Netanyahu, ang Prime Minister sa Israel, nga naso na tugkad na to o nasayra na to, na usag yun ka best friend mga katrupa ni Donald Trump, mga kaigsunan ang presidente sa US. Sa kaha ni ini mahitabo baga katrupa, kung ang Amerika baka mga katrupa mao'y mulihok, mao'y mo tinguha nga bungkagon ka, mabungkag bagyog kaha ka sa US. Kini mao'y mga pangutana mga katrupang Limuel, mga katauhan, nga unsa baka kini, baga tigpaminaw, mabungkag bagyog kaha sa US, baga katrupa ang ICC, o mabungkag mga katrupa, kumusta kaha kadtong mga gipangdakop nini, gipangpailag kaso, madismiss baka mga katrupa, makagawas baka, ikan sa ilahang kaugalingong korte, o sa ilang bilangguan mga katrupa. Sama sa mahimong sampol na to ang atong kanhing pangulo na si Rodrigo Rua Duterte baga katrupa.
4: Okay. Kaduhang topiko po nga itong tagapagtagad niya katrupa nga John J. Ang inahan na ni angkon nga nasakitan human gipasangin lang mao'y mipatay sa Dos Anyos nga bata dito napita sa Butuan.
0: Oo.
4: Opo niya itong tagapagtagad niya katrupa nga John J. At least makapagawas po sila sa ilahang gibati kay diha magut social media, klaro ka ayong murag sila gipasangilan
0: labyon
4: labaw na tong kagawad nga nihugot gibarugan gyud niya.
0: Ikaw magyud niya ara sa ila na bigyo tong kagawad.
4: Mo na tong tagapagtagad niya katropang Jojay kong maayo ba pud ang gihimo sa mga tao nga sila ipasangilan.
0: Oh, niya ato pud gi advice sa ato mga kaigsunan nga mutan-aw mo na sa social media. I-check gyud ninyo pag ayo kong legit ba gyud ang mga Facebook account nga inyong gipatakaan ra ni og share. Kay naa mang goy nag-share katropang Limuel lali-lian nato. murder ang nag-ana ang inahan og kada bang criminal case kana sa mag-shot sa PNP na to niya murder murder ang kanang nakabutang.
4: Napagana ito gipusasan no.
0: Napoy gipusasan no. So it says mga katropa, ayagin mo pataka ni anak kay pwede pud mo ni madihado sa buni anak magpataka mo share.
4: Correct.
0: Kay sa tinuod lang kung tinuod man galing gipailan og kaso or ni
4: nadakpan.
0: Na hibaw-an nga nadakpan gyud ang inahan, dili pud murder ang kaso ni anak. Posible ni anak pa-resign.
4: Correct.
0: Oh, di ba? Kay kaugalingon mang anak, gawa siguro kung iyang adapted on iya hang gitipi kana pwede mga katropa nga mapailan og murder. Pero kung kaugalingon gyud nimong anak kasagaran katropa kay kanang anak magkapatay inahan or inahan amahan magkapatay anak kasagaran pa resign gyud ang kaso ni anak. So tungod ana kay magkadugo ra bali ba. So mo na bantayanan ha. Baga katropa di mo magpataka og kuan share kay lisod na kaayo mga katropa. Okay. Standby mo baga katropa. Kaya sa atong pagbalik po, una na ini, hindi po na ito kalimutan ang pag-shoutout po sa ato po yung mga nag-message karon katropang Limwell.
4: Correct.
0: Dinhi sa ato ang account, no? Sa ato ang Facebook. Mga katropa, balik lamang kita. O, na ba tayo Rapol? Wala na, no? Na? Ay, naapod tayo Rapol, mga katropa, no?
4: Katropalita.
0: Naapod tayo Rapol, katropalita. Mm. Rapol. Oh.
4: Electronic.
0: Ayaw mo kalimot ni Ana, gaya'y alas 7:40 o alas 8 kapin, mga katropa, mag kanabang kuanta. Katropalita Rapol. Okay, standby. Balik lamang kita, mga katropa, human sa tuang pahinomdom.
5: FM.
6: Santo Plus Gold.
7: Yo si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santo Plus Gold. Sa tulo ka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natuna na dyan.
6: Santo Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
8: Santo Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lamig akong kwansa ng kopi, Santol Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kay ba, na ganing buntag, Santol magabi, buntag na po, walay halang kutukutok. Salamat gani ko na nakadungugan ni si Dr. Sayesto, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
8: Santol Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyo, sumod kay natural ang sulod. Santol Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santol Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natubangan.
10: Permi gyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko permi. Abi na ko Sir Ice gyud to kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumaran akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28. Taga Cotabato.
6: Vision Next, sulay ang kaipitibo. Vision Next Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
8: Premium D3 user.
11: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kuksay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, putka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadauman sa akong pagkaon, inom dayong ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
12: Turbo. Pakusog.
13: Turbo.
12: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
12: Doble.
14: Pre, matunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
15: Oh pre no, asa man ato ni mapalit ning turbo?
14: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa to ang barangay.
15: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
16: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klavuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
17: Turbo, wagas ang lakas.
16: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
18: Seven Plus Herbal.
5: Bubble Soap.
13: Normal oda, pagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap.
18: Pili na!
5: Santon Plus Herbal Soap. Get ready.

0: Nationwide.
1: Sister Paige.
2: Si Sara Diaymi, taga Cagayan de Oro.
3: Usa ka call center agent.
2: Permi ko gina-migraine sa trabaho.
3: Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain.
2: Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
5: Zenton Plus Coffee Mix.
6: Hidrata Bolong. Taladere, Santa Irene. Porok 9. Prosperidad, Dago Sansor.
7: Pilaedad mo na?
6: 61. Kuhay mangko. Itipay ba ko ang timbang? Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka ng mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas. Oy. Kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Istak ba ako mga kape? Mugi kape na kong paggamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
7: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
6: Nag-usos ako ang timbang. Nagka-anam ka, reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garong day. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
7: So kung ito nakapa-sexy sa imo, ha? Panglipong-lipong ni mo. Kumusta naman?
6: Eh? Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga magamit ta sa products. Dako kayo katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, pila na katuig. 2 years naman ko nag-

0: papalit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta baga katrupang sa ato ang pag-uban-uban doon na tayo 34 minutos o 35 minutos mga katrupa na kalabay sa La City. Kining bahina mga katrupa, hato diosab ka nato mga katrupa sa Santon Plus Gold yung Santon Coffee Mix na available sa mga Mercury Drug, Southstar Drug, TGP o Generica Nationwide mga katrupa. Onya mga katrupa, mga tigpaminaw, at ang atangi po ninyo mga katrupa kay amurang i-announce diha ninyo ang final nini. Ang Santa Irene, ang gitawag mga katropa XFM Sulid Katropa Seminar Caravan, mga katropa nga diha nato higa ipahigayon sa may Santa Irene mga katropa. Pipila ka mga adlaw gikan karon. Amo ning himuon diha mga katropa. Ang dunay gitawag nga XFM Sulid Katropa Seminar Caravan. So atang-atangin ninyo na mga katropa ha. Mga tigpaminaw, agay, maunay isa sa mga buuhon nato mga katropa, aron mahimo pang hingpit pagyod nga muligoon mga kaigsunan, ang organisasyon mga katropa, mga katropa ni ining XFM Sulid Katropa mga katropa.
1: Pulsaan!
0: Okay mga katropa, dinhi sa ta. Shout out sa ata katropang Limwen.
2: Mm-hmm.
0: Sa ato mga nag-comment sa ato ang Facebook bi katong unaho nang imuha din ha.
2: Sige, kinsa
0: na diha. Okay.
2: Gamay ra ba tong oras?
0: Oh, pinikito kay ang oras nato. Sige.
2: Pinakauna diri si Madam Carmen Pataho.
0: Oh. Hmm.
2: Gahapon diri indi na si Madam Carmen.
0: Oh, grabe. Mga guwapa gyud mga Pataho katropang Limwen.
2: Yeah, napo diri si John Mangkaw.

0: naimbuntag katropang John Jeff katropang Limuel ipa lie detector test man kaha ang mga ginikanan sa bata nganong dugay dugayon pamana ipa lie detector test.
1: Pwede pod, no? Pwede pod.
0: Murag gusto siya nga mahibawaan yun og namakakbah.
1: Pinaagi maguda ng katropa, katropang Limuel, diha mapamatudaan nga na di wabag yung kahay gitago ang ginikanan.
0: Si katropang Larry, nagsunod-sunod din yung isyo.
1: Nagsunod-sunod na nga isyo mga katropa, nagsunod-sunod si isyo. Okay po na ang advice. Okay po na ang advice niya katropang Limuel, no?
0: Mohana po
1: na
0: katropang Junji.
1: So din his ako mga katropa, mayong morning kang founder Ingong. Good morning.
2: Good morning.
1: Good morning, Agusan. Kang Windelen Kanikon. Good morning, mga katropa. Good morning po nimo, madam.
2: Good morning.
1: Aniya kang Jeremias Moraldi. Good morning, katropa. Sir John G. Sir Limuel. Have a day, mga katropa. Mayong buntag po nimo niya kagawan, ha?
2: Good morning.
1: Aniya kang Lina si Pataho. Good morning, mga idol. Akong guwapo. Og sa tanang naminaw sa inyong mga programa, ha? Thank you kayo po, katropang Lina si Pataho. Nakuha na ba ni katropang Lina yahang...
0: Matag ikuha ni Madam Carmen.
1: Gagahapon? Okay. Salamat kayo, ha? Ikaw yung kapakita sa mo, Adri, Madam Lina.
2: Good morning!
1: Dapat pakita ka sa mo, Adri.
2: Good morning!
1: Ayoy! O niya kang Ginalyn Arcio Amaro. Good morning po nimo diha, madam.
2: Good morning.
1: O niya kang Gloria Malala Apilo. Good morning po nimo diha, Depitas Maybidgor, Bayugan City.
2: Good morning.
1: O niya kang kang Langlang Ases Kulientas. Mayong pagpaminaw po diha nimo sa may Buena Gracia Talakugon.
2: Good morning.
1: Silang lang, wapay swerte ni sa Rapul ba? Wapag yun yung makadaog, no? Basig karong adlawan niyo, karong urasa makadaog na katropang lang lang.
2: Good morning!
1: Niya kang Doris Mi Altiser. Ato ning atangan ng iyang komento kalabot sa ICC katropang Limuel. Kaya gusto po po niya po ning iabule.
3: Ayaw!
1: Gini. Mayo ni si Attorney Doris Meltisen kay maumao ng espiritu ni Marco Rubio og ni Donald Trump katropa kay gusto gyud po bungkag. Kay pag once mabungkag magud ni katropa wala na mawalang bisa gyud ang kaso ni Tatay Digong. Mamay gyud ni tinuod. Asa pa may pulos. Nga ilaha pang itaral-taral dito nga wala naman in taon sila abulis naman. Walo na kanasod baya ang ni Tiwalag karon. Walo na kanasod.
0: Daghanag yun.
1: Daghanang ni Tiwalag. So kana kay mo Tiwalag, pati financial anak, wala na na. Okay mga katropa. No, sa ito ni atangan kang Dai Chavez po dihas may barangay Alegria. Mayong pagpaminaw din nyo diha madam ha. Mga katropa. Okay, din hitas Rapol. Mga katropa, kini ato ang katropalita Rapol, mga tigpaminaw.
4: Masiga,
1: di rin na maswertihan sa katropang Langlang Asis, ani. Di asmay, buhay na sa agagboy, nagrasya talakugon.
0: Madam do respond, basi makaswerte po siya.
1: Wala na. Wala pa ka? Wala pa yung zay?
0: O pa entry.
1: Wala pa entry. Sige.
0: Hurot na siguro.
1: Hurot na siguro. Sige, mga katropa. Standby lamang mo, mga ating paminaw. Commercial na ta. Pagbalik na to, katropang Limuel. Sugda na nato, mga katropa. Ang isgutan na nato, kalabot sa ICC, mga katropa. Na planong bungkagon. Mga katropa sa US. Standby. Balik lamang kita, human sa tuang pahinumdum.
5: Kauban si katropang Gigi Elidrias.
6: XFM.
7: Usa ka law, misakay sige pa tayo lodi sa usa ka bus. Og dinhi. Ka, sa mga nga hinuktok mga diha.
8: Konsensya kayo kung mutanaw sa babae ba nga nagtindog o niya ako naglingkod.
7: Kunya, sa ba yung ibuhat?
8: Naluoy man ko. Pero, wa mo ko'y mabuhat. Maong, nipiyong na lang ko.
7: Exciting!
9: Mga katrupa, exciting!
10: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
11: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga

0: procedure na katulad ko mag-take ng Santom Plus kasi effective siya.
1: Pia, Sakel, Humawan. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santom Plus. Okay na ko, kanang sa unang judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
2: Kamusad, mag-Santom Plus. Herbal capsule na.
3: Oy, nanong gamugot mo na imong dagway?
4: Oh, sakit kaya kong tiyan, Lula.
3: Nano man?
4: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuod akong kutu-kuto.
3: Mali na nga kape ang imong giinom.
4: Ha? Unsa man ding kape ang dapat imnon?
3: Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
7: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
8: Available sa mga butika.
9: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
11: Ako si Mario. 35 anos. Sige, dyan ko ga problema. May sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kalihok. O niya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan. O binigun pa dyan kini.
10: Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
5: Santon Gold Coffee Mix.
12: O di ay, Sheila Tampos. 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o inom aning Santon Gold Coffee Mix, nahulian na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine, nahan sa kuani nga kape kay aduna kinig glutathione o collagen nga kapahami sa atong pamani. Usa ka mo sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: and nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sister Pain. Kay kada magtukar ang sakit sa kong gout, katake ko da yun. Sister Pain. Kay kong uban pa nga painkiller, walay epekto. Kahira dyan kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga buti ka.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel.
5: Tanton Plus Coffee Mix. Tanton Plus Gold. Na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gas.
5: Oo, nakapalit yung
4: gas. Nagiday, oh, basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo nga naitatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel. Na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat
5: na
4: naitatak ng Yestrel. Katong wala pa ka nakainom aning Tanton Plus Coffee Mix o Tanton Plus Gold.
5: Naghangayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tanton Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahi. Ano eh, tabong kasing-kasing po din naman kayo mo. Kapitid. Muna akong gimintin ka ron.
4: Tanton Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Dili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanag yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa mahaw, panutong, panihapon. Para yung makuhan yung loob. Ang epekto ane. Kakiting, pika sa akong likuro niya mo. Kuhan rin akong gabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Tanton Plus Gold.
5: Okay na siya. Hayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kana pong pagbawas bitaw, isa po rin ng Tanton Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerin eh. Paggamit na mo Tanton Plus Gold o Tanton Plus Coffee Mix. Eh, dako kaya na ikatabang sa

kapalit sa mga butika nationwide. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Balik ta, mga katropa, sa ito ang tulumanon.
1: Bullseye!
0: 48 minutos, mga katropa, nakalabay sa alas 7. Kining bahina, hatod ka na to, mga katropa. As a Vision X Plus soft gel capsule. Ang Vision, mga katropa, mga tigpabinaw. Wailain ni ini, mga katropa, punteriya, kundili ang limpihon ng atong mga mata. Walaon ang mga luha-luha sa ato mga mata. Ayuhon ang mga hanap-hanap nato nga mga pananaw, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mapalit ni available dinhi sa ato ang mga parmasya, dinhi mismo sa atong probinsya, mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Mas bodako, mga katropa. Pipila kaadlaw gikan karon ang XFM personnel. Amo kandak, mga katropa, og seminar, mga kaigsunan, karavan. Kalabot niining XFM sulid katropa, mga katropa. Diha mismo atong unahon niini, diha sa may barangay Santa Irini. Sakop sa prosperidad, ha? Duhara ba ni ka Santa Irini? Santa Irini, dilis dako, mga katropa, sakop sa prosperidad, ha? Mga itong kandakan, mga katropa, og XFM sulid katropa. Hindi bang seminar karaban, mga kaigsuna? Okay, katropag Limwil. Dining nakalabay gaadlaw, baga katropa, baga tigpaminaw, doon ay gipahigayong preskon nga naa mismo si ang tigpamaba sa US, si Marco Rubio og si Donald Trump. Lakip na ang isa-usab, mga katropa, ka-opisyal baga tigpaminaw. Amo nagbagahimo ni sila preskon, katropa, Limwin.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Gipahibalo, mga katropa, ni US. Ito sa sigurong paminaw ni siguro ihang kwan eh. Para madungog po sa mga katawan, bahalag ang English ni mga katropa. Pwede magiging mabisaya, mga kaigsunan, kay mga bright man ni sila, kay mga bata pa, mga anenglis naman kayo. So atong paminawon sa makajot, mga katropa, si Marco Rubio. Na, mga katropa, mauni ang Secretary of State, mga kaigsunan, mga katropa sa Estados Unidos. Ato paminawon, mga katropa, be. Diri lang siguro, kami na lang siguro dili. Okay na kami na lang mukuan diri. No? Imo lang i-plead ha unya, kami na lang mo kuan. Mo unsa ni?
2: Pagawa sa audio
0: ha, para dili na lisod kayo kuan.
3: We're not members of the ICC. We never signed that treaty, we never joined it. And they somehow claim that they have a right nonetheless to go after non-treaty members and put heads of state and others in jail. We've long had quarrels with them, and we have lunatics and crazies involved in the ICC that are talking about charging members of the US military, maybe even the president or a future president, with crimes. I mean, this is not going to happen. This is not going to happen. We are not members of that court. We never signed on to that treaty. They need to understand that. If people want to sign and be a part of that stupid organization, they can. But we're not going to be a part of it, and they're not going to apply their jurisdiction to Americans. That's just not going to happen. We're not going to tolerate it now or in the future. And we've warned them about it repeatedly. And now they're going to see the consequences of ignoring us.
4: Mr. Secretary,
3: I reconcile it. We're not members of the United States.
0: Mauni, mga katropa, ang pinakaunang gipagawas nga statement ni Secretary of State si Marco Rubio, katropa, Limwil. No?
1: Bullseye!
0: Una ni ini nga pamahayag, mga katropa, kay ang una ni may nahitabo bagol, katropa, mura bag na insulto ni ini ang nasod sa Amerika. Human nga dunay mga gihimo, mga katropa, nga murabag nakapainsulto sa ilahang nasod, isip dili sakop ang ilahang nasod sa ICC, katropa, nga Limwin. Gani, mga katropa, ni ining nakalabay nga adlaw si Marco Rubio, mga katropa, ang opisyal nga nagasugod sa kampanya sa Estados Unidos aron hingpit na nga bungkagon o gagubon, mga katropa, ang International Criminal Court. Giakusahan ni Rubio ang maong korte nga migaagigamit ang international nga balaod batok, mga katropas, Amerika.
1: Bullseye.
0: Sumala ni Rubio mga kaigsunan, giisip sa administrasyon ni President Donald Trump nga usa ka seryosong hulga sa nasudnong seguridad sa US ang mga lakang og aksyon sa ICC.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Tungod niini, nagbahad ang US nga posibleng mawad-an og putlan og tabang pinansyal gikan sa Amerika ang mga nasud nga magpadayon na sa pag-ila og pagsuporta og pagbatuman sa gahom sa maong korte. Giawhag sa Washington ang mga nasud nga nakig-alayon sa US sa law enforcement ang mga dapit diin adunay mga base militar sa Amerika o kadtong nagsalig sa seguridad nga gihatag sa US nga isalikway ang otoridad sa ICC sa paggukod o pag-imbestigar sa mga Amerikano. Gamiton matud pa ang tanang pamaagi nga anaa sa panggamhanan uban sa mga kaalyado aron gub-on ang International Criminal Court lakang gikinahanglan matud pa ni Rubio mga kaigsuonan.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So katrupang Limwell, ang Estados Unidos katrupa pwede na manggut untana ni sila dili gyud mo hilabot untana sa ICC katropa para lang nato kay bisag pa og ibutan nato og ang ICC mo pagawas og warrant sa ila mga general o mga kaalyado ni Donald Trump maglisod manggihapon og serve niini ang mga kini mga taga ICC kay og imong unaon kini mga FBI kini bitaw mga katubitong nag isa sa mga gi-assign bitaw gitagaan o papel sa ICC sa dilang sa diha nga gi kanabang gi dakop si kanhi Pangulo Rodrigo Duterte
5: Interpol
0: ang Interpol mga katropa under gihapon ni sa US mga kaigsunan mga tigpaminaw so kung ato lang balansihon mga katropa oy pagpagawas mo diha gwaran. Total di man po na mo serve ng nga Interpol o unsa na inyong gi-assign diha kay wa manggoy ka ugalingong pulis ning ICC katropang Limwell. Pwede ra. Pero ngano man mga katropa nga gihingusgan magyud ni pag-ayo karon sa US mga katropa. Nagsugod mga kaigsuonan ang alita ni ini sa diha nga nagpagawas mga katropa ang ICC o warrant of arrest ngadto kang Benjamin Netanyahu. Dito man ni nagsugod og ukay. Dito ni nagsugod og ukay mga katropa kay naa man untay himuon nga summit mga katropa sa tanan nga mga presidente mga kaigsuonan. Unya nagbanta mga katropa ang usa ka nasod nga ang naay mayor ato nga nagbanta nga kung mo tambong si Netanyahu sa maong dakong katiguman posible ni ining ipadakop gumikan matod pa sa warrant of arrest nga gipagawas gikan sa ICC kalabot adtong kinibang gihimo nga mga paglusad mga katropas Gaza Lebanon ug uban pa nga party mga kaigsunan sa Middle East mga katropa mao ni napagawasan mao ni nga diha nagsugod mga kaigsunan ang Murabaga na bang nagsugod mga kaigsuonan banga gihalingan mga kaigsuonan sa ICC ang nasod sa Amerika mga katropa ang ilang pagka-powerful. Diha nagsugod mga kaigsuonan mo na nakaingon si Donald Trump nga oy kinsa man mo nga yano lamang yano ra kay mo pagawas og waran sa akong mga kaalyado kinsa man mo. Di ba kan abang murag insulto ba? Pero sa ato adis Pilipinas di man wala man tay wala man maggahi na tanang giingog insulto. Kinsa man mo nga kung boto na no naman mi kaugalingong korte. Ha? Nganong magbutbuot man mo di pagawas? Panaman ga nami mga judge jury, nami mga Supreme Court, nami ombudsman nga dili mabayaran. Nami ombudsman diri nga dili politiko o may mentality. Na IDOJ nga dili politiko o mentality. Nga naman nga kana bang mag-apil-apil man mo ni ining amo mga sundalo o amo mga kaalyado din eh. Ngano mag-apil-apil og inyo mapagawasan og waran? Ngano man, giwad-an na mugbuot sa amuang mga huwis dinhi sa amua sa nasod sa Amerika? Mura mag-ingana ba? Ang mura mag-ingana na hitabo, di simpre ako presidente niya, gamhanan ang ako ang nasod. Uy, kinsa man mo? Agoy, ayaw ko ninyo ka na ba? Murag ingana, bitaw, murag ang imong, kanabang, prinsipyo katropa ba? Murag mo na ba'y, murag mo'y gitandog. Ang prinsipyo mga katropa ni Katropang Limbel, murag natandog ang prinsipyo ni Donald Trump. Niya na nga kaya ganit na kung Iran pulbuson pinaagis weapon. Kamu pa kaha diha mga katropa o niya raba ang inyo harabang nagsuporta diha agig mga financial. Kaalyado ra pud nako, under nako. Dito nagsugod mga katropa. Dinhi nagsugod mga kaigsuunan ang bangian mga katropa ni ining kinibang ICC og ang US mga katropa. Sunod mga kaigsuunan mga katropa ni ini ang nahitabo mga katropa o nakasubaybay mo ini nakasubaybay mo na ini walo na ka mga nasod mga katropa ang nitiwalag sa ICC mga kaigsunan ko magisgot ganita og walo ka mga nasod ang natiwalag lakip na niini ang financial ani katropang Limuel. Nga na ang nahitabo mga kaigsunan. So naginahinay na mga kaigsunan og kahilis ang mga nasod nga kaalyado niini maong ICC mga katropa. Kay daghan mangoy akusasyon niini mga katropa nga gigamit ang maong korte gumikan sa mga politika nga mga interest. Daghay ing ana mga katropa nga mga kadabang argumento mga tigpaminaw. Karon mga katropa, unsa pa mangyoy laom nga nahitabo baga kaigsuonan ni ining bangi mga katropa sa ICC o ga US mga katropa? Unsa pa mangyoy laom ni ini nila? Baga katropa ga kanabang nagkalaom mga kaigsuonan nga mga panghitabo. Dunay commercial naman dai. Mo taas-taas pa unta na ni mga katropa pero ato sang palutson ang commercial katropang Limuel. Mga katropa sa atong pagbalik mo continue tani ini gamay. Mga katropa. Baga tigpaminaw. Balik lamang kita human sa ato ang pahinumdom. XFM.
5: Master!
6: Oy, Kapitan Lodi!
5: Master, kanang, nakadaog man kuno kag usa ka sakong bugas.
6: Lagi, kadaog lagi unta, lagi Kapitan Lodi, pero saon man nga, luto na mapudaan. Exciting?
7: Exciting!
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hilungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ania na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape.